0: Nag-declare siya nga.
1: Gusto ning
0: big scam.
1: Gusto ning ano, kining gi-quote karon ni Ma'am TCL, ni Karina, Ma'am Karina TCL. Katropang ala na. Siguro kung do na may dapat i kuano, dapat i disiplina kining unang abogado kana bang careless kayo,
0: careless kayo sa, nagsige pa gani mo din ha o ka na ganing deliberate o kung sa'y tama o sa'y mali karon mag-declare na din ka. Iunahan pa din mo si presiding judge.
1: Wala pa gani nyo na presinta, wala pa gani nila na presinta diri karon ang bugat ng mga ebidensya katropang alan tungod kay ang defense. Defense gini sila. Ang prosecution na. Ang prosecution sa ila karon ang bula katropang alan paunsa nila karon
0: sakay
1: ang ilang allegations.
0: Wa mangod ni sakay ang defense na papalugwaon sila o kanang depensa o kanang ebidensya.
1: Actually wala kay wala kay mga wala kay tingog si Attorney Michael Poa diri karon katropang alan. Sabot na to nga para dili mo init klaro ra magkaay ni pag-abot sa rebuttal unya dito sa cross examination dito na niya tamaan.
0: Wa ko kagwanta diha ang sasay nila ni Kapunan. Anong dili man mamutubag ug mapagawas sa inyo hang kanang ebidensya nga pamatud-an yung mali ni si Kwan. Ni naka-notice si Poa. Siya nga wala man kaming question. I-reserve muna namin yung sa amin. Anong nanugo man mo na mo nga may buhaton? Paano mo kagwanta kaya naghulat mo kung saan mo ang reaksyon?
2: Pinawa!
1: Labi na to'y isa ka Kwan Bitaw Katropang Alan nga napakong Katropang Alan. I remember si Kwan, si Senator Judge Bam Aquino. Doon na siya mga questions katropang alan relative diha karon sa kuan lagi kini bang confidential fund gihapon. Now para bang gusto niyang patingugon ang defense diha karon sa maong mga allegations. Ingon ang defense sa lawyer na dili man namo trabaho ang pagpriba. It is the prosecution has the ball to present the evidence para nga matagaan og pruweba ang ilang mga allegations.
0: Yan. Depensa good me. Ang burden of proof na sila ha. Wala sa mua.
1: Tumbling-tumbling si Bam Aquino katropang Alan.
0: Yes, Bam, ang good no. Kay siya leading sa question. Kanang-kaning tabangan hinon niya o kanang ang isa maduot. Hindi itong ipalutaw itong kamaturan kundili ang pagduot sa uban nga dili nila giingon o kanang-kaning ipaburan. Anyway, mga katropa, no, mag-break muna tayo. May punta diyan kay Jaguar Drucker. Wala man in town na credibility ko na matupas si Impact. Grabe po nang bold yun ha.
1: Si abin mo kato pang alan ICC ni si Attorney Claire Castro daw. Ingon si Senator Amy Marcos.
0: ICC? Sa meaning siya ang ICC?
1: Impacta Claire Castro.
0: Grabe no, may tama nyo dahil. Joseph Lumarda, good morning mga katropa. Magkapiyo na tayo mga katropa, mag-break na tayo kay The Secret of Health na mga katropa. Alas 8:04 na sa tuwang oras karong mga oras ha. Then oras na para magkapita sa tuwang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. It fights sa fatigue and boosts natural energy. Enhances sa focus and mental clarity and also supports daily wellness for busy lifestyles mga katropa. Stay sharp, stay glowing all in one cup mga katropa sa tuwang Santon Gold Coffee Mix sa tuwang oras. Alas 8:05.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong pagpalong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga mao'y gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
8: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
8: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
8: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The Secret of Health.
8: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo tracking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sa dinoon ang mga himantayon.
2: Kaklarex, sana!
3: Exciting!
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo!
5: Pusay! Sabi mga himantayon, katropang Jubit, ha? Gana! Dali nag-anhidre day, kay kainom mo na may kape day! Kaya mo ang kape diri nga murag na buhi-buhi anapod ko kanaganing life ani karo mga katropa kay sa biyahe mang god walay tulganay. Kung matulog ka murag ang imong nauna man naginot ka ba kung matulog ko ako na lang ihinahina ana gani hinahina na ko ni di layo-layo ni mga abdan delikado rin na katropang bricks dapat yun mag-nap ka
6: mag-nap yun doy kay naray experience na to na katropang alan I don't know if naka-experience ba po ka na nga nagbuka imong mata pero tulog ng utok ni mo ba?
5: Ay, oo. Oh, diyan sa bangkiruhan eh. Kana kong gitumbulan tong lubot sa babae ba? Siyang babaeng driver. Babaeng driver ha. Lubot sa babae naman eh. Na-shortcut may noon. Kotse sa babaeng nag-drive. Oo. Ang diyan sa bangkiruhan diyan sa Iniroso Bridge 2. Layo pa. Nakita na nako nga naay nanilhig. Akong nauna, naristo sa akong nauna nga ayang sinilhigan ba taas kay siya kanang tukod.
6: Kanang nai-stick.
5: Nai-stick ba? Kada silhig niya, gitanaw na ko nga maigo jud ka katropang bricks kung muagi ka sa dool siya hag pidpid. Kay ana man. Piminti man malambayan ko sa likod ba. Naristo sa akong mind nga muli kay ko gamay diri unya dahos. So tinuod man nga paglahos na kay nag-traffic man to nag-aginod na. Niaginod ko. Ako di siyang gilikayan. Eh, hinahuna na lang dito na ako. Then, nagpiyong naman dahi ko. Nalikayan dito na ako siya, pero nihunong naman dahi sa unahan. Motong na, dumbulan dito na itong lubot sa kotse sa babae. Inerpoy no. Ang ako ah, kanang sakyan na ako.
6: Unang importante diyan nga mag-nap dito. Power nap.
5: Di man good pwede mag-nap ko sa tulay. Muna, mag-inom tag kape mga katropa nga pampagising. Premium D3 ni katropang Bricks. Katong paborito ni mo kay nasa vitamin D3. Umot kayo?
6: Paborito na ko na kanang premium D3 premium D3 coffee mix mga
5: ang nagtimpla ni si atong amigo nga India National. Nga amigo ni sige magbisita bisita diri. Anyway mga tropa nag-ingon diri si ko no. Leia Lynn Buhots. Ha? Morning mga sir, tinuod ka kapoy nabitaw sila lang taon. Nga gabalik-balik ra. Pero dito na ako nakatawa sa pangutana ni Risa Ontivero sa witness bahin kay Mary Grace Piatos kay unsa wa daw sakit ni Mary Grace. Ha? Grabe po ni si Risa Ontivero. So, umagani kakita na si Wamil kang Mary Grace mangutana kung si sakit. Hindi daw makasipot.
6: Okay, napalitan og tambal.
5: Napalitan magtambal kay...
6: Wala naman itong tambal.
5: Asa man yung tambalan ni para kay Mary Grace o gipalit ni Mary Grace para dito sa mga naarito sa bukid, mga IP. Kanang nonsense gani ang mga pangutana ng katropang Bricks. Mag side bit yung kanaganing comment ba? Side comment, manguna. O niya, karon, mayong kaog. Kanang wala na kayo mapuga. Siya
6: nga, para man dito sa mga kuan day, sa amo, para man dito sa mga kapatid.
5: Sa ato man din mga kaigsunan dito sa bukid nga wala yun ni sila yung mga tambal. Kani, oi inom na ako ni. Kaya ora mahuman ako ani. Unya karon mga tropa, atos ning basahon ka tropa Bricks ha kay para wala mahay ni ato mga nag-text diri. Ha, okay, Rex sa Manila Pinya. Yes, may buntag ni mga taga Oro. And Tia Alcaraz, may buntag ka tropa ang Bricks Andalan, amping sa kanunay. Elizabeth, Gloria, good morning, katropang Alan, og Briggs, listening. Green Meadows niyo.
6: Green Meadows, good morning mga taga-Green Meadows.
5: God bless.
6: Mintal.
5: Green Meadows Mintal? Di ba ang Green...
6: Tubog District?
5: Tama deh, Green Meadows. Ang karay niyo, adya, dapita sa Bagoplayon, sa gina. Golf View. Mintal ni, Green Meadows ni. Kani, atbang rin sa mo ang mall diya nga, perting daghanag mga baligya. Diya sa...
6: May na, daghang pagbaligya. Ang naintawi mall karon nga uban nga marag kasigaraduhon na, mingaw na.
5: Daghag gabaligya ba? Gabaligya.
6: Gabaligya, pero... daghag gabaligya, pero why gibaligya?
5: Why
6: gabaligya?
5: Anyway, Raksa Manila Piña, yes, Tia Alcaraz, may nga buntag yung buriya. Karoon mga katropa, no? Kaya itong oras, alas 8:19 naman, looy po din tao, ni, kay todo dipinsa yung tao na ito ang DepEd, ani karoon katropang Briggs. Kadumdum mo ito mga katropa nga, pagtugpa sa aeroplano, chopper ni PBBM diri sa Riverside to, yung sa kalinan, nindo ito pa na tiya katropang
6: Briggs. Lagi sa dito sa katong kuan lagi, katong pabahay lagi, katong sa bill ba ito?
5: Narabatay, gireserve dia para sa media unta, kay amo nang gi...
6: Na, ba ito imuha dito?
5: Wala namang may kadayon. Hindi na ako pwede, kaya akong pag-ibig nagamit na. Si Mrs. Unta ang pwede niya. Ngayon, unit niya ang ato mga katropa dire, si Jovet Espanyol.
6: Naa dito?
5: Naa. Og na po niya si Kapludi. Kaya nagtumot to si Kapludi nga dire-regin siya. Nakakuha sila unit niya. Approve na sa pag-ibig. Actually,
6: pero dire magito mo pa uli magito si Kaplodi dire.
5: Amuli to pag dako nang itlog ato kasi gilag advertise.
6: Wala kung mudako na ang puntil ba sa iyang kwarta.
5: Puntil.
6: Kay nagsige naman to ga kwarta pang sikpa og kwarta katropang Alan kay. Grabe naman mga vlogs niya.
5: Si asa na padulong mga katropa. Narito yung mga product na ilang ina-promote na.
6: Nakapalit na siya og kuan kanang build your own.
5: Okay ra
6: Japan. Build your development. Di ba?
5: Build your development. Build development na iya. Anyway, mga katropa, kining syempre ang uban manggod na hati manggod katropang Briggs. Ang mga bata ato unta tog natoy video no?
6: Natoy video nadungog madungog na ko to nga ana tong na ko nadungog dito nga sound katropang Alan na. Maintag mabuto na.
5: Mamatay paunta ka ano gani mentag mahulog ano no na
6: actually karon matingala ko katropang Alan no kung unsay nganong unani ka daw harsh no ang reaction sa DepEd nga mura ba gipakasala niya karon ang usa ka tawo nga nag-express ilang opinion nang punto diri karon katropang Alan wala na ba di katungod ang usa ka bata or batan-on nga mo express sa iyang opinion katropang Alan.
5: Oo gani. Namata sa ngano ba freedom of expression.
6: Ang kinibang ahensya sama sa Department of Education asa ba sila mo pabor? Nanalipod ba sila ngadto kang President Bongbong Marcos o angay nga panalipdan nila ang mga bata katropang Alan? Kuha na nila eh. Kuha na nila katropang Alan ilahaning underwatch nila ning mga bata.
5: Ang napansin mga gunako karon sa very onion skin kining present administration okay. Gamay lang gani nga maghinaway sa ilaha, ilahang balikan, ilahang patulan.
6: Amayong himuon karon sa palasyo sa presidente katropang Alan, maghimo siyang matarong para di siya sawayon. Di ba?
5: Pero sa pikas bahay na
6: siguro nakamatno na mga bata karon katropang Alan nga di ay hiwi o sayop
5: nga ano magmadungog katropang Briggs
6: ang presidente inong dang nasaway na hinoon sa mga bata.
5: Sa ato sa dakpan sa laba mga katropa wata nag-ingon o kanang wala na lang yung gihimo si PBBM ha. Usa na kamaayong lugar nga kanang iyahang gisaad sa ato sa dakpan sa laba nga maka-generate ka na ganing gatusan ka mga gani libo pa ha. 3,000 plus ata na ang mga residente diya kumahuman na.
6: Ay ani man ni katropang Alan do naman po yung reaction ani God
5: kay high rise building man.
6: Kini nga building diya katropang Alan. Natukod na siya o na plano ni siya during daw sa administration ni former President Rodrigo Duterte
5: kan sa Riverside.
6: Unya napabarog na lang ni siya karon sa administrasyon ni
5: kay nana diha na butang ang kanang budget gyud mismo.
6: Kibalos, Lindon, anak, kaila, andir man sila, tisod, mm-hmm. sana, disod o tisod?
5: Oo.
6: Or natisod na na, karon.
5: Natisod, natisod. Pero, kung inana man galing, pasalamat lang yapon taga BBBM. Kaya mangipadayon.
6: Mangipadayon, pundohan niya. Kay programa man guni, karon, kuha na ba ito, ang kuha na ito, doon na ay recommendation for funding.
5: Oo.
6: So, dapat pandingan yun niya. Otherwise, musuko ang mga tao sa iya.
5: Okay, yan naman. Nagisugda na. Sa kanang aside, ako, wala ko ikasulti, ana. Kay makatabang mo na. Kanya, sa katong mga bata nga nagasinggit.
6: Dito sa karoon sa mga bata, katropang Alan.
5: Dili dapat siguro po tulis hukun. Mangutana
6: siguro.
5: Kaya
6: mga bata, manggod, no? Kumingon ta karoon, may naabay rights ang mga bata. Doon na ba'y Philippine law?
5: Narapat tayo bawal bastos law karoon.
6: Nga nagrespeto sa katungod sa mga bata.
5: Uh-huh.
6: Kaya bang legal rights sa mga bata sa Pilipinas, katropang Alan? Now, mayon na to nga, may mga katungod ang mga kabataan. Isa-isaw na to ha. Katungod sa papahayag sa ilang opinyon. Ang mga bata, doon ay katungod nga mapaminawan o makapamahayag sa ilang mga views sa mga butang nakaapikto nga to kanila. Ngaangay nga tubagon sumala sa ilang edad o maturity, katropang Alan. Timbangon ni nila, timbangon kini sa gobyerno. Now, ang mga bata, sama ra po na sa mga edaran nga naibaba, naidalunggan, naiutok nga kebalo nga musabot katropang Alan, although medyo hilaw pa pero nakasabot na.
5: Yan. Nalaslay kanang nasagap nga idea nga ila.
6: Nga
5: conviction mo na nila katropang Bricks nga nag-express po sila silahang kaugalingon nga nasabtan.
6: Manay usa sa mga hinungdan karon katungod ikaduha, katungod sa pag-eduka. No, nga dapat adunay sila katungod sa education. Adunay katungod sa katungod ang mga bata sa edukasyon o pagkat-on sa kinibang respetadong palibot katropang Alan. Protection pod gikan sa mga pagpangabuso. Daghan og mga katungod ang mga kabatan-onan. Kining giingon nato karong katropang Alan nga unsa pag ide kining si President Bongbong Marcos? Unsa man isa ka union skin, dili na lang gid ay pwedeng ang usa ka tawo mo saway o mo komentaryo batok kato sa iya.
5: Si digong kanya to magkumpara nimo kung ginasaway na. Siya nga pasal din na kay ako pa bitaw, malikas ang pugo. Yan ang katungod kay dili man to ma-please ang tanan, no? Pero kabalo naman ta nate katungod sa sagusa. Ngano nag-react pud ani ang DepEd? Maulo pud ang DepEd kay underman sila, di ba?
6: Dili karon ang pangutana.

0: usa ka tawo nga pasakan og sumbong asunto ang usa ka bata gumikan kay nang himaraot o nang hinaot nga mahulog ang helicopter nga gisakyan sa pangulo.
1: Mura ba ganang outside na sila hang discretion no punta. Pero
0: kay kung ato masihan kato pangalan ang 1987 Philippine Constitution kuno sa Article 3 Section 4 ingon niya nagapanalipod sa freedom of speech og expression. Now sa ato pa gigarantiya ang matag individual dili lang ang mga idaran kato pangalan including mga bata.
1: Yan.
0: Oh nga pwede silang nga ma-express silang opinion.
1: Tanan
0: karon imo ding imo ding pasakaan o kaso ning unani nga mga tao. Now, duha wala man tay nakita diri karon nga balaod nga pwedeng mapasakaan ang bata katropang alan tungod kay gusto niyang matambog ang helicopter nga gisakyan sa pangulo kay nasuko siya sa unsa nga rason no katropang alan nga nasuko ang bata.
1: Makapriso ang pangulo.
0: Diri na lang karon ang rule na lang rules na lang karon o pulisiya nga gipatuman sa usa ka eskwelahan nga under sa umbrella sa DepEd.
1: Ako lang pangutana din na eh. Makapa-priso ba ang kanang manunglo ka? Appeal ba na sa cyber libel o di ba ka sa bawal bastos law karon?
0: Sa bullying bullying ba mabuli ba ng presidente katong pangalan?
1: Kun lang siguro ni siguro ta sa katong kostumbre nato ba kana ganing bisag unsa ka kasuko pero nagapugong ka unya dili ka maka say og kana mga bad words ngadto sa imong isigkaingon karon nga panahon na dili na siya nimo mapugngan eh kay ang nagsugo sa mga kabataan karon nga mo express sila kini ra mapo nato mga magbabalaod nga nagapunto nga kitang tanan wala nay dapat nato nga pugngan kay atoan ang kagalingon katungod di ba So kay katungod nila karon kay wa ka kaon sa katungod sayop na rin nila.
0: Mga tarungan mga ning rebuilding nga katungod na sa mga bata nga magbitbit og armas, magbitbit og shotgun og kining armalite. Okay, mama di ba? Do na tay kining ginatawag katropang alan nga ang mga bata gigamit na as kuan kini bang child warrior
1: sigaran nana.
0: Gipabitbit na nila og armas ang katarungan sa mga rebuilding nga mga buang ingon sila nga wa ba di katungod ang mga bata nga mutawag og mo exercise silang katungod batok ngadto sa gobyerno.
1: Katong 12 anyos nga mo nakita sa San Fernando. Gipakita amin dito kung saan pag dismantle sa armas nga pila ka minuto. Sa 12 anyos kano sa kani nakakaton dito sa salugpungan pero sa nagkaton na.
0: Bitbit lang ginaw kaldero sa rebuilding in town katropang alan. Uya po din daw sa mga bata. Gamay pa kaayo bata pa kay katropang alan.
1: Sila mismo depende sa na-inject sila ang una-una. Pero balikan na to ni expression baka ni or pagpanunglo ni or
0: doon ay prinsipyo diri karong katropang alan. No?
1: Sige daw.
0: To cut you short katropang alan no. Ang bata may katungod nga musulti. Ang eskwelahan adunay katungod pod nga mutudlo o disiplina.
1: Bubadlong mutudlo.
0: Pero ang disiplina dili dapat mamaymong ipahilom o pahilomon ang usa ka bata sa wala legitimate nga opinion sa kabataan. Legitimate man nga opinion
1: wala
0: sa kabata.
1: Wala na siya katungod ana kung imong pugngan.
0: Now, ang problema dai diri karon nasa DepEd. Unsa ba'y role ninyo karon sa matag eskwelahan? Doon na ba may mga pulisiya? Kay doon na ra ba'y mga eskwelahan katropangalan nga wala na'y kaning guidance counselor ba? Di ba? So, kani ato katropangalan, pag makasala ang bata, dadon's guidance counselor. Kana bang mura kag hulgaon ba nga, intimidate ka ba nga? Sige, pag binuang diya, pangawat o lapis kay dadon ka dito sa guidance counselor.
1: Makadungog lang ko kana ganing pangalang principal's office, namurog na kuhanan ka naman. Guidance counselor na, kung nauna na, ang ako ang ginikanan maghebaluan eh, lubag yung kuhanan eh. Karoon mong lahi eh. So, yes, tama to, imuha katropang Briggs, no? Naikatungod ang mga bata, pero kung katungod lang manggod, tama man po to, ang DepEd, mubadlong, kaya ayun na lang, sa DepEd, wala may ani, wala may nagtudlo ani nila. Maulawan may ani. So todo depensa pod og pangay pa sa ilog karon kay basi kun saon na mi di nanimo tigagalawan sa diron sa Davao City ani karon. Spare ang Davao City. Labi na diha sa Riverside kay mga bastos mga bata diha kay giinan ang presidente og kanang mentag mahulog.
0: So asa naman daw ang GMRC?
1: Mo na
0: karon kay medyo nawa naman ang inyong GMRC good.
1: Ipangutana na ngadto sa mga
0: ang good manners and right conduct.
1: Ipangutana na ngadto sa after sa AIDSA revolution. 1936.

0: Revolution mga katropa nga gipaningkamutan sa grupo sa mga militante nga nakasulod sa kongreso pagka 1990s ganam nila og kana ganing wala ang good manners and right conduct GMRC. Number one din ha ang katong ICAP, katong Youth the Civic Action Program, nga diha magsugod ang disiplina sa mga bata nga dili na ta mag say og unsay mga panarbaho nga suguon pa ta sila mismo, kabalo sila unsay lang dapat nga responsibilidad. So giwala kay lagi ang rason among ginikanan among hinlo mo nang natay karoy brigada. So kay mga bata diha gipatuon nato na magtuon sila hangtod mo man magtuon sila
1: tay mangud namo kada katropang Alan. Kani adto mangud kay loy mga estudyante ba mga pupil. Kay mura nag-hurnal sa eskwelahan in town.
0: Kanang, mura sa kanang...
1: Tig-abli bitos klase.
0: Murag Donatello ang likod, kanay sanggot.
1: Inig-uli ni mo sa balay, sus, daghanan ni mo gluto, oy. Kasi ka pangibot atong tagas kay mga pandan ba?
0: Every Monday, yun na, ICAP. Mag-announce mo na pag Friday.
1: Ang imong sinina, kay, wow, kay dalang extra nga sinina, maugahan to sa hapon, sus. Delikado kay sa sakit natong mga panahon na
0: katong pangalan. Pero katong ang positive side to, ang mga bata, kahibaw mananom. Kahibaw ka ng survival. Kaila o sa mga herbal nga mga tanong.
1: Katong mampod good, mahitabo ra po to sa mga public schools kasagaran
0: public schools, pangalan.
1: Sa mga private, naman ay mga tiga, kuan sila dito, naman sila mga loan mower.
0: Magdala yun mo inyong kagalingon po nga extra nga sanina, ginain naman eh.
1: Pero kung atong balikan katropang Alan, ang sitwasyon, in fairness sa atong presidente, siguro nagsugo ang presidente, sagdi na kay mga bata na po na sila.
0: Nanay
1: mga hunghung brigade katropang Alan sa presidente ba nga?
0: Galamay.
1: Mga sip-sip ba? Padugang spusta sa ilang posisyon. Para nga kunuhay, makuan sila, mahatagan o
0: attention
1: sila sa presidente, himo sila mga lakang.
0: Sa ako lang ani katropang break, sa una ta mag-break mga katropa. Kanang dili na ni tagaan o kanang emphasis pa. Murag passive lang ba? Tapos na to eh. Nya karon kay inyo pod yun ding gidaginot.
1: Wagi mo justify katropang Alan, bisag asa dapita sila karon kay atong konstitusyon na gunang gasulti god. Konstitusyon na nangsulti sa atoang mo na ni silbi na tong dili ni librita, Biblia na ni sa atong pamalaod sa Pilipinas. Tanang balaod na gagikan sa atoang konstitusyon. Ang expression, freedom of expression, ginarespeto na diha. Tapos, diha pagkikinibang pagtukmod sa mga bata ngadto sa civic affairs sa katropang Alan nga mag-apil-apil ba sa mga affairs bitaw ang mga kabataan. Itudlo man na sa tuang kwan, sa tuang konstitusyon. So asa bang bahina diri karon nagkulang ato ang balaod? Katropang Alan,
0: no? Gamay nga pag-reprimand lang gud nga dili gud tagaag kanang more emphasis gud nga kamo mga bata amo hawa amo mga bata dili man guna, dili na makatabang. Kumbaga, yes, naamoy katungod pero ipasabot sa atong mga kabataan nga dunay tay limitasyon. Naman yun yung mga limitasyon. Ay lang po mo pagpasulabi. Kanang show of respect also sa itong bisita. Napres ako na, manggod, kalaban kayo na itong mga bisita. Pero what a choice. Magwarawara at flags da please dalan. Kaya pa-artist man lamang, mag-welcome sila.
1: Kadalang tag-katong flag stick, katabitang stick.
0: Magbuhat tag-kwan.
1: Kanang imuhang pinturahan ni mo sa imuhang crayons ang
0: imong kupon,
1: ni mo.
0: Imuhang kupon ba ni mo? Imuhang buhatan o kanang flag sa Pilipinas.
1: Imuhang flag niya. Tapos ihigot dito sa katong stick sa Maruya.
0: Tapos warawara ka. Balag wala istorya ha?
1: Tapos ang katong mga guard, kanang mga bulak nga santan. Patuyukan din nagbato katropang Alan. Tapos napuitig pintura o kanang kalburo.
0: Kalburo.
1: Kalburo nga pintura niya pag maulanan, pagka ugma, wala na yung kalburo.
0: Ay, nako. Anyway, ang reaction sa DepEd, wala sa choice ani kay siguro ni-react si Secretary ani karon o DepEd, ano ba yan? Basta natin, no? Pero sa tinood lang, waa ni madunggi ni PBBM and ilahalang po niya expression and ang pag-reprimand ana naara dapat din na within sa premises sa school. No, diha lang unta ni manukad mga tropa. Dili na ni pa-hype himo pang national. Dili na na siya pwede mga tropa nga daginuton pa. Dili mo balik ta mga tropa no. Atong pagbalik mga tropa ato sa tagdoning isa ka minuto ra diay ang gipangayo ka tropang Bricks. Kini sa ka si Prajid no, kini ato ang isa ka Indian national. Nalipong na ni siya ganaganing hangyo nga matagad ni ang concern nga kini mga sindikato daw nga sa Dakbayan sa Davao nagarani o kanang kuan kani mga jamba. Nasa'y isulti daw nga dapat tagdo nila ni Inday Duterte Carpio pa o ingon man nila ni Baste o di ba ka si Pulong kisa ni magkatabang daw ni mga tropa. Okay, nani siya ikan ng witik mingaw na gusto niya rin, ha? Minano ko nito taon mga tropa, ito na ni respetuan, ha? Kay lagi daghan siya mga concern po sa tuas dagpan sa Davao. Okay, mubalik ta mga tropa, katropa breaks, mubalik ta, alas 8:30.
2: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Daghang klaseng kamera, nay digital camera, film camera, o video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
9: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan! Di ka mabiyan! XFM, katropa mo!
10: Bullseye!
0: Alright, mga katropa, Raksaman de la Piña, God is good all the time. Ingon siya din mga katropa, napay isa din mga katropa, tama yun daw niyong isa, no? Si Lia Lynn Buholz, ginapadako lang na sa mga loyalista ang issue, pero og sila'y mag-ingana, wala may issue. Good morning. Okay, mayong buntag, Di Alcaraz og uban pa, no. So wala tay utang niyo diha mga katropa. Amo nabasa ni tanan mga katropa. Pero sige lang kay sako pod di ato basol direkta mga bata, no. Kay ang mga bata challenge na kay kini day nga tuang mga bata karon very observant na sila sa palibot, no. Isakay na sila sa isgutan ng politika. So dili ingon og immune sila din, ha, kun dili well informed na sila because of the social media. Daghan kayo mga fake news karon, nagapangkalat mga tropa. Why not dili lang nila patulan mga tropa, kun dili ipahype ang itong mga maayo. No, the more hinoon nga buhaton ni PBBM diri sa tuwa sa Dakman sa Davao, kay kung kalaban gyud niling taga Davao City mga tropa, the more nga ang Malacañang maghimog mga proyekto diring tama. Nga naman, biblikanhon mga pagkaistorya, you can overcome evil by doing good man. Ano lang na, tropa. Ginikanan po, magbadlong ato. Ano po mo pagpasulabi? Bisag unsa na lang inyong isulti din, ha, niya tapos ang inyong singgitan ang presidente. Respeto po ta. Kay ato man yun na, di man ato ikalimod, presidente magyun po nato na si Bongbong Marcos, di ba? Magyun po din yun, okan ang bastusan na yun pagmayo. Kitang taga Davao, disiplinado po ta. Tama man na, no? So, nailimit ang ato ang freedom of expression, pero kanang patulan yun mo to the max nga imong dutan, adi po pwede mga tropa, kaya mga kabataan na to, doon na po sila ay freedom of expression.
1: Ano pa rin rights. Ano rin itong uban itong mga kuha na to, baka itong mga basher bitaw dito sa video atong bata ka pangalan. Kung bataa ka, nang naway ka nga, sa gobyerno ba yan ang building na imong iskwilahan?
0: Mamoy ba yan?
1: Ano rin itong isa ka tao dito nga, ano, iha din ang kwarta.
0: Balos po. Maunog na ganagaling partisan-partisan, ha. Sige, dipinsay. Anyway, Katropang Bricks natin tagdon nga bisita karno si Prajid sara man ni ato ang kuan diha. So you better watch out, nag-inom-inom sa gagkapero dito sa
1: Prajid, pasok.
0: Pasok Prajid na? Pasuka na si Prajid.
1: Si Prajid Singh.
0: Ah, Pradeep Singh, libog bitawan ni mga Indian National kay puro ni mga singer sila.
1: Dino pa ni singer siguro si Singh.
0: Singer yun eh.
1: Nindot lang niya kay makakuha na niya, fluent na siya ni siya, katropangalan.
0: So, amot nung naban ni siya ay microphone diha, no? Di Japan. Amo lagi
1: kapahulaman diri, yun. Diri ka.
0: Paulaman yun na siya microphone diha, katropang Brickshit.
1: Diri ka, Jit.
0: Sige lang, kay ako tong dalawang tong microphone namo ito sa pang minus one. Ha? Kaya para mangantat ta diri. Si Prajit, no, ato aning papaminawon mga tropa ning iyahang isumbong sa tuwa diri. Daghan ra ba kayo mga intel ni mga tropa ni? Kuwao na ko ni siya nga kuan kani ganing tigbulabog ani mga sindikato diri karon sa tuwa sa Rekmas Dalabang nagapalibot. Prajit, good morning. Unsa may ato ang ikaalagad ni mo diha?
8: Mayo buntag sa inyo tanan
0: sa. Dol-dol gamay diri sa microphone kay para makita ka, no? Makita ka. Maandol-dol sa microphone para madungog ka.
8: Mayo, buntag sa inyo, tanan, sir.
0: No, sige. Nga, sa may ato ang ikalagad?
8: Sir, nadunay dool ko sa inyo kay ako ang tatao gusto ko na storya dere sa bahin dere sa kuwa para magsayot sila.
0: Okay naman ka. Live ta karon sa ato ang Facebook page, ha?
8: Okay lang, sir.
0: Okay ka na imong i-reveal dere karon, madungga na sa Tibuok, Nasod, apil na dito sa Mars.
8: Opo, sir.
0: Sige.
8: Sir, mayo puntag sa inyong tanan. Sir, ma'am, kani tatulo Tagalo, dili undang, praning, utok nila, mihimo, storya. Ano man day, dili si CI Davao City, picture kani Tagalo, Manila pa ko. Ma'am, sir, dumdum ninyo, 2026 January bulan, deport unta, kamo sa kuwa. Dili na ko sagot kay laban pa ko problema ito. But task plano Johnny Prince sa kuha kay Filipinas dating ko India Airport bugbog nila ako bala. Kani dalira para sa kuha himo evidensya kay dagan ako kilala. Hangiyo ko ma'am Sara sardudarti kalangan ko privacy isa ka oras magita agi hay dalan para do it evidence. Intel official sir ma'am jammer muna kamo para sakto isip sakto decision kamo. Signal gana pa kani tatlo Tagalo dili undang batasan nila. Praning bastos sila sa babae kahit Pinoy kahit Indian. Kani evidence dalira buhat India sir ma'am. Hatag ka mo privacy nako, salamat po. Pag daily, nara sa inyo. Mura dunay gusto Johnny Prince pati BBM patay nako. Kay daily lang para sa ko kilala ka na natauhin mo evidence. Sir ma'am, basin, nay kalimut ka mo kaso ito sensitive, control mind, torture part of body, tanan, bagay, nay gamis. Tau utok, diba? Davao City, hantud wala Davao City privacy, jammer gamit, Tagalo, lusot na lusot sa iyaka programa. Kaya ko ra hangyo, sir, kana sa Ma'am Sara, kay kana evidence siya, dalira kayo na ako himo, kahi dagan ako kilala India. Kasi kani sila Johnny Prince, provincia na sila sa India. Tapos ikuha nila sa apps doon sa tao nila kilala sa provincia, siguro skuila, siguro sa syudad. Tapos dating dere Filipinas, magsiga-siga na sila. Sir, syudad ako malaki eh. Tapos syudad ako India. Dami ako kilala, buhod doon kaniya. Dalira kayo. Pero problema lang, gusto na ako kahit 10 minutes, kahit Sir Polong, kahit Ma'am Sara, 10 minutes lang, magparangka storya. Human.
0: So ang imong purpose gyud okay kanon nato ni madunggan about anang control mind jammer ang imong purpose gyud nga i-reveal nimo ni kinsa ni mga nagapaniktik diri para sa Davao City nga taga Manila
8: eh
0: Maribil lamang ni Moni kung pahunungon tanan ang nasa palibot diha nga signal.
8: Sir, signal man sila gamit, karon hantur karon na sila sa skyline isa ka bahay tago. Dili sila nagabas-gabas.
0: Mm.
8: Kaya dili na sila gabas, kikabalo na sila.
0: So ang purpose ni mo nga ron nga madunggan nila ni Inday o pasudlo niya para ma-explain ni mo o nga nung ingunani.
8: O sir, ako na-explain.
0: Nato pa, natagad ba ka sa unaan na o wala? Igo lang nila gidawat ang imong letter o wala?
8: Sir, nadawa sila sa letter na siguro na dumating sa ginuray sa yun na kabalo na sila. Tapos, kani evidence?
0: Unsa may, diretso pagka-istorya, unsa may nahitabo karon sa imong mga nakita o mga nadungog?
8: Sir, dungog sa right now, sa last week, kasi nasar Omar office dito sa Bahada, nagpasok na ko papel, nagbuhot na sir, nagulo sila doon. Kay papel tama na daw. Tama na one time, isa papel lang. Nakapalo na sila, ikon sila sa opisina nila, dabata na yung papel, kay kailangan na mo, basahan na mo. Pero nabuhot na sila gulo doon. Karon, gahapon, nahatol ko sa Polong office papel, importante kayo to papel, sir. Tapos, isulat na ko, padala. Tapos, ibuhot na Tagalog dito karon sistema sa signal, i-brinkwash nila sa interfacial para dili sila kuha papel, pati sa opisina.
0: Si Sir Polong. Among pasabot, unsay yoy tumong na to ani?
8: Tumong na to ani, sir. Kailangan jod, prangka jod storya ka na halimbawa, Sir Polong, or kahit Ma'am Sarah, or sa kahit sa Dudar, sa Mayor Basti, kana kahit sa ila, isa lang, masturya lang sa ko 10 minutes. Tapos, after, hata sila
0: okay. Kahit... Gusto ka nga istoryahon ka, bisag 10 minutes lang.
8: Oh.
0: Kung istoryahon ka, bisag 10 minutes lang, unsay imuhang isulti nga to nila?
8: Sir, sultihon na ko sila.
0: Dili na lang kahaan ni mo isulti.
8: Sultihon na ko na sila. Kana, kana gusto na ko na storya para evidence ka na himo. Dalira kayo na para sa
0: makatabang ni sa city.
8: Sir.
0: Unsa ni mga tawhan na, sindikato ba ni sila ning imong ginasulti?
8: Sir, tibok, kalibutan na ato na kana ko na laban na ni. Dali kay Filipinas ra. Isa pa, sir. Nakato papel na sulat na ako na prangka. Putla ako lihok pag baka ka ako sulat padala papel sa inyo or sa guide sa inyo.
0: Unsa may himoon nga aksyon sa tong syudad nga imong sultian ani? Imong purpose nga maksyonan?
8: Sir, purpose ani, kana ako hanggiyo sa kahit Mayor Basti, kay Sir Polong, 10 minutes lang on jammer storya after patay.
0: Mo gani, kung tagaan kag panahon karon sultian ka 10 minutes lang, unsa may imong ipresenta nga doon nila?
8: Ipresenta ko na to kay kaniyani evidence himo na to para magsayur sila unsay na sistema kaniyani, unsay na sistema na sa operator ni Intel ni BBM Johnny Prince. Iya ka parenti na operate dito sa atin Davao City, India no?
0: Isigot ka about nga Intel. Unsa ni tumong na mandaot ni grupo ni?
8: Sir, Indian Johnny Prince left right hand ni BBM. Tapos iya ka parenti tanan, iya ka gagaw pinsan tanan right now tago is the Davao City, Indian.
0: Okay, sige, ato na ipaabot dito sa kang kuan ha, kang mina man ni Ron sila di at least malamang ikaw kung asa man ka magkontak nila kung ikaw man galing nagsigil lang kag lakaw-lakaw dire karon sa dagpan sa Davao.
8: Sir, dire ra man ako biyo kabalo naman sila sa ko kay usay agdaw, usay bangkeruhan. Basta hantor may dako ako problema.
0: Ang imong purpose diri karon nga bulabugon ning mga nagsabwag diri og kaning kadaot di lamang sa Davao City basta tibok Pilipinas nga mga sindikato ni, di ba?
8: Opo,
0: opo. Duwa ka mahulgaan ni nila nga
8: pati sir, kato na dala na ako sa ako brother Robert Polomolok.
0: Oh.
8: Dili sila, kanit sila tatlo operator, dili sila gusto magparangka storya sila sa Ma'am Sarah para mga Ma'am Sarah sa'yo. Kato sa endorsement nila.
0: Kay sige, kay nahurot na itong oras magod karoon. No? Salamat lang po kayo. Ibilin na lang na ang imuha mga kwan din na ha. Okay si Prajit Singh, no? Ato ang bisita karon mga tropa, taw-taw na po niya gusto nanawagan nga paminawon in taon ni siya sa ato ang lokal nga pagamahanan nga para ra man pudi sa ato ang safety kun matod pa ang iyaha kuno nga matod pa nga i-reveal mga katropa. Og salamat kayo. Wala man tay oras, asa man to akong kauban diri no. Salamat kayo Sir Gabit ha.
8: Sir Pio, salamat po kayo tanan sa inyo kay hatag nimo sa ako oras para palibanang nako ako kagunan. Salamat ayun, po kayo. Oo. Salamat po kayo.
0: Sige, salamat po kayo. Anyway, mga katropa, no? Huibis na lang ta karon mga katropa, naun ta koy gustong tawagan kay ako di ko gusto dili matapos-tapos ni mga tropa ning problema lagi ating ato ang gitabangan mga tropa nga madungog kuno ilahang gustong ipa hitabo diri mga tropa nga kini ato ang mga kontraktor diri sa trucking company akong ginapasabot diri kanunay una kita maga hisgot nga to sa una pa mga tropa tagaan na to ni oras umabe hangtod karon mura gingisingisihan lang daw sila anang ginganlan o kanang gigi daw ko namatod pa gigi Madam Gigi pati ako ay parang pinapaikot-ikot mo na ako sa palad mo ha para sabihin ko sa iyo eh para po sa kapakanan niyo po ng company ninyo at saka sa trabaho mo at ako po ngayon ay magsasabi sa iyo na huwag mo akong paikot-ikotin dito kasi nahihilo na po ako.
10: Pinawa!
0: Hanggang sa hindi kayo makapagsagot dito ay hindi ako titigil dito. Dalawa na kaming mag-isgot-isgot nito ha. Katropa. Salamat kayo at
1: doon na, na mag-isgot-isgot si Katropang Alan Singh o si Katropang Blick Singh.
0: Ato na siguro ilisan ni ato ang aplidog Singh kay
1: si Katropang Jasper Singh.
0: Singh po siya. Jasper Singh. Si Roy Singh.
1: Eh, ilisan naman na ito ang apelido.
0: Bito, katropa, bising nato lang to si Prajito. Nato siya information, mga katropa.
1: Di, importante paminawan, katropang Alan.
0: Di lang yun siya ka-express ba? Actually, gibasa naman ako yung sulat.
1: Dunay mga punto, pero ma-misinterpret sa uban.
0: Tungod kaya di siya ka-express mong sulat. Pero kung maminaw ka siya yung istorya, magkasabot man ka. Pero ang iyang pagsulat mong rito, gibasa mong gunako to, kaya di siya ka-fluent o ka ng sulat o binisaya. Actually,
1: may sagol Tagalog, ano ba?
0: Nagoy katuturan ang iyang istorya mga katropa kay war on cyber money nga crime mga katropa. Kani mga monitoring, nya jammer nya tapos
1: atuloy pwede ra guna nila ipatawag unta karon sa cyber crime sa mana DCT ba nang opisina karon sa kuano
0: actually
1: i-monitor daw ninyo ni
0: i-clear na siya
1: tinuod ba ni
0: dito na siya pero murag sa iyahang gong aura dili siya matuan mga katropa sa iyahang aura mo na siguro pod no nganong ingon naman jud ka ka prosige unsa jud ka kakaila sweet to man siya og kanaganing paglugit-lugit tong mga computer katropang bricks kabalo po ni siya mo hack
10: pinawa
0: pensa ka to hacker man ha
10: pinawa
0: unya tungod siya mga na himalaan nga ni siak siya anang kanang iyang gisulti nga kanang juni dia kauban niya na nga karon nga naa nagwork ila ni PBBM nga bisan asal lang na nag-monitor ka tropa, siya nga di ka mahadlok nga imo nang i-reveal. Dili. Ang hitabo na niya mga tropa pag tugpa pa niya i-replano sa Manila, wala na gi-kidnap na siya dito sa kining usa ka kwarto, gikulatan na siya sa iyang kaubanan ng Gyapon mga tropa. Wala nga ang iyang tila na karon, pilay-pilay na.
10: Pinawa.
1: Bagulo na ayo yung samad.
0: Bagulo na yung samad. Naayo to kaya tong gihaplasan og Santon Herbal Oil. Anyway, mga katropa, para magkasabot niya ito ang mga sugit din na. Salamat kayo sa inyo hapon, mga katropa, nga pag-aginod sa ito ang programa nga Bullseye, diri ka mga katropa. Wala mati oras, katropa, ang breaks, no? Mag-exto na lang ta, ha? Sanga na lamang sa ito ang Credibook Ampuersa sa News and Current Affairs sa XFM Network, Philippines.
1: Alas sa nagyos ang Pilipino para sa Pilipinas! Kini inyong alagad si katropang Bricks Flores.
0: Ako sa mga katropa, si katropang Arnabais, kami mag-aingon.
1: Kamaturan!
0: Ang Sandigan!
11: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
12: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
13: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
14: Kaklarik sana.
15: Exciting.

0: baklarik sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
11: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
11: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyo
12: magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ug ligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
17: Dr. Sue.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
10: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9.04 sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
1: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning oras sa mga katropa. Kini nga mga balita hatol kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ug karon sa mga detalye sa ato ang mga balita, mga katropa.
0: Extra, extra balita.
1: Unaon sa nato kini mga katropa kay laing serye sa kusog nga linog miigo sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental karong buntaga. Sa detalye katropa, subling gitay og kusog nga linog ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental alas 5:41 ning buntaga. Din sumala sa DOST Fivox, anaa sa 6.3 magnitude nga linog ang miigo sa lugar sa giladmong 10 kilometros. Nabati sab ang mga instrumental intensities niini sa kasikbit ng mga lungsod o rehiyon. Diin ang intensity 3. Nabati kini sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon, Sarangani Province, Puga, Tupi, South Cotabato. Samtang ang intensity 2, nabati kini sa Digo City, Davao del Sur, Maitom, Malapatan, Maasim ug Kiyamba sa Sarangani Province. Nakipusab din sa may Banga, South Cotabato, Palimbang, Sultan Kudarat, ug intensity 1 sa Kidapawan City, Cotabato, Davao City, Magsaysay, Davao del Sur, Surala ug Tampakan, South Cotabato, Bagumbayan, Isulan, Esperanza ug Kalamansig sa Sultan Kudarat. Usamatod pa kini ka aftershock sa mga linog, labi na partikular ang nahitabong magnitude 7.8 nga linog nga miigo sentro sa kadagatang bahin sa Sarangani ug ang magnitude 6.5 nga miigo usab sa kadagatan sa Davao Occidental ning nakalabay nga bulan sa Hunyo 2026. Sabi kas bahin mga katropa, gikumpirma sa Davao City Fire District nga duha ka balay o nasa tulo, rather mga katropa, tulo kapin na ka mga balay ang gideklara nga totally damaged human ang nahitabong dakong sunog pasado alas 9 kagabi, partikular sa may Santo Rosario kilometer 12 barangay sa Davao City. Niabot matud pa og ikaduhang alarma ang sunog hangtod nga gideklara kining fire out alas 10:18 na sa gabi. Wala hinuon na talang injured o casualty sa maong panghitabo. Din padayon pang gipanubayan sa mga kabumbirohan kung unsay gipanukaran sa kalayo o pilay danyos sa maong insidente. Oras katropa, alas 9:07, dugang sa nato sa tuang extra balita mga katropa. Kay nanawagan karon ang City Veterinarian's Office sa Davao mga katropa. Alang ni adtong mga nanag-iya og iro. Kasi na kamo adunay posibleng mga iro mga katropa nga anakaroon sa ilahang custody nga gipanawagan ang mga tag-iyang kuhauna ang mga na-impound nga iro, particular din sa may barangay Takunan impounding team mga katropa. Di na dunay schedule nga nakalatid mga katropa August 7, 2026 o adlaw ka na nga Biyernes ang deadline mga katropa alang sa mga nanag-iya nga mag-claim nini ilang mga impounded nga mga iro o baka mga katropa alang nga ni adtong buot nga mo-avail alang sa public viewing og adoption karong Agosto 8 kana mga katropa o adlaw nga Sabado. Samtang sa Agosto 12 ang mga wala gi-claim o wala gi-pang-adopt nga mga iro mga katropa mahimo kining subject to humane euthanasia. Ini gitawag mercy killing or pamatyon yun in town ni mga katropa. Hinungdan nga hugot ang panawagan ngadto sa mga posibleng na nag-iya o mga buot mag-adapt nga bubisita lamang din sa barangay Takunan impounding team alang aron masalbar mga katropa ug alang ni atong mga pet lovers nga buot makabaton o gairo.
0: Extra, extra.
1: Alas 9:09 mga katropa, dugang sa tong extra balita. Nakabot sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang 5 million ka mga family food packs nga giandam kini ug itagana alang sa bisan unsang krisis nga moabot sa nasod. Sumala ni DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla kini nga pagpangandam kabahin sa buong bansa handa kung BBH program sa ahensya nga nagmarka sa kaandam sa gobyerno sa bisan unsang kalamidad. Dugang niini nagamit usab ang DSWD og sistema sa inventaryo nga nakabase kini sa barcode aron bantayan ang produksyon, pagtipig, pagpangapod-apod ug ilabi na kining petsa sa expiration sa mga family food pack. Ipasalig niini nga magpadayon ang ahensya sa pagpamuhunan o pag-invest sa pagpalambo, pag-modernize sa disaster response systems o pagpalig-on sa kapabilidad sa operasyon sa paghatag og mas paspas, mas epesyente o mas haom nga tabang ngadto sa mga Pilipino nga naapektuhan sa mga emerensiya o kalamidad. Katapusang hanay sa atong ekstra balita ning orasa. Mugtanong gipang himakak ni DILG Secretary John Vic Remulla ang aligasyong na dakpanas sa mga otoridad ang nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Wala matudpay kamatuoran ang spekulasyon nga nikatagkaroon sa social media nga naaresto na ang senador o gidala na kiningadto sa The Hague, Netherlands. Matud ni ini, padayon ang koordinasyon sa DILG, Department of Justice ug sa tanang law enforcement unit sa nasod sa pagpangita ug pagtumbok sa posibleng nahimutangan ni Senador Bato. Sumala sab ni NBI Director Melvin Matibag, nagpadayon ng ilang hugot nga surveillance batok sa senador samtang gibutyag ni Justice Secretary Frederick Vida nga completely zero information ang ilang opisina labot sa posibleng nahimutangan ni Senador Bato. Base sa pinakaulahing impormasyon nga nadawat sa mga otoridad, nagtuo si SILG Remulla nga anaa pa sa sulod sa isla sa Mindanao si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ugmaw ka itong mga katropang naglangkob sa itong ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisitaha ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. At ang mga katropa, kay musunod na ang programang Sentro, kauban si katropang Jasper Maggonsya. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano. Ako magaingon, kamatuuran ang sandigan. Oras katropa, alas 9:12 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarex, Ana!
9: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Klarnik sa katropa tong oras, alas 9.15 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

0: una sa tanan dalayon ng Diyos sa way katapusan katropa Davao, Mindanao, Pilipinas, mag-aga. Welcome na po sa itong atulmanon, mga kaigsunan ng programa sa sentro na nukad gihapon din sa Davao, XFM 89.1. At lang Huwebes kita karon mga katropa. Sa isa bulan sa Agosto 2026.
1: Sentro.
0: Unog nakaadlaw ang nilapas. Nilabay ni nga bulan sa Agosto mga kaigsunan. Throwback Thursday, sabay ato ang ginahimo karon. Ato ang paglantaw sa mga hulagway kaniadto, no? Si Katropang Alan ay ipakita sa kuwang hulagway kaniadto ng mga yapsing pa sila. Karon na medyo bugat na mga kaigsunan. Mamani ang adlaw nga tiga post usab katropa sa kinig ka FB sa mga kaniadto nga mga hulagway nga balika, no? Pag balik tanaw sa mga hulagway nga kaniadto, itong pakaron puti na. Ang uban na tambok kaniadto karon na chabi-chabi lang gihapon. No? Kaniadto yapsing karon may bukad na. Ang bukad kaniadto ni kuyogpus na. No? Ito katropa, si katropa nga Jasper Magun siya magtimon sa programa Gasandro. Diyogi ako kutob talas Diyos Emidya gihapon sa paghagpat balita impormasyon la servisyong katropa. Ito di kanilyo may sunan sa Santon Gold Coffee Mix. Ito ang mga kabaynan din nga mahiligon sa pagkapaanyag, mahiligon sa pagkaputi sa panit katropa. Sa inyo mga skin, inom ta katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Kay kini adunay glutathione and collagen nga gituyo paghimo. Aron mas dali ka tropa nga duha mga kababayenan usab kalalakinan nga makapahamis sa ilang kutis pinagi sa pag-inom sa mga kape or sama aning kape nga Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Literal nga kape but nakakategorya sa katropa sa kining kape aga Santon Gold Coffee Mix mga higala. Siyempre mapalit na katropa diri sa tuaga studio. Natuwa nga stocks ang nakatropa, no? Kung kamo duol sa Kiriga Shrine Hills, Davao City, bisita ang XFM Davao Studios sa Broadcast Avenue Shrine Hills. Pag-usaba, dari sa to ang Yes to Health Clinic na himutang katropa sa may Cellpool Building, GSIS Heights, Matina, Davao City. Ang nasa katropa nga to ang klinika diha. Libre ang konsultasyon, pag-usab mismo katropa na karon si Doc CJ Nedroda mga kaigsunan. Bariyang programa 0969-3-0537 at ang Osmond Katropa 0969-3-0537. Reaksyon, opinion, abag sa tuwang live sa tuwang Facebook Live XFM Davao Katropa Digital. Kung nagbasahong taon-taon mga kaigsunan ang inyohang mga minsahe. Inusara, una lang karong si Katropa Gajas, gumikan kay si Katropa Jove, no? Si Jas and Jove. Wala karon si Katropa Job kay naa sa kining UIC, no? Siya ang ginitambong karon mga gisunan sa kining pag kining sa mga stakeholders ba labi na sa kining broadcast media kita man aga kapartner Katropa mismo sa kining UIC University of Immaculate Conception mga kaigsunan. So yung ginitambong siya dito on behalf sa kining XFM Davao. Adapod sa mga faculty and staff, ilabi na katropa sa Kiliga Communication Department under the leadership of Professor Marvin Pineda. And good morning.
2: Good morning!
0: So, mga katropa diya sa Kiliga, mga UIC. O taga-UIC, I mean, mga katropa, no? Ilabi sa ito ang mga volunteers kaniado, nga gikan usab diya sa Kiliga Maong Universidad, mga kaigsuna. Alas 9:22 na sa ito, aga pa nag-uban-uban. Wala may impeachment proceedings karon ng adlaw kay Lunes to Wednesday raman ni Katropa. Himinga ba mo mga kaigsunan? O naanad lang po mo kay medyo namingawan mo, labi na sa iskutanan Katropa, na makalipong, makabungog mga kaigsunan ang kanto mga receipts. Himagang nasa mga 3,000 ka mga dokumento sa usahon ni magtanaw kung tinuod ba ni Odile, di ba? Nang pagkaingontang grabe po ni Kakwano, grabe ka makahatag og stress ngadto sa depensa, ngadto sa prosecution. Ining ginahimo karon da sa kilig impeachment court nga impeachment proceedings mga kaigsunan. Nang uban dayon taon, layo na magdulat na lang sa cellphone. Labi na katong uban nga mga senator judges nga nakuha ng hulagway nga nagdulat-dulat na lang po sa ilaga cellphone gumikan kay sa ma-board po sila gintawag. Papaminaw.
3: Pinawa!
0: Na magkining Netflix na. kay ganahan sila magpaminaw. Onya, labi na kung ikaw mismo isa ka Senator Judges katropa. Onya, nakagipihig. Nakagipaburan. Da, pag once medyo alanganin. Sorry mo niya, kung nakita ka ron mismo sa kilig Senado ha. Kung ang isa ka Senator Judges, Senator Judge, din nakalinon. Medyo gusto niya nga ipabloated ang kining maong ipasak ang bangko sa kinipon nga grupo. Siya po mutugba nga na. The way sa mga pangutana mo nang ginatambagan ng mga Senator Judges nga maging fair. Kung pangutana mo sa pikas, pangutana po mo sa pikas. Kailan ka nga pangutana nga doot o pangutana ng atras ang mga kaigsunan. Bito, katruma. Pwede ba sa itong katulumanon? Paki-like, paki-share sa itong programa. Programa ang kinigya Sentro. Ito ang motivational quote, mga kaigsunan. Sentro. One choice can change everything. O sa kapagpili ka, tropa, makapausab ka na sa tanan. Ano ka choice, no? So be it, muna ako ga choice. Mapunaingon sa uban, mga kaigsunan. Muna akong gusto. O bahala na muda, basta muna akong gusto. Kay kung unsa man imong desisyon, mga kaigsunan, dapat imo ginang barugan o usab imong respetoon nga mo ni akong ginabarugan, no? O posibleng

0: everything. Isa ka magpili ni mo, magkapausap na sa tanan mga katropa, labi na sa isutanan, labi na kung ikaw, tungha ka. Amali akong gusto, mahimo kong doktor. Mahimo kong abogado. Mahimo kong nurse. Mahimo kong engineer. Ang uban kay mingon mo eh, mahimo kong kapwa. Kaya na natanan dito mga kaigsunan bitaw. Modesty aside ka tropa, ang pagpili nimo makapausab na sa tanan, labi na sa imong kaugmaon. Alas 9:25 na.
1: Sentro sa Balita.
0: Ito aga Sentro Balita karoga panahon na. Unang hanig ka tropa, ito dikadinyo sa premium D3 Coffee Mix Palagsikon. Ang ito ang kalawasan, labi na sugod sa adlaw. Pinagsipag-inom o gininga premium D3 Coffee Mix. Unang hanig, galawas nga na-rescue sa mga personay sa Coast Guard District, Southeastern Mindanao. Particular na sa Coast Guard Station, ang naas sa pito kapag individual nga naglutaw-lutaw sa kadagatang bahin sa Kilometer 10, Barangay Saasa, Davao City. Sumala sa buwatan kaghapon sa hapon, samtang nagbiyahe ang MV Mewes 4 padulong sa Igacos na si Platan, matod pa niini ang naunlod nga motorbangka. Kansang mga sakay naglisod, samtang naas sa tubig, rason nga gilayon kining nga gi-rescue. Katagan dahil kini og first aid og initial nga medical assistance. Pag-abot sa Mewes 4, pinagi sa pagtinabangay sa CGS Igacos, CDRRMO sama laguban pang partner agencies o nasaran nga duha sa mga rescue or na-rescue na kaangkod kinig minor injuries. Regula sa investigasyon nga naka-encounter og kusog nga hangin og

0: Iga preparasyon ang abli kini og bagong merkado alang sa mga mag-uuma sa durian sa Davao Region. Kilao man nga makahatag kini og dugang kita ag oportunidad sa lokal nga industriya sa agrikultura. Samtang nasayaran usab ang durian usa sa mga nag-unang produkto sa Davao nga giila sa lokal og international nga merkado. Dugang panghanig sa tuag sentro balita ni paubos sa 6.2% ang headline inflation rate sa Pilipinas nitong bulan sa Hulyo. Sumala sa pinakabagong datos ang ipagawa sa gobyerno, ini ang pinakaubos ka inflation rate kay narehistro sukad paniadtong Marso ning tuiga. Nagpasabot kini nga hinahinay nga mikunhod ang pagsaka sa presyo sa mga pamaliton o serbisyo sa kiliganason. Samtang gilauman sa mga economic managers nga makatabang kini sa pagpalig-on sa purchasing power sa mga Pilipino o kasab sa pagpausbaw sa ekonomiya. Alas 9:28 na mga katrupa, laypang hanig. Naghatag o 11.54 billion pesos nga loan ang Japan ngadto sa Pilipinas aron suportahan ang sagunson o sunod nga hugna sa Universal Healthcare Program. Nasayaran nga ang pundo kamahan kini sa kooperasyon tali sa Japan International Cooperation Agency o JICA o Asian Development Bank o ADB. Kamunini nga mapalapdan ang access sa mga serbisyo sa panglawas alang sa mga Pilipino. Samtang gilauman nga makatabang kini sa mas epektibong pagpatuman sa Universal Healthcare Law sa Pilipinas. Alas 9:29, nagplano ang Department of Education o DepEd nga mag-hire og 32,000 kabag-og public school teachers ning tuiga. Sumala kang DepEd Undersecretary Edson Byron C. Kini ang pinakadakong recruitment sa mga magtutudlo sa loob sa usa lamang katuig sa kasaysayan sa ahensya. Tumong sa maong hiring program nga matubag ang kakulang sa mga magtutudlo o makunhuran ang ginaghanon sa estudyante matag classroom sa mga pampublikong eskwelahan. Samtang nasayaran nga ang mga aplikante kinahanglan gihapon moagi sa normal nga recruitment, assessment, ranking o appointment o usab mga proseso sa Department of Education. Katapos ang anig sa tuag sentro balita. Gipasiugdahan sa Estados Unidos nga sulod sa 75 katuig aga Mutual Defense Treaty uban sa Pilipinas, nagtabang kini sa pagbintinar sa kalina o seguridad sa rehiyon. Pagulang nagpahigayon o Multilateral Maritime Cooperative Activity ang U.S. Navy, Armed Forces of the Philippines o Japan Maritime Self-Defense Force sulod sa Philippine Exclusive Economic Zone. Kabahayan kini sa ang operasyon sa USS George Washington sa South China Sea. Matod sa U.S. ang maong mangkalihugan, nagapalig-on kini sa Freedom of Navigation o Regional Security.
1: XFM Katropa.
0: Alas 9:30 na. Ito aga panagabanuban, katropa maing aga. Good morning!
2: Good morning!
0: Ito ang mga kaigso ng karoon nga sa tuang online world, sa tuang frequency. Kumusta kita? Bangon na! Grabe katropang dyan sa hagbay na mga nibangon ka. May uban karoon, nagligid-ligid pa katropa ro. Kada mismo sa ilahang nga namutangan. Diya sa mga lantay. Grabe ko ng lantay. Diya mismo sa puro. Diya mismo sa kwarto. Ang uban ani nag-LL. Binuang.
3: Binuang!
0: Loko-loko ba? Huwag gina. Nag-loko-loko pa diha mismo, kadropa, diha sa iyong namutangan, bitaw. Ato nag-palagsikon itong lawas sa pinag-ispainom sa premium D3 Coffee Mix, ang sangkap nini, kadropa. Mas makatabang kinilapin sa tuang bones and muscle. No, katong nagluya diha, kapoy iunat ang kalawasan, kapoy, kadropa, ibangon. Labi na karon nga katog tag alas 12 mo sulod, alas 9 mo, dapat mabango na ang mga kaingsunan. Una, mag-inom tao kinig premium D3 Coffee Mix, mga kaingsunan, ng D3 nga makatabang sa tuwag panglawas, sa tuwag mood, sa tuwag paminsar. No? Tatawag tabang sa kinig premium D3 Coffee Mix, mapalit kina sa Shopee, sa Mercury Drug Store o kinig South Star Drug. Diri sa tuwag Dakbayan
1: Sentro.
0: Good morning may aga kay Ma'am Lihin Buholz. Morning Sir Josh, kay Sir Harold Salang, watching from Purok, Tres Cabansi, New Sambog, New Corilla, New Davao del Norte. Good morning di sa inyo ha. Nakon niyang lugar kay Puro Nyo.
2: Good morning.
0: Si Sir New Harold Salang, gikan sa Purok, Tres Cabansi, New Sambog, New Corilla, New Davao del Norte. Anong lugar bitaw, nagpapabilaw siya sa radyo. Salamat kayo. Gusto ka to ang radio na, itong signal. Sir Harold, good morning. Kay Ma'am Jing Pigarido, good morning. Usab da ka ni mo, ma'am. kay si Raxo Mandila Piña, always di sa may Mawab Davao de Oro.
2: Good morning!
0: May aga, salamat kayo sa pagikuman. Good morning sa tanang katropa. God is good all the time.

0: time. Today is Thursday na. Pagpasalamat na always ani Ma'am Jing sa karunay nga atos po ang labawng mga kagagahom. Hapit na po naman po sa laing simana, mga kaisunan. Hapit na po lokso ta sa laing simana. Lain na po nga work week. Na palang daan ato nang pasalamatan sa labawng mga kagagahom. Kanunay ta dapat magpasalamat kay blessed ta everyday mga katrupa.
1: Sentro.
0: Or gina-bless ta always. Sa to ang labaw makagagaho mga kaigsunan si Ma'am Karina TCL. Good morning Sir Jazz og tanang katropa. Good morning pud kanay mo ma'am.
2: Good morning.
0: Sa mga X-Force members nato, good morning ha. Og usab sa to ang mga kaigsunan nga gusto mog stickers ha sa Kinig XFM Davao. Nata diri karon sa Kinig Shrine Hills no? Kung mapadpad mo to mga X-Force, dalikyat mo diri kay. Syempre dapat ay kape, napagitay stickers. Ano ang kadali atong himuon diri mga kaigsunan. Diha sa inyo ha. Mga ginagmerag yun nga mga pahalipay diha sa inyo ha katropa. Ito magbalik unya mga higal itong iskuta ni kining naga drag race no sa Katalunan na Pikinyo. Dili taga barangay. Ito ang iskutan unya. Ako sa labi na unya katropa kay maki-update kay atong i-check po na agalin niya sa itong IBP Davao. Ito magkababan nyo niya sekretary sa IBP Davao. May mapangutana regarding sa mga legality katropa. Ito makauban niya si Attorney Jean Giocaniga sa IBP Davao Chapter
1: Centro.
0: I-shoot na katropa inyong mga pangutanang legal. O niya hakay natay mga makauban sa tuwag ang kiling programa man lamang sa pila ka mga pahinumdom oras mga kaingsunan. Alas 9:34 na sa buntag.
3: Oras habang garinyo sa Windsor.
4: Time check brought to you by
5: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
3: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisitaha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga mga mga organo ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
8: X-Rated.
3: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
8: X-Rated.
13: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
14: Kaklarek sana!
15: Exciting!
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan! Di ka mabiyaan! XFM, katropa mo!
16: Y'all ready to go to the islands and the streams, y'all? Yeah.

0: Alas 9:44, balita sa programa Gun Centro, ingon pa diri sa tuag mga katropa nga napodag message diri. Maiga buntag Sir Joss. Si Alan ni sa Altisa Grande. Good morning hato mga katropa. Diri banda sa may Altisa Grande, Catalonan Grande. Oh, Altisa. Grande gyud ay. Altisa Grande man. Good morning. Apay Mrs. Poderi. Sir, ma'am, as lang ko pwede ba mi? O di ba ni ang Santon Coffee Mix? Inumon ka ng dugay makatulog ini gabi eh. Ah, pwede kayo, Sir Alex. Sa may Sir Alex, no? Pwede kay ka, labi na kung gusto ka matulog, inom ka sa Santon Plus Coffee Mix. Katunay, dun ay suya. Makahinano ka gatulog ana Sir Alex Kabuhayan. No? Sa kining Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. Good morning. Alright, sa to makatrupa karon diri banda sa kuyawan ni panghitabo diri sa may kuano sa Middle East or I mean diri sa may Gaza ba kini 112 ka miyembro sa saka pamilya gilubong sa Gaza panawagan alang sa hustisya gipasaka no mibati og dakong kasubo og kasuko ang daghang tao man gilubong sa Gaza aga 112 ka miyembro sa saka pamilya sa saka seremonya lakip sa mga namatay ang mga babae o mga bata gipasiugdahan sa mensahe nga ang pagpatay sa mga inosenteng sibilyan kinahanglan hukman o kondinahon bisan kinsa pa ang responsable gikan usab nga kasaysayan nga ang kasaysayan mahinumduman dili lamang ang mga nagahimo sa kapintas kundi dili usab ang mga nagpili nga magkabiling hilom oo ang tawo na makita nato sa to nga FB ha kini nga pati gatusan 112 mga katropa idungan o kining alubong mga kaigsunan. Grabe, grabe ang kining kuha na ito panahon karon. Sa mga itong isigutan ito taon, kining nag-drug race di sa may Catalonia, Pequeña. Itong hinamit mga ganina si itsing ato balik no, si Kapitan Rodrigo Tangaro, diribanda sa may Catalonia, Pequeña. Kaya sa initial nga gihatag nga info sa ko ang ginabuntag nga kining nga mga nag-drug race dahil sa iyang lugar, dili ni taga-ilahag yun. Iha lang barangay ang mahulog nga venue ani mga tabaghakan eh. Pati klaro ni Kapitan Tangaro na on meeting magud siya karon. Nato ma-check lang linya niya but so far nagapaabot sa minsay sa tuwa kagani na before ta sa program mga isunan nga kining naga drug race diha. Nasay pagbantay iya mga tanod naga roving pero sa kadako po siyang barangay and ang iya na pong tanod matud pa mo ra pay bantayan. Lapad aning Catalonia, Pequeña, taas og stretch ni mga kaigsunan. Oo, ingon pa ni Kapitan Tangaro, wa nagpasagad po ang ihang barangay sa pagkapitol ni ini, pagmonitor ni ini. E, ingon pa niya sa tuwa kaganina, nga nasa yung mga ipag-deploy niya ng mga barangay tanod nga mag-roving po, napagan ni polis. Pero mula gina, naapoy spotter lagi daw. Ang problema po, ingon pa ni Kapitan Tangaro, kaya ang problema po niya diha, kay pag once nag-drug race, na-spotter ni, pagkabantay nga doon ay naghihipi nga taga-barangay, or any kapulisan, mga kaisunan, ingon pa ni Kapitan, mabungkag po ni Diritso. Munang by chance po nila nga masita ni mga katropa. Pero katunay, tabo na itong klabay nga adlaw, nga kung asa ni sangpot sa disgrasya, di na ginto matago to sa katong mga nag-drug race. Kaya nagka-patay na ginto sila glain po niya mga motorista, mga kaigsunan. So kinikaroon ng katropa, no, ang barangay na, ang kapulisan sa Balyok na, usap, nag-roving, pagkanaan na sa ilaha mga isunan, pero naagay mga grupo po nga kuya po ni sila og organizing committee. Kanabitaw nga pag message nila nga walay nagtambay diri nga taga barangay, walay Balyok PNP diri drug race ani karon. Sa kalapad po, pila po ng polis. Yung palagi ni Colonel Madri, diri sa Kiniga DCPO, pila po nilang polis in town. Nabila Balyok, kalapad anang bantayan sa Balyok. Kung naamay may kapatrolya diha ka ng labay ra pod or kanang kwan ba? Di gud nga maka-station diha kaysa kalapad pod sa lugar nga ilang gabantayan mga kaigsunan. Na ubalik tanga to sa disiplina, no? Bisan pa magway pulis magbantay da, bisan pa magwalay barangay magbantay diha. Kung tarong yun ang mga motorista, tarong yun ang mga kagwangan na di gud na mag-drug race mga kaigsunan. Dito ko yun sila kung mag-drug race na ngadto sa legitimate. No, ngadto sa gina-organize good ba? Kanang bitong wagi maka di ka maka ipit sa uban. Di ka maka hatag og disgrasya ngadto sa uban mga kaigsunan. Kay may taga awa man nagrubing ang barangay, wa man nagrubing ang pulis, atuntun ang katropa nga kining rason, di ba? Binuang kay nang rason
1: sentro.
0: Kay bisan palagi sa akong giingon nga bisa pag gabi ita muli. Bisan pa og kanang kanlawon ta muli. Basta disiplinado ang uban nga di manglabot pud og uban mga kaisunan, pwede raway pulis, pwede raway barangay nga magrubing. Same po diya, katrupa sa nintabo diya. Bisan pa mag walay barangay police, granting nga walay barangay police, walay PNP nagabantay diya sa maong highway. But kung disiplinado gud ang dabawin nyo,
1: sentro,
0: nang uban diha nga well-disciplined lang kung rin makita ang otoridad. Noong muna itong mapansin sa ba? Ako, disiplinado ko. Pag na'y makita ang police, pag na'y authorities, pag wala, di ko disiplinado. Nay dako pa kadiga challenge sa tuang LGU na ma-inculcate din nga dito sa uban nga mga dabawin nyo nga dabawin nyo disiplinado
1: sentro.
0: Ito disiplinado takatropa, di kita magpaharoro sa tuang motor, di kita mag-drag race diha sa maong location mga kaigsunan, any location nga makahatag ta og possible disgrasya nga dito sa uban. Ato i-check na kining report kining 32 anyos. Ay, ana si Kapitan Garon. Sa kauban, balik si Kapitan Rodrigo Tangaro sa Barangay Catalon ng Piquiño Cup. May nga buntag, welcome sa programa ga Sentro.
1: Sentro.
2: Ay, mundag, may mundag.
0: Ayan, Kap, si Katropa ga Jasper. Ako gisutang yan, Kap, bang mo agi yun ta, mabalik ta sa disiplina, no? Kay bisan pa mag, walay barangay police or nagarubing ang barangay police sa matimingan nga wala po di ang barangay police, nagahimos lang o kining drug race, walay police, pero mubalik ta sa disiplina gyud sa to ang mga kaisunan nga dili gyud mag drug race. But Kap, katong gi-mention nimo before kaganina, no, sa to ang pitawag na ko kaganina mo sa kaganina buntag nga kining naga drug race sa may Katalunan Pequeño, dili din taga inyo, ha Kap?
2: Sa tong na disgrasya di gyud taga mo.
0: So kining uban nga mga grupo diri, Kap, kay sa impormasyon na pay uban
2: Katalunan Pequeño na apoy nag drug race diha, na apoy taga Digit Malimud, nanay taga din hapon. Oh, pero kadagta na nang uban mga higayo na sana na dakpag, ipasaylo, ipasinsya.
0: Mao.
2: Dapoy panahon na mag-drug race sila diha, na sila ispaper. Mag-rubing ang pulis sa barangay pulis, sa ilang sa mga paglarga diha, kay na ay mga pulis, na ikuan anak lagi, na ay nagabantay nila.
0: Ayan, ikaw baga, kaniadto, doon ay kanina mga insidente, pero lagi madakpan, mampasaylo, pero mabalik-balik
2: yeah, na hapon. Na-agay sa barangay, kaysa yung pulis, maluoy yung manggag. Ay, maluoy yung mga nangyata. Alam niya, ito, na usay ang pulis niya, maluoy lang po niya. Kasulan siguro pagpahing ito sa kurti, wala ba tayo balaon na ligon para diba? Murag mas kayong sayon, karoon ni abot na yung panahon.
0: Karon ka pa sing ani nga mga isutada no ubang barangay ingani pud ang problema karon sa ginahimo sa tuang barangay da ka para na ma-address kini karon mo mingaw man kay namay ni tabo but
2: sa una pa man gini namo sa udak sig garantay man na rubing man among barangay pulis o sa uban ang pulis rubing man kanunay dili ilang focus sa kasada magadto man nagbarangay road interior sa subdivision lagi mga tao nga wa di sa kasada nya karon nagplano na may tawtaw na may nagplano na budget lang mo kulang amo kulang nga nagplano may katong chairman sa committee kagawad na murag maghimo bilya gistambayan sa pulis o sa barangay pulis diya sa ilaw sa underpass diya na mo ibutang kay parang makita gid permanente tanan ang mga dali ra pag monitor.
0: Oh, okay, kanang kadang area da magsugod nang ilang tingali kung di man pinakatumo.
2: Wala sila imagi, na imagi dia, dinagi permintige, amo ta apos balugar apos.
0: Kumbaga atong pasabot ani Kap, regular outpost at least na magbantay kung naay mag grupo nga mga hinihinay tapok at least na masita diretso kapitan.
2: Kanang yung makita sa mga tao, dali ra pong madulan sa tao.
0: I see. Kini nga mga grupo kapitan no sa to monitoring dili man ni kanang kumbaga motorcycle group no kanang kumbaga naslay tingali I don't know chat group nila.
2: Akong dadungo ganay na postahan ra mga nang mga batanon.
0: Oo, I see. Ya kini ila mga motor mga modified bura-bura na.
2: Anagi wa may registro parting batia wala wa ba mo no mo no bunga wa mga registro lo kayo.
0: Kap, katong mga na-involve ani Kap, nangayog pasailang ito sa iyang ilang na biktima, labi na ito sa pamilya itong initaliwan ng mga biktima. Unsa'y reaksyon ani sa barangay, Kap?
2: ang akong ikasulti, kanang pangayag ko na sa ilong nindot pa na, na sa tama man na, kaya nunay pagkamgo. Ang nindot unta, kung ako, ako lang sa akong kaugalingon, na ang disipiho, mag-imo kita grupos pulis, gabupukos anak, kaya po doon gina pagkadako. Naon pag iklarong pundok sa pulis, gabugukod anak. Ay, so, kung dili lang ka ng pasaylo-pasaylo, sayo na dilim na pwede, kaya di naman na mabuhi. Pero nato lang unta, nga maagapan pa na, kaya po, pa doon mag-ini pagkengkot, kaya nga itong na, atong sipi, nagkadako mag-ini, nagkakuan mag-ini. Kaya mga bata, huwag din itagaan yung buksaktong balaw, saktong disiplina, mag-ara, mag-uni.
0: I see.
2: Ay, nang atong konsiyo, mag-imog yun, balaw, para diya, bugat niya, parang ang polis, naging grupo sa polis niya, isa rin yung grupo sa polis, may mo, mututok, anak, parang umang polis niya po nasol.
0: Oh, okay, kung ang sample ang kinipong unit ko on sa Balyo, kanyang Balyo pating dako ah, nagagupot, nagarubing po sila, di kinang matutukan.
2: Sila, may unit ana nga mo imoy tutukan nang oda. Pandali ra matagad.
0: Namon tay.
2: Pero ni tabo na. Pero ni tabo na di katag na tanan, alerto na. Ah, mataingon tang medyo uwahe gamay.
0: I see, at least naigihimo karon no, kay kung mahulog nga reactionary nga to mga uban nga awtoridad ani Kapitan ng Tangaro, sir, kumbaga magbalik-balik lang hapon ng kining concern, no?
2: Magbalik-balik. Magbalik-balik. Wala, usay bugara man ko tawo di pwede mo tinudlo wa gisak tong balaw di pamtak.
0: Nalagi toy komedya, Kapitan, bakong abtan pa ni panahon ni former President Duterte at tingali pang katilaw nagyunig mga kusi ning mga naga-involve ani.
2: Ang ako ng pananaw, nindot man to kay former mayor, former president. Nindot na respeto magod sa mga tao. Kasi siya may unang naninood. Basta leader kang unang ipoy at pagkatinood mo, sabay mo ng tao. Kung di ka hospedo, dili ka maguna-una, ay ambot.
0: I see. So,
2: oo man na. Ang mga tao, matuog yun eh. Duterte, matuog yun eh. Mayor sa una, matuog yun.
0: Kumbaga mura na kumbaga comparison no sa karon nga nagigara na po ning uban nga mga bata.
2: Nigara po uban nga tanaw po nga mura ang ato kung kwa mura sa kung tanaw na mino silang iyo kay nagkinto po down. Nagkinto po ba kanan lang kasiguruhan kaya isa di maklaro kayo ka, di maklaro kayo kalibutan. Magkinto sila ni Buaton o na tiling mga bata magsamantala po sumaila pong mga kabuang.
0: I see. Kato na mention ka pong ang uban dili taga diha, posible nga diha ta maghimo ani kay ano kanang mingag ng lugar ah, kung na may magrobing dili pud niya masalo
2: ang
0: ba?
2: Ang katalunan jo medyo sa kay maigo siya kay taas mo kasada di strip.
0: Oo.
2: Ang lugar dili kayo. Dili kayo. Kanang nasa dagat na coastal road, maigo. Dire maigo buangin mga tagas og mga kasada ba nga kuan. Pero kanang sentro sa mental wala na kay
0: kumbaga ang ilang gipili nila kap kay straight kumbaga pasabot straight kay yung dalan
2: straight ano sila
0: I see kap karon kap nga ning mga pangitabo no usapay mga adjustment na to da karon sa barangay ilabi na atong mga coordination usab ngadto sa tuang kapulisan ilabi na sa tuang mga pagpaningamot pud kap
2: kami kanuna mamuyong meeting parte ni ana ya mo na siya karon nga ako nang giingnan sila, ibahay na lang ng tao karon aron mapokus yun. Lain ang pa-interior, lain po ng sahiwi, aron matutukan yun. Magbilin lang yun diya sahiwi, niya mo nang among plano yun diya, yan mo ginang ipostro ng mahimo media o outpost, sa may overpass, eh, lalong pareha sa Santo Niño Mintal, marubutang ang gina mo na diya, parang diya agin matutukan.
0: Kumbaga the soon is the possible cup asap kumbaga at least
2: murag ako amo ng paningkamoton kay murag dapat din siya. Nagtaw naman amo ng gisgutan pero apagod ako lang sa budget pero basig mga paningwaan amo.
0: Ayan sa tabang po sa to ang DCPO kap Kapitan Rodrigo Tangaro kap kinig minsay ni mo taka dugayon kay I know na kay mga meeting karon minsay ni mo sa mga katropa labi sa barangay Catalan Pequeño o kanapong uban diha nga mobisita lamang sa barangay kay mag drag race Kapitan.
2: Unang-una nga ito sa mga ginikanan, nagsukan mo na sa pamilya. Ginikanan, nakibalo, magiging mo nga mauna. Dapat unta. Diya palang suod sa itong panimalay, mga kahayagan na nato mga bata. Unsa bay ang sangkutan ang mga buhat nga nanana. Huwag nga ito pong kapulisan, inaot po din ba nga, ngayon mo pong aktibo sa barangay, magtambayan ang parte ng problema. Salamat.
0: I see. Kapitan Rodrigo Tangkarukap, salamat kayo sa pagiguban sa programa kasi.
2: Salamat kayo, salamat. Okay, okay.
0: All right. Kapitan Rodrigo Tangkarukap, tropa. Ito nakauban sa Katalunan Pikinyo. Gusto niya nga madisiplina gyud ni mismo ang mga kabataonan diha. Wa pa rehistro. Pwede sa baa pang motor. Di ba? Magadisgrasya pa. Munay gyud mga isunan nga sa kalapad, kataasan ng area o kining highway. Bitaw kung ikaw pud motorista ka, di ba? Taas aning highway, murag kining diri banda Engineer Royce ba, Panabo Carmen. Pwede taasan na ba? Kung ikaw lagi diha ka ng pedestrian ka o niya mulusot na kakalid sa ano Center Island, di ka pabantayan ba? Same po na diribanda sa may Katalunan Pikinyo, perti ka taas po na ng highway mga kaingsunan. Salamat kay Kapitan na Tangaro kay unmeeting to siya mga katropa, ba't ipagbigyan kita ni Kapitan? Kaya yun na buntag, o siyang itawagan, o nagtawag siya sa kuwa, kawag siyang message, ana siyang itry lang kay ano kanang na siya mga himuon ana nga mga oras kini nga mga oras so at least na nitubag si Kapitan na Rodrigo Tangkarukap mga isunan sa tuag pagtawag sa iya karon ka buntag so nasa himuon atong klarohon nasa himuon nga mga inisyatibo pasibo nagbutang sila outpost dia ilalong sa pedestrian overpass aron lang magbantay diha mismo sa kining mga naga drug race kuya po ning mga kuano grupuha mga isunan kay kuan gyud kana bitaw makaingon ta mga tropa bang mga mahangpog atay gusto man nimo gakusog magpadagan dito mo sa lugar nga wa gyud di mo maka sagabal ato i-check una ang report ni katropa Gajumarata 32 anyos nga staff sa barangay Gipusil patay atubangan sa barangay hall sa Dumoy mo ni itabo nitong klabay mga oras mga kaisunan sabay background ani bisay possible suspect motibo labay mga person of interest ani nakuhaan ba ning CCTV kay daman ni atbang sa barangay hall sa Dumoy katropa natos balita katropa John Marata live report katropa John motibo katropa John background ani nga barangay staff og usab mismo nakuhaan ba ning CCTV.
2: Yes, katropang Jess ko agwagap. Yes, katropang Jess agwagap. Kaya tutot lang yung sabitinino sa itadong at itadong anus na staff o VRT sa barangay ang dipusin ni Antonio Aguil Adlaw bandang alas ay kumidya ang takas ka gabi. Natin pa, sa inisyal na itong investigasyon, katropang Jess, may kita mismo ang nihimusad o pagpagtuki-tuki din yung nagsita ng problema at rin nagsita ng kaso katropang Jess din. Diyan po pa sa mga kasinginganan. At yung dipalitan na, may kalabutan na ng itutang suspect, ang kanyang biktima, unsa yun, kay unsa siya, diya silang barangay. Matun pa, medyo, kung makainom daw kanyang itutang suspect, ang biktima sa itutang Diyos, muhila daw kanyang kanyang at dipalitan na ang itakayan, kabarkada yun sa itutang Diyos, na kung mag-inom daw kanyang sila, halos ka nainom ang muhilak ko daw kanyang itutang na biktima, o muingon na, sako kay siya og problema. Tapos iyang nisgutan ang utang katropang Diyas. Gani, matunta sa wala pa ni, may tabo ang iyang pagkaitabo ka ng lapusulan siya, ni Adto pakinigos sa kasindahan, yan ang pita sa munig, nagluhod-luhod daw kini dito katropang Diyas. O daw, maghiyak katropang Diyas, pura ga, dako kayo ang iyang problema, pero ang nisgutan niya, kanilang utang katropang Diyas. Tapos sa diyan, pangutan na usap na ito, katropang Diyas, siya tagawag baklaan. Yung katawag, tagawag baklaan sa may Dumoy, natin niya, 5 years na kininilang stop sa barangay. Kani, isa po ni ka-leader sa disaster. Yan at ito sa may Dumoy, at alam mo, disik na itong dagdayan. So, ang ilahang isa inyong daw, wala man sila kamatikod na medyo dunay ng dili na ayod batasan o yung sita niya. Dito na, katropang Diyas. O ga, sa ato pong pagpangutan na sa mga kapulisan, igamitan daw kini o ga 9mm o 7 kabuksamad luma sa ulo o ga 5 nagpuso ang kalawasan, katropang Diyas. Sa pagkakaroon, ang ato mga kapulisan, padangga po ang pag-investiga nini, follow-up investigation, anong nakuha yun, kaya wala man nila makita ang silto nini, katropang Diyas, kaya wala daw kini magdalang silto. Ay isa silang lead ka rin, kanang may kalabutan sa iyang problema ang utang. Matita, wala matita, Wa mapun siya gaingon. Katutang gas.
0: Ayan.
2: Wa pa siya gaingon. Insta ang iyang gitangan. Ang pila ang iyang gitangan. Paura di break kisagaran. Ang iyang gitaingon. Utang good daw ang pinakadako ng problema. Ang utang kay atong pangutanon po ang mga steps sa barangay. Wala man sila makibalo. May kalabutan ng disipan na upang. At dapat so isa pa rin ganun sa itong makapulitan ang pag-imbestiga ng ito sa asawa o doon na ba si Kasulti ang bana kanil si Henry Brion Siason doon na ba si Kaisulti ng ito sa iyang asawa Katropang Diyos.
0: Alright, Katropang Diyos, salamat sa kinig update. At na po ng kasubayan sa ato ang PNP diya mismo sa may under na ba sa Toril or Baliok gihapon kini Katropang John?
2: Yes, under kami ng Mulang at Tumulak ng Baliok Police Station. So, at ito na ngayon, panayon pa, ang follow-up investigation sa ito mga kapulisan sa may Baliok Police Station. Katropang mo sa balita, Katropang John, mapahit sa news.
0: Live report. Salamat Katropang John Marata no, sa kinig maong report. Limang kagatubangan sa barangay. O yamin sa Dumoy, di pusil mga katropa. Now, itong balikan to unya, total po, no? Kining iskutanan sa kining mga drug racer, mga kaigsunan. Kaya ito makaabano niya itong IBP. Diba? Kinibitang sa inyong anak, pwede rin ba mapasaylo? Ito, ikasuhan ng ganyan sila mga katropa. Then, segue po taon niya sa kantong mga batanon, mga estudyante, mga kaigsunan. Nga nag-BIB ay kay Pangulong Bongbong Marcos sa Maykalinan. Diba? Possible nga na kung sa ka-individual ba, baby ayon ni mo ay mo mga, ay mo ka ng mga, sample, head of state. Mga dago nga mga personalidad. Pwede o sabay liability or makasuhan ba? Ito nga ipagutana o niya sa ito ang legal portion. Dari sa ito aga programa ka sentro. Ito aga pa nagkabaluban katropa ito ni kanyo sa Santon Gold Coffee Mix mga kaigsuna. No? Tulog ka mga binipisyo ni katropa ang mabato kini sa kakapoy sa kalawasan. Labi na kung isigutan na ito kung ito ang natural nga kapoy mga higala. Muni mo boost sa ito ang energy. Ito ang natural energy mga katropa. Usab, sa ito aga mental clarity. Ang muda mismo da medyo alanganin na pigado na inyong pangunahuna. Isod mo focus inyong paminsar. Now, inom taan ni katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Kayo mo ni makatabang sa tuwa nga, makafocus ta sa tuwang gimbuhaton. Lisod kayo magtrabaho ta katropa nga, why focus? Nagdatehimo ka si muhang toka, tapos imong nahuna, lahi. No? Lutaw kay ka, lutang kay ka kung tawag pa sa uban mga kaigsuna. Now, inom ta sa kinig ka Santon Gold Coffee Mix. Kaya sangkap ni katropa doon na kini mangustin, chia seeds, turmeric, moringa ng katabang sa atoang daily life, sa atoang healthy lifestyle na itong gusto abuton or kabuton mga kaigsunan. Siyempre mapalito sa kini sa mga nagunang mga butika sama katropa sa may Wise by Turel Pharmacy, sa Gio and Jen Pharmacy Sandawa, Gio and Jen Panakan, sa GT City Pharmacy Puan, sa Johan's Pharmacy o Herlin Pharmacy sa may Saasa, Davao City. Sentro. Ubalik ang programa man lamang sa pilaka mga pahinomdom oras mga kaigsunan. Alas 17 na sa buntag.
1: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarik sana!
3: Exciting!
5: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
6: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, testing ibla.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo? Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: B1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka, nga ikaw ray makatilaw.
2: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo!

0: 4.
1: Alas just 3 katropa. Dula karon ni Alex Iyala ng tuwaga Pinay Tennis Star. Alex Iyala o US player kasi Alicia Parks. Alang kini sa WTA 1000 National Bank Open sa may Toronto, Canada, mga kaigsunan. Kung asa matun pa, giseryoso ni Iyala ang dula rason nga naangkon nini ang kadaugan sa unang set 6-1. Ongoing pagdula karon mga kaigsunan. Well, waiting ta kay attorney Jean Jucaniga, engineer Royce. Uy, po ni isa ka motorista, no? Usa ka individual ang itahong naputlan og tiil atol sa usa ka insidente sa barangay Ilang, Davao City. Karon nga buntag lamang kinintawon mga kaigsuna, no? Ug usab padayon pa kini karon nga giimbestigahan maong kini nga insidente. Nasa to mga motorista labi na kini nga nagamotor, amping gud mo intawon. Kaya bisan pa man gani nag-amping ng uban, madisgrasya pa kay kadupong uban nga wa gyud nag-amping. Paturatoy ra pud og padagan sila mga motorsiklo in town mga kaigsunan. So wala kana bitawng sa diha palang daan sa dalan igmat na gyud ka tropa. Kay kanang maingon ta nga nag-amping ko, lagi kita nag-amping taas responsible driver ta. But ang uban usab ka tropa nga magpadagan, labi na kung nagdali na sila, wa na sila ipakialam kung unsa ilang maigo. Madasmagan basta makaabot sa unahan. May lisod kay sa ato diri sa Kiliga, Pilipinas. Labi na kog mintag disiplina sa isa ka motorista. 10:15 katropa sa tuag pa nagabanuban. Tumakaabang karon tuag secretary sa IBP Davao si attorney Jean Jucaniga. Attorney, good morning. Welcome uli sa programa Sentro. Sentro.
2: Good morning, Sir Jazz. Long time no here.
1: Ayan, attorney. Long time no here, but now, here now, no? Si si attorney Jean. Ako po ning partner kanina dito sa lain po nga program, no? Sa kining ato ang as broadcaster ta mga kaisunan. But karon, no? Long time friend ako ning wanak po nagdungog na gumikin kay busy po sa mga live. Attorney, kumusta man ito ang IBP karon, attorney?
2: Yeah, this is the same. Bago rami nag-celebrate sa ato ang ika-53rd. No, nga anniversary sa IBP Davao City. IBP, no?
1: Ayan.
2: Hindi na lang ka IBP Davao City, but IBP as a whole.
1: IBP, ayan, IBP yeah. Davao. Ayan na, Attorney Jean, no? Ano mi sa kinig about legality ba? Kinibitawang, nakasuhan naman ni Attorney, no? Kinibitawang sa sutanan, aning drug race, ang nanikaso, kining mga individual. Kini attorney ba kanabitong may about liability, no, sa kining mga involved ani sa iskutanan kung somehow labi na sa financial ngadto sa mga nabiktima ani nila attorney, no, na nahingkapsan sa kinabuhi katong drug race sa may katulan ni Pikinio. Kuan ba kining mapugos ba sila or dapat ba silang mo-assist sa financial ngadto sa mga biktima labi na sa isutan ngadto mga nabiyaan sa mga biktima, attorney? Kining maong mga involved nga mga individual do nangais nagpasaylo ngadto sa pamilya.
2: Okay. Una-una karon lang ko nakabalo nagikasuhan na din sila. Kami mga abogado, no? Pag na naman go pending na kaso na natay na sa korte, dili na may pwede mo hatag sa mo mga opinion kay mag-confuse ang public, no, sa kung unsa ang mahitabo niya. Nanay rule sa mo anong ang tawag anak kay sub judice. Bawal gyud mi anak pwede mi madisiplina sa Supreme Court ana. But also to answer your question, dili necessarily kaning mga na-involve ani, no, nga kaning aksidente nga nahitabo over the weekend, no. Ang ginapasabot manggod ana, no, kanang mga tao nga nagsabot-sabot nga magbuhat o dili maayo, no, illegal or bawal sa balaod nga naka-cause sila og danyos sa mga tao, sa ubang mga butang, no? Dakong posibilidad nga mahimo ng liable ang mga tao na na, no? Not necessarily drug racing, no? Basta kay kanang nagsabot-sabot sila kanang grupo na magbuhat sila nga lapas sa balaod, automatic na yun na sila ay liability sa balaod. Dili lang kay kapriso kung dili civil, no? So, kana.
1: Oo. Ang pwede bang mukaso gihapon sila attorney, no? Somehow, katong mga lain nga mga individual nga nasamukan o baka na ano sila, kumbaga apil sila nga do wa sa physical nga naigo sila or natamaan na bata ka nang nahasulan o nadisturbo sila per se sa kining ilang ginahimo diya mismo sa maong location na Attorney Jean.
2: Oh, ilabi na ka ng mga nagpuyo sa ka ng mga daplin sa dalan, no? Nga madisturbo anang mga pagkahitabo, no? Sa tunga-tunga, sa gabi, no? Kadlawon, labi na kayo ato ang pahulay, labi na kayo atong tulog niya, mamata lang ta, makurat, malubat-lubatan lang ta, kaya na ay tambutso nga nagsigig, busog kayo ang padaga, no? Banha kayo nga tambutso, pwede na sila mareklamo o makabayad na sila po ng danyo sa mga residente na ilang nakasol.
1: Labi na kung somehow, no, kanang ubanda, katong ingupan ni Kapitan, sa mga interview ganyan ni Kapitan Rodrigo Tanggaro, nga ang nag-drug risk niya, ang uban ni Atty. Jean, di po di taga-katulan ni Pekinio, tagalaing kining lugar. Kumbaga, tagalaing barangay, ng hasol sa laing barangay. I see. Segue ko gamay ani Attorney Jean. Do ang Depth Ed Davao, no, na may kumbaga pa ano kining nag ano sila, sorry sila, no. Nag-apologize sila sa isutanan ani mga minors kay estudyante nga nag matawag nga nag-BIBI sa presidente. Sa ani nga mga klaseng mga binuhatan, Attorney Jean, ba as lawyer, na may mga possible sanction or kaya ba masanction or nalay mga diversionary himoon, diversionary program ngadto sa mga minor, o kung dili minor ang maghimo ani, naabay mga possible nga sanctions sa isang individual kung somehow head of state ang BIBI yon or any official sa government attorney, labi na kung somehow kanang madunggan yun niya ang pag-BIBI kato umanggod na nasa social media, but tingali madunggan to after na, but kanang ongoing or after na nga ma dawat niya ang information nga doon na ingani nga pag-BIBI ay sa individual Attorney Jean.
2: Okay. Okay. So, una pala, no, wishing somebody harm. No, dili man yun na siya kriminal. No? Alam, unta, mamatay ka. Unta, maputlang kagtiil. Ano? Dili man na siya kriminal. Wala man na siya ay kasong kriminal nga makapapriso sa imuha. No? Dili man na siya pwede matawag po na itong rape threat, no? Kay dili man ikaw ang mo putol sa tiil. No? Umusok kung lahi man ang unta, maputol ang imong tiil. O, putlo na ko na imuhang tiil. Lahi na siya nga butang. Kung ikaw mismo sultig, putlo na ko na ang tiil. Pwede na yung kadakpons police, mapriso na kaana. No? So, katong, in relation sa katong, if I'm not mistaken, katong nag-circulate na video online.
1: Opo.
2: Ano, wala man, dili man itong mga nagsulti ato. Well, dili man sila yata ang muso, ang mukos o harm no, sa atong presidente. Pero, wala'y criminal liability ana, no? Kung una-una. No? Ang gibuhat sa DepEd, if I'm not mistaken, is ilahang gidisiplina ni mga bata kay tungod sa improper conduct na gibuhat nila, which is within the right of DepEd to discipline their students. No, naagi katungod ang DepEd nga mo disiplina ana. Dili manggod kay purkit dili siya kriminal, wala na'y mali. No? Ang mali ato, if ever na ako nakitaan sa DepEd, mo ito na ilaha pong gidisiplina was, I think, improper behavior. No? Kasi siyempre, kani mga kabatanunan pa, mga minor de edad, no, nagsulti yung mga dili, mga maayong butang. Dili siya kriminal, pero dili man po siya maayo. No? Wala, dili man yun maayo nga mu-wish ka sa usa ka tao o any harm o nga masakit ang usa ka tao. It's not right. It is very improper. So, I think mao na siya ang reason nga nung i-disiplina po siya sa DepEd, and the DepEd is well within its right to do so.
1: Atong i-reverse gamay, attorney, how about kung dili estudyante ang muhimo ato and isa ka adult, hamtong ba? Kung baga, ingat ito nga sitting, but dili lang estudyante. Matawag ba nga freedom of expression sa Attorney Jean?
2: Yes, definitely, no? All persons, whether estudyante, bata, o hamtong mga edad, no? We all have our constitutional right of freedom of expression, no? Especially pag i-exercise na to na siya, no, to express our frustration or disapproval or disappointment towards a public officer, no? Natay katungod ana, no? Musulti gyapon ta na to wish harm sa isa ka tao, it's not criminal. Wala may kaprisuhan na, no?
1: I see. Attorney Jen, salamat kayo sa imong kinibang tubag, no, imong insight. Bon, Attorney Jen, no, di takadugayon kaya ino, naka sa imong opisina. But minsan, Attorney Jen, sa ito ang mga katrupa karon, nabi na kung doon sa mga problemang legal, pwede sila makadool sa IBP Davao na ito, Attorney Jen.
2: Yes. Sa tanang mga na problemang legal, pwede mo muduol sa IBP Davao City Chapter. Naalang ni sa Hall of Justice. Katong parking area, kilid sa katong ginaparkingan sa kilid, naa ang IBP dira available mi alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Daghang mga abogado nga willing mutabang sa inyo, ha, walay bayad, libre ang serbisyo sa IBP Davao City Chapter. Kung naamoy mga concerns nga mga legal, gusto mong magpatambag, pwede mo muduol sa IBP Davao City Chapter. Ara mi digto, Lunes hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon.
1: Ayan, Attorney Jen, Jukaniga, sir, salamat. O next time na po, around, Attorney Jen. Amping da,
2: sir. Salamat, Sir Jazz. Nice to hear from you again.
1: Ayan. Katropa si Attorney Jen Jukaniga, tuag IBP Davao Secretary, no? Atong nakauban sa tuag legal portion sa Kiniga Programa Ga Sentro. Sentro. Mahulog to ga freedom of expression. Sa batan-on, sa mga estudyante, iklaro ni Attorney, katropa na, kumbaga, kwan siya, why liability but dili siya maayong ehimplo tingali, no? Dili maayong pamarisa or behavior ay per se, no? Katong gihimo sa mga estudyante diya sa isa katulungan sa may kalinan. Somehow, maula po ang DepEd ana, no? Maula po ang maong tulungan. Ingan ni mga bata dahil diri. Ingan ni pag matuto din ni sa mga second parents, sa mga teachers. So, right, ano po to? Right nga decision sa DepEd Davao nga ipanton din na mag-apology sila sa isutanan sa behavior aning yung mga kabataan nato. Dili mo tutanan di asama o gatulungan but madamay lagi. Umikan sa gihimo sab sa pipila mga kaingsunan. Si Reg Palacios, good morning Sir Jazz and Ma'am Jovet, always watching from Tugbok. Iyong family, good morning. Salamat sa pagiguban. Good morning! Kay Ma'am T. Alcaraz, mga inga buntag katrupa nga Jovet and Jazz sa sentro. Amping takanunay, God bless. Salamat kayo, Ma'am T. Alcaraz. Alright, alas Jess, 26 na sa morning mga kaingsunan. Sa ato aga trending, Engineer Royce, kumusta ato aga trending? Asa naman to ato aga trending karon dere mga kaigsoonan, ato nang ipasupot mga katropa ni ana, no? Ang ato ang trending. Okay man mo, kuan man mo sa ni? Mo ako ang kontri katropang engineers. Oo, oh, mo lahi man og kining istorya. Ha? Wait lang, atong i-check sana ko ni ako ang kuan dere. Dili na musaka diri ang kuang kuan bag pangita na ko ang effect sa trending. Mabat. Di ato hulaton kay panikad na ang rated PG. Atong trending katropa, dancing robot. Oh, AI robot nagpakitang gilas mga kaigsunan. Ay tagay dag audio daw Engineer Royce. Oh. Ay ano? Kumbaga

0: At lang mga kaisunan, no? The last time around nag-feature ta ni Engineer Royce katotong kuan, katong mungha, di ba? Nakakita ko ingani ang nisayo nga robot katong sa America's Got Talent. Di ba sa basta, no? Ang gusto nako nga mahimong broadcaster. AI robot mga kaisunan, muyaw-yaw dire. Nagitrabaho si Jasper o si Jubit ani. Tingkuan lang tani Engineer Royce, tingsaksak nila nga di malubat. Bitaw ay katropa. Ana lang kahit ikaroon, may sona tong ang world. Ultimo sa pato, nainindagan nga AI. O kini nagkadugay, nakikita na ko ilang movement ba nga daw tao. Ang gusto na ko makita, ang dagway tao na yun. Kini magod, masabta na to ba nga do ang movement niya mga tao, pero ang dagway, ilagin na tong robot. Gusto na ko ba nga ang pamanit, mura nagtao ba? Kanabitong sa ano, kanang murag wax ang dating, kita nyo nang wax nga figure, inga na itong makita puhon ba? Maglakaw-lakaw dyan sa San Pedro. Magkaingong tanga, guwapa pa man Engineer Royce ang AI? Kaysa tinuod nga tao? Ay nako mga kaisunan. Gitaw katropa, muna ni atong kalibutan karon. Tingali puhon na ang ato ang mga traffic enforcer, AI na. No? Magbantay da sa drag race sa may Catalan Pequeño AI na Engineer Royce. Bugoko da yun ni. Di ni malubat. Ikaw? Anak ka gamit ang AI. O niya, magigparang pa mo sa China. Pilipinas, naigon na bisag isa? Wala. Nakita na ko ni first time isa kuan sa China. Nahingana mga kaisunan. Puhon lagi ani ako nagi isip bang kanang magutri kanon da sa West Philippine Sea ingani na tiluyo na in tao no kudos dai sa to ang mga sundalo da sa kiniga West Philippine Sea taliwala sa mga kwanda mga skirmishes da lagi apo ni Barong gato ang nasud Pilipinas bisan nagpagawas ang China ka tropa og kining video nga ilahag daw ang maong Scarborough Shoal but naagi pa na to ang Pilipino ya nga na sangad ya nga barko kiniga kwan kanang BRP Sierra Madre mga kaigsunan. Wa tay gumuros pa katubas sa tuwagan panag-umnauban kay 10:30 na gyud. 10:30 na rated PG na. No, nagapanikad na nagkuan na nag lipstick na natuwa nga DJ Sexy Sassy. Okay na siya sir. Lingkod na gyud ko. Tulog ko kadlaw ka lingkod ba? Ang damay ng impeachment na pagbaka ng impeachment niya. Nga, par na ba kayo? Nga, boring na ba na ilang impeachment? Bitaw ay, hindi ka na madunggan katropa ang kung si katropang Babe Sabrina kay Sto? Kanang amoy pa lang, ulam na. Kini, lahi po ni Engineer Royce, ngabil pa lang, ulam na. Naman, pertimpula haging ngabil. Sigug panilap si Engineer Royce. Betay katropa, buwanos ang rated PG Pampa good vibes. Puto malas 12. Agos sa malas 12 impunto niya katropa nga to ang XFM News Nationwide no makauban XFM Mega Manila. Katropa, wate kong oras pa. Salamat sa pagkauban, pakiga unong sa programa Giling Sentro. Og balapod pohon. Alas 10 or alas 9 katropa alas 10 imedya to no makauban uba ang ato ang sparring partner si katropa Gadjobet Espanyol. Inabagan ta sa mga Engineering Side, the Engineer Royce Arrieta. Sa ngalan sa Kedibok Agapersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ni Katropang Jovet Espanyol Katropang Jasper Magonsya sa programa ga Sentro, kamatuoran ang Sandigan.
1: Sentro!
2: Balita ug impormasyon di ka mabiyaan. XFM katropa mo.
3: XFM.
1: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C.

0: Graphics, or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Send money abroad quickly and easily with Mlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
5: Kaklarex, sana?
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarex, Ana?
8: Exciting!
5: Exciting!

0: 99.1 XFM Davao, The Tropa Digital. Good morning, good morning, good morning, good morning! Maayong buwin tayo. Hello mga katropa, kamusta, kamusta, kamusta kayo? Na-miss ko kayo!
1: Char. Pinawa!
0: Hello mga katropa, have a blessed morning! Kamusta inyong kabuntagon diha mga katropa? Ano na sa inyong DJ? Sassy ug sweet. Ni makauban sa kahanginay. Mga katropa, DJ Sexy Sassy. Uban-uban kita mga katropa until 12 o'clock in the high noon. And welcome sa itong programa.
2: Rated PG.
0: Programang puno sa gugma. Programang makapalipay, pampagana, pampawala sa kalaay, pampawala sa kaguol. Mga katropa, lipay-lipay kita, oy. Kita sige kaguol. Sige kita kaguol mga katropa, matiguang tagsamot. Matiguang tagdali. Mga katropa, good vibes, syempre di mawala nga tuwang pa Gcash this morning. Para itong mga katropa diha na ipang-load sila mga kuyabay. Di na mawala mga katropa ang pa Gcash. Kung ikaw, kung gusto ka magkakuha ka o pa Gcash ni Sassy, hala pag-stay diha sa live. Pag-stay diha, paminaw mga katropa, ayaw hawa. Ayaw pamiya, sama niyang way pananghid. Libiya man lang. Hawa ka kabaloon sa hinungdan.
1: Ayaw!
0: Mga katropa, adlong Huwebes. Yes, mga katropa, Huwebes daw. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng araw. Parang kailan lang kakapasok ng buwan ng Agosto, mga katropa. But now, August 6, mga katropa, 2026. Diba, August 6 naman di ay. Pila na lang ka, simana, mga katropa. Ilang araw na lang. Anyways mga katropa, pwede rin kayo mong request ninyo mga favorite songs ha. Pwede rin po mong musyagit niya sa inyong mga banawagan. Kung namin yung mga shoutout, i-comment lang sa tuwang Facebook Live. Kay live kita mga katropa sa XFM Davao Katropa Digital. And syempre, para mutubag sa tuwang pahula this morning mga katropa, kinahang lang mutawag lang ka sa tuwang number para tabagon ang atuang napakasimple lang paula this morning. Alright mga katropa, ang atong number 0969-333-0537. At syempre mga katropa, stipot lang sa dihano, standby, hilunan ang kugalingon. Ready na ang self mga katropa. Ready na gin ang self kay iyaan ang sub kaniya. Mga katropa, i-ready na yung kagalingoy sa itong pagbalik atong ibuhagay nga ito ang pahula this morning. And syempre, ito ipatugtog ang inyong mga favorite songs na makapahinumrum sa itong mga kautangan. Alright, dadi nilang mga katropa sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, premium gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imuha.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Rated PG!

0: once again, great song mga katropay. Hamuntik na kitang minahal by Carol Banaway. Muntik na talaga kitang minahal. Buti na lang, natauhan. Alright, mga katropa, welcome back sa ito ang programa.
1: Rated PG.
0: DJ Sexy Sasi, gihapon mga katropa, yung kauban sa kanginay. Good morning, good morning. May buntag sa mga katropa na tumabot yung pagbangon di Hanasar. Sa mga late na intawang ni Bangon, kay grabe gilin taon, kakapoy ilang panglawas. Tagang ginabating sakit sa kalawasan. Tagang ginamulo di ha mga katropa. Ako sa mga katropa mag Sundon Plus Gold. Siyempre sa mga katropa na ito dihano nga dagan ang ginabati isakit sa kalawasan. Kung gusto kang copy-copy natin copy mga katropa nga perfect gihapon niya mga katropa kaya di lang nga basta nagka-copy ka matambayan po di mo mga sakit. Sakit sa dughan, sakit sa hawak, sakit sa tuhod, labi na yun sakit sa dughan. Ako mga katropa Sundon Plus Coffee Mix Lying. Good morning also sa toa mga viewers di ano nga nagpahipi-hipi mga katropa nagapang li-li nang li-li o sa may kasikas din sa si Roy naba niya yung pa-gcash ka Roy. Good morning Ma'am Lian. Hi Ma'am, good morning. Good morning DJ Sexy Sassy. Happy Thursday. Pa-request DJ I'll Never Go by Eric Santos. Thanks and more powers. Sige, atong i-play na siya later on. Berex Ordiniza. Hello, mama. Ayong buintag. Shout out. Hi, Charlene. Good morning. Juana Fundador. Ay, pangalan pa lang. Apelyado pa lang. Lasing na tayo.
2: Pinawa!
0: Ma'am, request kong song all this time. Sige po, play nato na siya later on yan. Relax lang mo diyan mga katropa kay ato sa ipang buhagay ni nga tuang dapat ibuhagay karubuntaga. Good morning also sa tuang mga viewers sa tuang TikTok. And live po kita mga katropa no sa tuang TikTok page at DJ Sexy Sassy mga katropa. Good morning! Masama mo karoon mga katropa na abo sa tuang pag-CBA. And especially all over Davao City. Mga naka-tune in karong orasam. Good morning! Oh! Hopefully mga katropa, namos maing pang lawas. Namos maing mga kamot also mga katropa. Ginapangga, ginamahal, ginaalaga, anog tamay. So blessed naman. Oh! Anyways mga katropa, din ito maglangan. Ato nang ibuhagay ang atuang pahula this morning. Mga katropa, unsay butang nga kinahanglan pang bas-on una nimo matilawan. Oh! Mga katropa, unsay butang or unsang butanga nga kinahanglan pang bas-on usa nimo matilaway. Mga katropa, tawag lang mo sa tuang number ha para matubag sa inyo ang mga tubag diha mga katropa kung unsa pa nimuhang tubag diha. Naibuhagay diri mga katropa sa tuang number sa 0969-333-0537. Nang unsa kaya kini? Kahibul nga. Alright mga katropa, if ever makuha ni mo eksaktong tubag mga katropa, you have 50 pesos pa Gcash. It's up to you kung gusto mong load or Gcash talaga mga katropa. Dako na ng 50 mga katropa. Remember ta sa to ang dili naman good same ang panahon karon kaysa before. So na mga katropa, ang 50 pesos magi din taon nang ako ang balo no whole day. High school life mga katropa. Pag-uli sa balay mga katropa, naabad yun na ibilin. Bili mong kukuha sa ingastador yung kaya mga katropa. Sa foods lang gina akong ginagasto. Masahe, masahe, di pagid mo kaon. Una katropa nga, duro yun nito ang tagtukog before. Isa na kakilo ka bu guys. Yes po, that's true. No Gawad jud na siya makapalit pa jud kag sud ano ni moana before. Para karon isa lang kakilong bugas usa. Way sud and sud ay. Alright, mga katropa, 11:16 in the morning. Mga katropa, ang oras hatod ka nato sa turbo. Sulid ka kung nakaturbo, mga katropa. Makatabang kini sa sex life ninyo mag-asawa. Ang turbo, mga katropa, if they approve, mong safe imnon. Magturbo na, mapalit kini sa mga nagunang butika nationwide. Mayong nga buntag sab diha no sa may Libungan area oi pinaka-abtik akong mother. Oh! May buntag diha no sa may City Tinutuay. No, di ba kung asa nang gawas ang perting daghan ng guwapa. Okay, number 1 nga si Sasi diha no. Biyar. Good morning. May buntag diha sa inyo ang tanan no hopefully. May lang ato ang panglawas diha ni side. Amping-amping kamo diha kanunay. And syempre, hello, good morning diha sa may Population 1, Midsaip Cotabato, sa mga Arliani family, Gonzales family, good morning. Ma'am, pa-request, or pwede ko pa-request, og song, parting time. Pahinungod na ko sa Banakin nga si Gaudi. Kay theme song daw na nila sa ex sa una, oy. Sana all. Sana all na naapay theme song na nalaman. Oh, pero naapay yun na siya karon mga katropa, no? Yung mga theme song. Favorito daw nilang duha.
2: Pinawa!
0: Pero pag ando. Pero di ko kaya. Anyways, part ra po na siya mga katropa sa ilang paghinigog mo ay, no? Ato na siya nga paitaon later on, Mama Linhan. Pero di nito makita mga katropa, katropang Lian, ha? Wala tayo mabuhat. Mayong Udo DJ from Calatrava, Negros Occidental. Hello! Hello sa mga taga Negros di, ano? Good morning. Sa may kasikas na to di, mga katropa. Sige mga katropa, request naman sa inyo mga favorite songs. Ato na i-play later on mga katropa. Again, ang atong number 0969-333-0537. Alright, stay put in standby mga katropa. Sa itong pagbalik, ato na pong i-accept inyong mga tawag para sa itong pahula this morning. Siyempre, di nilang magkatropa sa 89.1. XFM Davao, Katropa Digital.

0: Baklare sana.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive.

0: welcome to Sea Graphics Davao. Offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
6: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
7: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na tamo.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
8: Rated PG.

0: Maglangit din syempre sa ihang misis diha. Diba di basa-basag mga song request ng mga katropa, no? Till that do us part, you kaayo. Oh! Anyway, stay strong diha, no? Sa may mga karelasyon. Oh! Ang sepulo sa bana, kung di mo tabang sa asawa.
1: Pinawa!
0: Baka nagtawad sila kortina, nagpanindot sila sila hang panimalay mga katropa. Ito mga katropa, no, sometimes kung ikaw stress ka, dagan ka ginahuna-una mga katropa ng mga problems. Sometimes isa po sa mga makahatag na tog comfort or ka na ganin makaparelax sa tong mind mga katropa. Kana nga to ang room or nga to ang kwarto mga katropa nga limpyo. Humut, dilibaho. Isa po na sa mga makarelax mga katropa, di ka makapahuway, makahuna-huna og tarong. If ever humu, baho imo ang kwarto mga katropa, niya nagkaguliyang langa, masamot man kagastress.
1: Pinawa!
0: Diba? Murag, daghana na ako, ano hun, limpyo nun, oy. Pag dito ko sa gawas, baho mga kaidiri, oy.
1: Ayaw!
0: Mga katropa, nga, ma-stress yun ang kagsamot. Isa po sa mga best way mga katropa, kung gusto ka ganang kung nag-relax ka imuhang huna-huna, so ano mga pagpahuway ka imuhang room, parti mang kataga. Una mga katropa, limpyuhan na to at ang panimalayang, labi na ganang ato ang kwarto, kaya di naman tayo magpahuway. Diba? Anyways, yan mga katropa, no, balik ta sa to ang pahula this morning. Ay pila na lang ka oras, kaminuto mga katropa. Bye-bye na pod kita. Anyways, atong i-rewind nga to ang pahula this morning mga katropa. Unsay butanga nga kinahanglan basoin, una nimo matilaway. O na nga to ang pahula this morning mga katropa ha. Unsay butanga nga kinanglan usa basoin, usa nimo matilaway na mga katropa. Alright, tawag na mga katropa sa ato ang numbers 0969-333-053-7. Again mga katropa, 0969-333-053-7. Unsay butanga kinanglan basoin, una nimo matilawan. Hala.
1: Pinawa!
0: Pa-request ng song, no pets allowed. Oy. Try na to siya later on kung kaya ba sa oras. Pero so far, parang hindi na talaga siya kaya. Na. Ayan, meron tayong caller from Zav768. Hello, good morning. Kinsa ni Og Taga-Asa.
2: Hello, good morning.
0: Ayan. Ma'am, palayo to gamay sa tuang monitor. Kaya eko-eko gita.
1: Pinawa!
0: Okay, good morning, Kinsani, og taga-Asa.
2: Taga, ano, 76
0: days. Oh, unsa pangalan nato?
2: Lovely Kun Lucena.
0: Ay, si Ma'am Lovely Kun! Ay, tumawag na talaga, oi. Okay. Ako ulitin.
2: Ano ka matuwag, ko, Ma'am Sana? Para makabalik ko niya.
0: Ah, sige, sige. Ma'am, palayo gamay sa monitor, kagay ko, ikod ko. Okay. Sige, ma'am. Akong uliton ang ato ang pahula, ha? Unsay butanga nga kinahanglan usa basoin, una nimo matilawan. Ang tuba.
2: Di na siya luwag, ma'am.
0: Unsay mong tubag? Sure na jud na.
2: Luwag o kutara? Sure na gid ni.
0: Sure na gid na siya. Ang tubag.
3: Sayang.
0: Sad to say, hindi gid siya luwag. Di siya luwag, ma'am. Oh, di siya luwag. Okay. Greet na lang ka diha. Basig na kay shout out.
2: Shout out ko tanan, mga katropa nga naminaw karon. Sana di matawa.
0: Unsa to? Unsa to?
2: Okay.
0: Ma'am, katropang Lin. Ano to? Lovely Kun. Ma'am Lovely Kun di ay. Huwag ipalungan ko niya.
1: Pinawa!
0: Huwag pinakadalas sa mga katropa sa mali ilahang answer. Ipalungan dahin ko.
1: Pinawa!
0: Anyways, mali mga katropa. Dili luwag or kutsara ang tubag. Again, unsay butang ang kinahanglan basoin. Una ni mo matilawan. Oh! But shout out to Rina Sai, the Diga City. Hello, good morning. Shout out there sa may Digons. Harold Salang, good morning. Watching from Proctres Camansinyo, Sambog, New Corelia, Davao del Norte. Again, mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan basoin usa nimo matilaway. Oh! Again, ang atong number 0969-333-0537. Oh! Good afternoon, good morning, pamay. Pa-request kog song Pagbigyang Muli by Eric Santos. Oh! Anong tagaan pa man og another chance. Anong sa first pa lang, wala ni mag-gitarong og maayo. Hi, good morning, Daddy! Oh! Hi, Daddy, good morning. Ah! Again, mga katrapa, unsay butang ang akinang lang bason una nimo matilawan. DJ, pa-shout out from Arakan, North Cotabato. Oh, silingan lang ditagkuan mo ni si Pio ani katropa. Shout out ko DJ watching from Valencia or Valenzuela City. Oh! Shout out DJ sa Macias Etery and Poblacion Cebu. Ay kalayo man oy. Amuan ha unta ko para tilawan ko unsa jud siya kalami. Alright, pagkatrapa, once again, unsay butangan, kinahanglan, basun, una nimo, usa nimo matilaway. O, tawag naman katrapa sa 0969-333-0537. O, wala siya makakuha sa insaktong tubag, mga katrapa, atong ipospon na itong 50 pesos tomorrow. So, mahimo na siyang 100 pesos. Kamara ba, hilig ka ba dyan mong dako, ha? Hindi mo gusto ginagmay. Hadlog ba sa patag na DJ? Action man tagkabalaka. Ano madlok man? Hi, good morning sa inyo dyan. Alright, mga katropa, oras sa Pilipinas 11:41 and the Hinoy. Nang oras mga katropa, hatod ka na to sa turbo. Sulit na sulit ka kung naka-turbo. Makatabang kini sa sex life ininyo mag-asawa. Ang turbo mga katropa, FDA approve, phone safe indoor. Mag-turbo na, mapalit sa mga butika nga duol sa inyo mga lugar. At syempre mga katropa, no, sa mga nagapangutana diha kung asa man mapalit ang atong produkto sa Y2H product. Especially all over Davao City mga katropa, mapalit kini sa Rogent Pharmacy, Soyo Pharmacy, Zyzel Pharmacy, AGM Torrel, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Butika Liana, Princess Diaz Cabantian, Pharmacia Eva Tibungco, and GNGen Pharmacy Santawa, GNGen Panakain, GT City Pharmacy Point, and Herlene Pharmacy Sasa, Frontlines Pharmacy Samal, Golden Drugs San Pedro, and SES Generics mga katropa, Mesco, Pharmacia Eva Kalinain, and mapalit din po dito mga katropa, no, sa HB1, and 318 Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, ug daghan pa mga katropa. Basta kay duula diya sa butika nga duol sa mga lugar mga katropa pangutan kuna bay produkto sa Y2H product. And take note mga katropa, dapat na itatak yes to health. Yes, good morning, magandang araw. Hi, Jerwin Casimiro. Good morning. And ayan kay katropang Lodge. Hindi ko mabasa yung mga pangalan. Ang hirap. Ang hirapan tayo nagkalisod-lisod. Again mga katropa, unsay butanga nga kinahanglangay na basun una nimo matilaway. Basun usa siya mga katropa, usa nimo siya matilawan. Kaya kung dili nimo basun mga katropa, wag yun siya lami.
1: Pinawa!
0: Hi, Tuibi. Good morning. Shout out to watching from Japan. Dito, uy, mga katropa, huwag yun siya ilami, mga katropa, kung diliin mo siya bason. Kinahanglan, gito sa inyo siyang bason o sa inyo siya matilaway. Biscuit DJ. Di ka sure. Pero bisag kung biscuit, mga katropa, kung biskuit ko, tropa, mukhaon, mag-iapon ka, bisag dili basa, diba? tao. Kaya nga siya mga katropa, basun gudu sa nimo siya kay... Alright, ang atang number is 0969333 0537. Oh, yung mga tao, gusto mong dagko, no? Basun gihapon DJ sa kape. Oh, talaga. Apple daw, ingon si EJ. Uy, basun dahil uso ang apple usa ka sa tilawan. Yeah, bisag uga kung kaon, man gihapon ka. Shout out, Ma'am Plateros Trucking Services. Hello, good morning. Oh! Shout out sa itong mga katropa na ubay-ubay po ng itong mga viewers sa itong TikTok live. All over Philippines. Ay, hindi lang Philippines talaga kasi around the world.
1: Pinawa!
0: Oh, okay, makita gid beta sa ibang bansa mga katropa, no. Anyway, sa maayong pagpaminaw sa itong mga katropa, no. Especially na gid sa Davao City. Oh! Sa itong mga taxi drivers, sa itong mga habal-habal drivers, na naka-tune in karon. Hello, maayong udon. Maayong pagpaminaw diha mga katropa. Oh! Sa itong mga sweet lover, pagpahuway po mo sometimes. Oy, tarapuhi po di mong singot diha, angkol. Kaya nagtulo-tulo na imong singot. Ayaw kalimot pag inom og tubig if ever uhawon ta. Kaya sa panahon karon mga katropa, grabe ka init. Ito, eh, may pa ang gugma. Ang panahon kay init. Ha? Ang gugma pati yung bugnawa. Nilungag siguro na ba?
1: Pinawa!
0: Di ka sure. Alright mga katropa, 11:45 in the noon. Sipot ako sa diyan mga katropa. Stand by. At syempre mga katropa sa itong pagbalik at ito pong itabagon inyong mga tawag, inyong mga shout out din hilang sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital. Ah!

0: oras sa Pilipinas, 11:51 in the hangin. Alas 11:51 na sa kabuntagon or sa kautuhan, mga katropan. Ang oras hatod kay nato sa Santa na Plus Gold. Mga katropa, dun ay bawang or ahos nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol levels sa atong lawas. Nga to sa 10-15%. Santa Plus Gold mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright, welcome back mga katropa once again sa ating programa.
1: Rated
0: PG. Sexy sa sigyapon, inyong makaubay na sa kahanginan. Ako bala ka mga katropa, kung wakan nag-iubanan, naman si Sasi nga haandam kang ubanay. Sa hirap at sa ginawa. Pwede gihapong sa hirap at sarap. Anyways, mayong pagpaniuto sa mga katropa na tulihan na nagungit-hungit na silang paniuto this more high noon. Ayan, sa mga katropa na tulihan nung mopajoy pagtak ang diintawon sa ilang mga nilungan. Yan mga katropa, unsay butanga nga kinahang lang unang basoin o sa inimo matilawan. O sa kanimo butanga mga katropa nga kinahang lang mga jabas on una o sa inimo matilawan. Tawag ng mga katropa sa number 0969-333-0537. Good morning, good morning. Hello po. Good morning, honey daw. Sana all magkahani tayo dito. Andam, ubanan, sa hirap ug sarap. Pero og sa kalisod, nagani. Pagsulo na lang. Ito ay sa tinuod po nung sa real life po nung. Sa ginha. Sa kalami. Ana. Pero tong nagkalisod na, gibiyaan na. Ano man gina mga katarapang nga naadyo yung unana ng mga tao, no? Nga sa naalang sa lipay-lipay. Naalang sila kung lami-lami na ang sitwasyon. Pero kung lisod na gani ang sitwasyon mga katropa, kung nagka-puliki na gani, biyaan na ka. Anyways, isa po na sa mga magpadugang mga katropa sa tuang pagsulay na kinanglan na itong mas muligon pagyord sa panginabuhi para next time ninig na ang pamay mo abos sa tuang mga katropa, kabalo na nata mo sa gang, kabalo na taon sa una to pagkuan. O, diba? Pero sometimes, bisan pa man sa kadaghan iyang gagian mga katropa, huyang lang gihapon. Ginapasakitan lang gihapon, bisan pa man kapila na siya gibinuangan. Gipasakitan. Pero nainiabot sa iyang mga katropa, nisugot lang gihapon na gipasakitan. Pero, di man good same ang kapalaran mga katropa. Sige na lang. Dawaton na lang nato mga katropa nga maabot jud ang time nga papasakitan gid ta. Labi na gid mga katropa kung ita, kung kita. Pagkat una gani tag pagbati diha nga gugma. Normal gina mga katropa nga masakitan gid ta. Talagsa lang po ta mga katropa makakita og mga first time niya nga na in love. Nga duwa gid siya gipakyas. Kadaghanan jud mga katropa. Daghan pa jud kag agian nga gugma, kasakit, kalami, kaguol. Unsa nimo makuha or ma-meet tong person nga para gid sa imuha. O nakatropa hulat-hulat lang usaw eh. Kung ikaw ginapaka sa processing karon mga katropa nga ginapasakitan, ginabinuangan, enjoy ang proseso. Okay, not all the time mga katropa na sila nga magsigig samok-samok sa imong kinabuhi. Mapulan lamang gihapon na. Bahalag masakitan, at least nalamian. Andam, why?
2: Pinawang!
0: Ikaw, ha? Tira lang jugas permis lami-lami, no? Og nagkapait na gani, di na.
2: Pinawang!
0: Talikod na. Mang-block na. Ayaw, anak katropa. Sa hirap at sa ginawa. Magdungan jud mong duwa. Mga katropa, 11:56 in the high noon. Nawa na kita igong oras mga katropa. Dali na dyan kayo ang oras noon. Hangtod sunod higayon na po mga katropa. Mag-uban-uban ta sa kahanginan. Siyempre. Hangtod na pa sa inyong sigsisasi mga katropa. Uban-uban gid ta. Mga lang katropa. Atong 50 pesos, ato na pong idugang sunod. Para mahimo siyang 100 pesos mga katropa. Alright, hangtod. Dari na lang kita mga katropa, no? Kamta igong oras. Sunod, hangtod, sunod igay na po. Mga katropa, dagang salamat sa pag-uban-uban. O sa itong kaubanan din sa XFM Davao. Sa itong technical control by DJ Arky. Mga katropa, kini sa sexy sasi nga nag-aingon. Ang pink kanunay. Halong kamo kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno gid sa pagsulay. Bye-bye. Bye yung pagpaniuntuan.

0: Mabaw, kamaturan ang sandigan.
1: Katropa mo sa Mega Manila 99.5

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Cup na humina bilang tropical depression dyan sa Kalinga.
2: Headlines. Sa gumuhong lupa sa Benguet.
0: Mahigit 80,000 na mga katao apektado ng bagyo at habagat ayon po sa Indram Sea.
2: Unemployment rate sa Pilipinas bahagyang tumaas sa 4.9% noong Hunyo ayon sa PSA.
0: Pangilinan nanawagan ng tunay na konsultasyon sa PAC Silica Project.
2: Sa balitang regional, magkasunod na malakas na lindol muling yumarig sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok.
0: Balita international, Mexican influencer napatay naman habang nagla-live stream.
2: Sa balitang showbiz, Dagul nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz.
0: At sa sports, katropa, back-to-back win, Alex Ayala at EJ Obiena muling nagdingning sa international stage.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo today, katropa, ng Webes, August 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasayin na po XFM News Nationwide, live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa update. As of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour. Pagbugso na sa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw, 5:41 na umaga, inaasa lulubog bandang alas 6:23 mamayang gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang paguho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang alas 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ng pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
1: XFM. XFM News Nationwide.
0: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyo medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmonitor ng mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
1: XFM News Nationwide.
2: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Bagyo Update. XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacanang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hunyo mula 6.4% noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 milyon kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade at education.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Pangulong Marcos, dinagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching methods. Katropa natin sa balita, nagbabalik si Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 123 322 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching method sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang matiyak ang mastery of knowledge and skills sa bawat level. Inaatasan din ang DepEd na magsagawa ng comprehensive curriculum review kada 5 taon para matiyak ang relevance at effectiveness nito. Inamyendahan ng RA 12322 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Nilagdaan ang nasabing batas noong August 2 at magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng investigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igreet ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH, kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri, kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa Farmaly kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pujalte ang paratang na nagsugal siya sa isang kasino at nilinaw na nasa isang restaurant lamang siya sa loob ng hotel complex para sa official meeting kasama ang ilang local chief executives.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghain po mga katropa ang mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration. Ito sa Sandigan Bayan 3rd Division para hilinging baligtarin ang resolusyong nagpapahintulot kay dating Senador Bong Revilla na makapagpiyansa sa kasong malversation. May kaugnayan po ang kaso sa mga ghost flood control projects dyan sa Bulacan. Matatanda ang nakapaglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa at nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalagan ang abogado ni dating Congressman Jing Parasang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Parasang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikilingang investigasyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit nito sa naturang modus. Igreet naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan na tumarap sa anumang investigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Pangilinan nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Paxilica Project. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Nanawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Paxilica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte sa kanyang pahayag iginiti Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindian niya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinuwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea kundi pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na nakatanggap siya ng 10 milyong pisong ayuda at inamon si Duterte na sagutin ang usapin sa umano'y 51 billion pesos na pondo na binanggit noon ni Undersecretary Cabral. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbitiw pa si Tariela ng personal na patutsada laban sa kongresista. XFM News
0: Nationwide. Commission on Elections hinihingi ang transparency para po sa mga kandidato sa pamamagitan ng bagong COC declaration. Katropa natin sa balita, Earl Sardar, XFM Mega Manila.
4: Nagpatupad ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at pananagutan ng mga tatakbo sa halalan simula sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest, kabilang ang mga provision ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Nilayon ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahain ng COC para sa November 2, 2026 BSKE at maging sa mga susunod pang halalan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo ring mapahinggan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po na XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
0: Balita muna tayo sa Iloilo. Mga estudyante po ng Dumangas National High School pinauwi matapos sa manoy pagbabanta ng isa sa mga guro. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Pinauwi kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News Team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanila ang vine-verify kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal na wala namang kaaway ang maestro, ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na maraming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFL News!
2: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Na-recover ng pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Liloan, Cebu kahapon. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ang mga otoridad, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, matapos iulat ng punong guro ng Liloan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikitang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayam, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilala ang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang barila. Dito na recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, 5 bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado ang revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligal na pagmamay-ari ng barila at iba pang ipinagbabawal na armas. Samantala, patuloy ang investigasyon katuwang ang Department of Education, mga social worker at mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama, nahuli po ng mga operatiba dyan sa PRO 2. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Natuntun sa Barangay Minanga na Gilian Isabela, kahapon August 5, 2026, ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at na Gilian Police Station na ipinalabas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagad, kaugnay sa kaso nitong qualified rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulong ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa naturang biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot ng akusado sa naturang biktima kasabay ng pagbabanta sa kanya at sa kapatid nito na maiwasang masumbong. Ang krimen, naging tulay ang mga guro at pamunuan ng paaralan ang insidente nang mapansin na mga ito ang kakaibang kilos ng menor de edad na agad namang inilabi sa Municipal Social Welfare and Development Office at Women and Children Protection Desk ng Nagilian Police Station. Dinala ngayon ang akusado sa CIDG Isabela Provincial Field Unit para sa kakulang dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
8: Patay ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilo, Kalibo, at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Kamansi, Sur Numansia. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palaya ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napag-alaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang nirespondihan ng otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima, ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pang kanilang imbestigasyon. Mula dito sa AXAPAM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, AXAPAM News.
0: At katropa, magkasunod na lindol, muli pong yumanig dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
9: Muling niyanig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adilan de Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro ay tumama sa Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig na bayan at lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay bahagi lamang ng serye ng mga aftershock kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa baybayin naman ng Davao Occidental noong nakaraang Hunyo. Sa kabila ng magkakasunod na pagyanig, nagpasalamat ang pamahalaang lokal sa mga residente sa kanilang pananatiling kalmado at pagiging handa. Wala ring natalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng Sarangani LGU na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng agarang tulong at mga kinakailangang serbisyo sa mga maaapektuhang komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
0: Mga katropa, ang Balita International hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarili na hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-livestream. Kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, dalawang lalaking sakay na motorsiklo at nakasuot ng helmet ang lumapit sa grupo bago umano'y direktang barilin si Gastelum kung saan agad siyang nasawi sa insidente. Kilala siya sa kanyang mga comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Patuloy naman po ang malawakang operasyon ng mga otoridad para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nalawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz industry, ang veteranong komedyanteng si Dagula o si Romeo Pastrana matapos amining nahihirapan na siya sa buhay at sa pagharap sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay Dagula, patuloy siyang nagpapagamot sa pulmonary disease, sleep apnea, problema sa kidney, tuhod, puso at katarata dahilan upang gumamit na rin siya ng wheelchair. Dahil sa kakulangan ng proyekto, hirap na rin umano siya nga matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umapila rin siya sa dati niyang mga nakasama sa

0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, magkasunod pong tagumpay ang ipinamalas na Pinay Tennis Star Alex Ayala at Filipino Paul Bolter, AJ Obiena. Matapos sumuling magningning sa kanilang international competitions ngayong araw. Nagwagi si Alex Ayala kontra kay Alicia Park sa score 6-1-4-6-6-2 para makabawi po sa kanyang pagkatalo sa Australian Open at umabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian EJ Obiena ang panibago niyang gold medal matapos pong lagpasan ang 5.83 meters jump dyan sa Istanbul Sprung Meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Obiena ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Ayala ang kanya pong winning run matapos na makasaysayan din kampiyonato niya sa Mubadala DC Open.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, katropa, August 6, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Na Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santum Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw og tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na kung pagtinaw sa akong mga mata.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Grace, sa una kusog kayo kumain og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin, gasukasukan ako o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ginitukar ang akong acid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day, mga katropa. Welcome. Ano usap din ito programa The Secret of Health. Ano usap inyong health consultant, CJ Nidruda, inyong magkauban na sigyapo na pagatod kaninyong informasyon alang gayud sa pagkahimsog, pagkapiskay sa panglawan sa mga katropa. Huwag hilabi na sa unsa atong matuldukan na kinigayod atong mga balatian. Welcome asa magkakaroon ng lugar. Tungon kay live na usap mga katropa ang atong programa The Secret of Health. Dini sa Gyapon sa atong paboriting stasyon o number one radio station dini gayod sa tibuok Mindanao, hilabi na usab no sa Luzon, Visayas, ang XFM Broadcasting Network ang mga katropa. Live kita karon dini gayod sa atong programa The Secret of Health, hilabi na dini sa 107.1 XFM Tagum. Kamusta kamuntanan din ha mga katropa? Dinhi gayod sa ato agayong mga avid listeners dinhi sa tibuok Davao del Norte. Happy listening, welcome sa atong programa The Secret of Health. I hope hanga diin why paglabad sa ulo mga katropa tungod kay grabe ka hagtik pod ang init karon no. Bawi pod ang pipila ka adlaw nga din adunay pag-ulan. Mo nang gibawi po ang grabe ka init and I hope din ang tanan ha nakainom kayo da sa ilahang tubig. Tungod kay gikinahanglan nato na mga katropa ning panahon nga diin na grabe ang init. Ay gitawon mo kalimot sa pag-inom sa inyong tubig mga katropa. And paningkamuti nga ang inyong tubig nga inumon dili bugnaw o kanang way kulay ha. Way color mga katropa kay basig mo inom mo lagi tubig pero na may color unya bugnaw pa jud. Ay nako po basig unya. Batiyon po ninyo ang gitawag na to gagrabe nga paglabad sa inyong ulo na. Pwede man mo inom good bugnaw mga katropa. Ay ra pud ang diha-diha jud gikan mo init no. Okay, basic aduna pud nay impact. Dinha gayud sa imuhang gitawag nga blood circulation. Pero wala na to ginadili ang pag-inom og tubig nga bugnaw. Ilabi na kung giiigang jud ta no. Ang atoang lawas murag anaagid sa init nga pagbati no tungod kay dinala sa kainit sa panahon. Gani maayo ang pag-inom og bugnaw pero dili pud nang kinalit nga pag-inom hilabi na gikan jud ka sa init nga panahon ha. So then again ang usa sa pinakaimportante pag-inom jud og tubig mga katropa no para di ta ma-dehydrate. Okay, kung ma-dehydrate gani ta ay nako daghan gyud na og problema hilabi na sa ato ang blood circulation. But anyway mga katropa, no, inumi ka na og mga produkto sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ilabi na ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Mas gikinahanglan nato kini para gayud maampingan ang ato ang lawas og ma-maintain ang kahimsog og kapiskay gayud niini mga katropa. No, gani welcome ang tanan. Gayod kay ang ato ang Yes to Health Clinic, padayon ang paghatod kaninyo ga libreng serbisyo, libreng check-up, libreng konsultasyon. Adlaw karon nga Huwebes mga katropa, dinhi gayod ang ato ang schedule sa Yes to Health Clinic at Tagum Branch. Busa sa mga nagapaminaw karon o sa mga taga Tagum or doon ra kamo sa Tagum mga katropa ha. Pwede pa kamo muhabol o muato gayod sa ato ang Yes to Health Clinic at Tagum. Tungod kay tibuok adlaw, dinhi kita ang ato ang schedule alang gayod sa ato ang libreng check-up, libreng konsultasyon. Wa tay gipilik idad basta adunay problema sa panglawas. So welcome kamo mga katropa. Hangtod alas 5 kita ning taknaa sa kahaponon mga katropa. No, nga din maghatod ka ninyo libreng serbisyo. Ang tudod ugma, no? Adlaw nga Bernes, mga katropa, og adlaw Domingo. Din higayod ang ato ang schedule sa Tagum. Tungod kay adlaw Lunes og Martes, dinhen ausap kita sa syudad sa Davao. No, busa sa mga taga-Tabaw, kita kits, no? Karo kayong adlaw Lunes og adlaw Martes. Dinha gayod ang ato ang schedule ang mga katropa. Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Aduna kita yung mga libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy, and juicing therapy, mga katropa. Pwede nyo na ma-avail, ha? And the therahertz therapy. Pwede nyo na ma-avail kung kamo gayon mo bisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic.
Aras na to, alas 12:45 na mga katropa. Pagkapaspas gayon no, sa atuang oras mga katropa. And syempre kinigayong orasa o gagining atong programa The Secret of Health atong gihapon kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Kaoban ang atong mga lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix mga katropa. No? And hilabi na ang ato agayong produkto no nga diin na gituyos paghimo alang gayod sa may mga problema sa mata. Vision X Plus, no? Gining atong mga produkto available sa tanang butika nga duwala sa inyong lugar. And also available sa bismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center mga katropa. Ay kalimot, ilabi na sa atong mga senior citizen. Pagdala sa inyong senior ID para maka-avail gayod ka mo sa ato agayong big discount. Gani, bisag dili senior citizen. No, aduna man joy kalahian atong mga produkto mga katropa sa atong mga presyo. Tungod kay lagi kita ang main, that is why, no, kung gusto mo makatipid, bisitaha ang Yes to Health Clinic tungod kay affordable kini ato ang mga produkto mga katropa. Happy listening no sa mga taga-Paminaw karon sa 89.1 XFM Davao live ang atong programa karon mga katropa. And 11.7 XFM Bukidnon, kamusta kamo diha? No, mga taga Jensan nga din nagkapaminaw karon sa 95.9 and mga taga San Frans no live usab ang atong programa pinaagi sa 91.3 XFM San Francisco and 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon nga lugar, welcome mga katropa. Bagong adlaw, syempre bagong edisyon ng atong programa The Secret of Health. Magatuon usab kita unya og mga butang nga din makatabang anhi kanato alang gayud sa paglambo sa atoang panglawas. Gani buot kong ubani ako ninyo mga katropa nining atong programa. Pinaagi gayud sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana. If you have concern, pwede ka mo ha mupadala sa inyo mga text messages sa atoang text line number na 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. No, gato ka nang basahon unya mga katropa inyo ang mga gipadala ng mga pangutana. And buot kong i-anonsyo alang sa tanan. No, karog gayong pizza. No, ato ang i-double check kay basig mamalita mga katropa ha. Sa ato agayong schedule once a month, regular na to ng schedule no. Every third Thursday of the month, maugay ka na ang atuang face-to-face the free health check-up and consultation dinagayod sa atuang Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa. So nining bulan sa Agosto ang atuang gayong mahimong schedule karo gayong pizza 20. No, busa atangin ninyo ha sa mga taga Davao Oriental or basta doon mo din ha no, sa ato agayong Yes to Health Clinic Amati Branch mga katropa karo gayong pizza 20. Makita-kita ta tungod kay moato na usab kita mga katropa din ha gayod sa ato ang clinic branch Amati. Alang gayod ihatod na usab nga ha kaninyo ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Hilabi na sa mga minglabay nga bulan nga diin na niadto mga katropa sa ato agayong gipahigayon nga libreng check-up o libreng konsultasyon. So karong pizza 20 no, magkita-kita na usab kita mga katropa. Okay, mao ka na ang time usab para gud sa ilahang follow-up at check-up no. And then syempre sa mga nagaplano usab nga mo bisita, kita-kits ta mga katropa ha. Pizza 20 nining bulan sa Agosto, mao gud kada ato ang mahimong schedule din na no sa syudad sa Mati mga katropa. Ang ato ang clinic branch dinagayad sa Mati mga katropa or clinic address naagayad na himutang sa A Square Building no, Barangay Central. Narata din ha mismo ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Mao ka na ang ato ang clinic address or you can contact our text line number no, para gayod kung magpa-schedule mo or gusto mo magpa-reserve, pwede ka na, no? Punta ka lamang ang 0909-1762844 para gayod ma-reserve mo mga katropa tungod kay first come first serve man, ha? No? Ang atuwa gayong ipahigayon nga face-to-face
free health check-up and consultation karo gayong pizza 20 mga katropa. Busa, ayo pakyasa kita kids mga katropa sa mga taga-Mati o gadool pa nga mga lugar nga din nagplano nga mabisita gayon, no? Karong pizza 20 ka na mga katropa. Oras, alas 12:50 na. Og alas sa pagpadayon na itong programa bago tamo ato sonan ato sa paminawan kini mga pipilag ka mga pahinumdom. No, maminaw kita ga testimonya mga katropa. No, and after that, ato guide kita sa ato ang health in formation. Busa ay maghawa, balik kita humangayod sa mga pipilang kapahinumdom. Oras alas 12:51 na mga katropa.

0: So dagang salamat no nanay Melinda Daog from
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So sa gayon ka active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated. Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nidamit sa ato ang Santong Plus Gold?
1: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold nga pinaagi niya ng produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Salamat sa kanang mga uba nila ng mga produkto nga isang pulsa vitamin C, coffee, nakakuha sa ako, nakakagana na ako ang video sa akong panglawas.
0: Ah, so it means na nagagamit ko ka o santon coffee?
1: Oo.
0: Oh, gamit ko ka o santon vitamin C?
1: O vitamin C.
0: Unya, dati maglisod ka o tulog. Pero wala nanay, kumusta? Sa tinang namintay na ka o santon plus gold, unsa ba kadugay na gamit sa ito ang santon gold?
1: Pagkuman ng gold. Ang ako na kami sa santon gold is mas kuandid siya, mas nindot ako pa magpaminaw.
0: So na okay na gila yung mga pagtulog karon?
1: Okay na gila kayo.
0: Wow, surprise God. So, tungod na sa pag-inom ni mo sa?
1: Santong Gold.
0: Santong Gold. Unsa po yung mainom mo na rin sa Yes to Health Wellness Center yung labina sa atong mga gulong to?
1: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa ng titik. Mas maayo na siya. Speed and probe.
0: So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
1: Sibagat.
0: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka active user ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog pila na kasimana ang nilabay tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Giingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Ug ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tudsan tukal na ang akong asil ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Hey!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Sa mga kadropa, alas 12:56 na ang gikinig oras sa atod kaninyo sa Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. And balik kita mga kadropa nini atong programa. Happy listening sa mga bagong abot din ha, and happy viewing usab no sa mga nagatan-aw sa ato ang live karon. No, tungod kay live usab kita mga katropa ang ato ang programa The Secret of Health na pinagi gayud sa ato ang XFM Facebook page. No, pwede niyo na i-search ang XFM 107.1 Tagum, and makita ninyo karon live ang ato agayong programa The Secret of Health. Pwede kamo din ha mag-comment ha if you have concerns and questions. Or kung aduna kamo'y buot ipaabot o itimbaya, pwede ka mo pag-comment. Lamang din ha sa ato ang comment section o gatawa ka ng basahon ng mga katropa. O sa mga nagpaminausap, sila mga nagkanaiyang radyo. Kung aduna kamo'y buot ipangutana, just text your message ha, sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844. Ug ato ka ng hatagan o pagtagad unya human gayon no sa atuang health information. Gani adunay nagtext, hello, naaba mo clinic sa Jensan, Mr. Balindo sa Jensan. Oy, maayong tig paminaw no, pagpaminaw sir, Mr. Balindo no from Jensan. Sa karon na sir, nawa pagitay gitawag nga clinic branch no ng Yes to Health din gayod sa Jensan. Pero base di ay puhon mga katropa no sa mga taga Jensan gani do natay client din ha no from Pulumulok mismo. No mga si Sir Ulysses. No Pailuses no mo na si tatay no atuang avid client. Taga Pulumulok gabi ay jud taw na sila. No, paingon no sa Davao mga katropa, tungod kay doon naman po tayo clinic branch din na sa Davao mga katropa nga naa sa Matina. So biyahe gina sila mga katropa, tungod kay lagi sa karon wa pa po tayo gitawag nga branch din na sa Jensan. Pero base di ay puho no, makabutang ta din ha mga katropa, atuwaran ng tanawo no. Pero anyway, basig usan na sa ato ang mahimong plano pohon. Pero usa na sa ato ang usagid karon sa atong ginahimo kini ato ang mga Yes to Health Wellness Caravan. Atuaran ng paningkamutan base deg maka-schedule po ta din ang Yes to Health Wellness Caravan no kauban ng XFM Jensan no. Atuan ng paningkamutan pohon no kay para sa mga katropa nato din ha mga listener nga diin na walay at panahon or maglisod sa pagbiyahe paingon sa Davao tungod kay layo-layo pod ra ba na. Base di ay, no, by this year, kauban ang ato ang station manager din sa XFM Jensan na makipag-coordinate no, para gayod mahimo nato din ha ang Yes to Health Wellness Caravan. So stay updated na mo mga katropa, paminaw pirmi sa matag programa din sa XFM para makabalo mo kung aduna na tayo schedule no, din ha sa Jensan nga din atong pagahimuon nga Yes to Health Wellness Caravan. Alauna na mga katropa. Og ato kita sa ato agayong health information for this day. And atong ipadayon ang atong natun-an mahitungod gayod sa usa ka minerals no nga din adunay dakong ikahatag nga kayuhan mahitungod gayod sa atoang panglawas. Atong nasigutan mahitungod gayod sa magnesium no mga katropa. Atong nasayran kung unsa kini kanindot, unsa ginabuhat nini sa atoang lawas, hilabi na sa production, sa enerhiya, no, sa protection, sa atoang mga genetic genes, sama na lamang sa DNA and RNA. No, hilabi na nining enerhiya mga katropa atong nasayran nga without enough magnesium, kini di ang enerhiya nga din ginahimo sa atong lawas, wa po dai kini pulos tungod kay di dai kay kini magamit mga katropa no. Tungod kay kini di ang ATP or adenosine triphosphate kini dai mudikit din ha sa imuhang magnesium ion No? So kung way magdesyom nga iyahang madikitan, mo nandi dapat kayo siya magamit sa lawas. Mo nang tingalang uban, luya man gihapon. Sige man untag kaon. No? Gakaon man untag mga pangpakusog, no? Pangpaligon. Pero nga nung murag luya man, basig ko lang tag magnesyom. No? Unya kung adunay mga panglaylay, paminhod, no? Kini nga murag pangurog sa kaunuran. Ang uban, murag dunay bation nga murag mangurinti, no? Sa ilahang tiil, sa ilahang kamot. Mga senyales nga rin adunay pagkaproblema sa ilahang nerves and sa ilahang mga musculatory system. Ang magnesium, usa sa gikinahanglan day mga katropa tungod kay mauday kini ang naga-control, no? Sa atoa gayong musculatory system and nervous system mga katropa. Inana kanindot, no? And then even our brain area. No, kining ato ang utok mga katropa, gitawag kini ga brain guard. No, kining magnesium mga katropa in anak ka nindot. Kining trabaho sa gitawag nga magnesium sa ato ang lawas. Bisan pa man sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang blood pressure, no? And even our blood sugar, usa sa nagatabang para ma-regulate and ma-control kining mga katropa og mahimong nindot og hapsay ang kalihukan. Kini gayod nanginahanglan og igong level of magnesium. No, that is why, no? Ato adyong ginapaningkamutan og giyawha gayod sa atong mga eksperto nga paningkamuti makakaon ta og igo or masulda natog igo nga level nga magnesium ang ato agayong lawas ang mga katropa. So dining ato nga bagong pagtuon, ato ang pag-isgutan karon kini gayong mga simple nga mga pagkaon na mga basic foods nga din adunay hataas nga level of magnesium. Okay, para po, no, sa ato mga katropa din ha, hilabi na kung adunan na mo yung mga gipang bati din ha, nga din atong natunan na mga minglabay nga adlaw kini di ay nagpasabot nga basig kulan na taog magnesium. So ato pong tunan karon nga kini day nga mga pagkaon nga atong pagkakanon hataas kini og level of magnesium, edi matabangan nato kini gayo mapipila ka mga problema, no? So atong tunan karon mga katropa kini mga simple nga mga pagkaon ha nga din available sa ato ang panimbalay, especially sa market nga pwede nato ang mapalit para gayod masudlan og igo nga sustansya hilabi na nini magnesium ang ato ang lawas mga katropa. Sumala sa pagtuon, ang magnesium level magadepende ay kung unsa ang kasarian sa usa ka tao, no? Tungod kay ang lalaki kini nang ginahanglan og 420 milligrams of sodium every day, no? Sa mga kababaihan 320 milligrams of sodium usab mo nay sumala sa pagtuon sa ato ang mga eksperto. Gani ang kining mga liso-liso, sama na lamang sa pumpkin seeds, no, sa chia seeds, no, kana nga mga liso-liso mga katropa ay nako taas day kay naog gitawag nato nga magnesium content, no, grabe kanindot, no, kining gitawag natog pumpkin seeds and chia seeds pero lagi tungod kay medyo mahalon og talagsaon ra pud ni pero ang kanindot kay kining chia seeds mga katropa apil ning sangkap sa ato agayong Santon Gold Coffee Mix. No, so, wapan na sayod ha sa mga nagainom din ha og Santon Gold Coffee Mix. O wapan nakainom sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, aduna kini chia seeds, no, nga din hataas og level nga magnesium. Maunang sa mga nagainom og Santon Gold Coffee Mix din ha, dili katingalahan nga din mahimogin silang baskog ang ilahang kabukugan o kaunuran. No, di gid sila bation og kaluya tungod kay sagana man og magnesium mga tuang Santon Gold Coffee Mix, no? Magamit ang enerhiya tibuok adlaw, no? Mao bitaw nang pirmi nato ginapahinumdum kung gusto ka mahimong alerto, aktibo tibuok adlaw pag inom og Santon Gold Coffee Mix, no? Tungod kay hataas kini og magnesium content mga katropa. Sa mga nilaga din ha nga mga spinach. Ah, si pasabot ani, no, pag misgo taga spinach mga katropa, dunay alugbati, dunay saluyot. Ah, mao nay gilangkuban ini gitawag dato ga spinach mga katropa. Ang hilig mo magsabaw ni ana, dako kay nagikatabang para gayud mo taas ang magnesium level sa inyuhang lawas. Ah, mao nang tawon sa mga kabataan, mao mo ginitawon ang makasusubong pabalandungon tungod kay sa ato ang mga kabataan karon. Panalagsara dyan tawon ang hilig mo kaon og gulay, hilabi na ko ang gulay, mga dahon-dahon. Ah, di ba kay ba? Magamugot yung taon ng naong sa mga bata tungod kay lagi prito man ang pangitaon. O, muna ang mga bata, tawon. O, kung si Senator Rubin Padilla pa, no, ang paistoryahon, mga weak gindaw ang new generation. No, kaluoy po taon. Pero ang pasabot niya na, general magunda ang information. Ano, and then, ang pasabot niya na, nga din ang panglawas, no, and then ang mindset. Tungod po na sa gitawag gayon na ito nutrisyon na gikan sa atong gipangkaon mga katropa. So maidugtong ra po nato na sa ato ang pagtuon. Adunay mga henerasyon karon nga dindili gani hilig mo kaon og mga masustansyang pagkaon. Aw mahimo jung tinuod ang giingon ni Senator Rubin Padilla, no, mahimo jung luya ang bagong henerasyon karon. Pero dili man pud tanan tungod kay do na man pud gihapoy mga bagong henerasyon dron nga diin gipugos or gi matuto man pud taon sa ilang mga ginikanan nga mukaon gihapon og mga simple nga mga pagkaon, no. Dry roasted almonds. Kinsa ang mga gakaon din haog almonds? Ay, labi kataa kanindot tungod kay hataas kay kiniog gitawag nga magnesium. Dili lamang ang B vitamins, no, kung mato gani ka mga mall, no, aduna na mga dried roasted almonds. Makita niyo na mga katropa, nakapack na siya, no? Mga nakasachet ang uban. Di ba kay nindot kayo kay hataas kay naog magnesium content, ha? And then mga black beans. Kinsa nagagamit og black beans din ha, hataas po ni og level of magnesium mga katropa. And then kining young soybean, no, taas po kay ni og level of magnesium. Nindot kay na mga katropa, naman ni pipila o ursahay sa mga public market, no, makita ninyo ni ursahay kining young soybean mga katropa. O niya, syempre avocado. Grabe gid ako ni kaidulo ning avocado, no, kay pag misgot ang sustansya, grabe halos tanang sustansya naa gayud sa gitawag natog avocado, no. Pag misgot ang B vitamins na ang avocado, misgot ang fiber na ang avocado, even magnesium naa pa jud, no, and potassium naa pud ning gitawag natong avocado mga katropa, no. 58 milligrams per 1 medium avocado, no, medium nga avocado, ha, isipon nimo na na ay 58 milligrams of sodium nga din makuha nato din ha mga katropa. Ayahay kayo mga katropa nato din ha nga din adunay prutas nga avocado kay freely makakaon sila mga katropa. Kay kung wapog kay tinanom hastang mahala pud taon. No, may na lang ron kay murag brato-brato sa una jud maabot og 100 kapin 200 kapin ang kilo sa avocado. No, pag dili season mga katropa, ha? Pero nindot kaayo gani ang avocado sa jud na sa ginatawag nato nga ginahalo ni sa mga smoothies, no, mga shakes, no, mga drinks. Ah, na jud ni avocado tungod kay lagi grabe gid siya ikahatag og kaligon kabasko gayud sa lawas ang mga katropa. Brown rice, of course, no, kining whole grains sa mga katropa. Brown rice, black rice, grabe kanindot kini tungod kay sagana usab kini og magnesium. No, mo nang mapansin nimo pag mukaon ka og kinibitang brown rice, black rice, dugay ka gutumon pero tingala ka lahutay man ang kusog. No, di bang kadali-dali maluya? O, kumpara gani sa white rice, di ba kay dali ka gutumon, unya dali ra pud ka maluya. So why ganin nyo, i-compare ninyo mga katropa, kaon mo din ha og black rice or brown rice, kaon po mag white rice. Unya, palsahan ang nagkaon og white rice, palsahan po na nagkaon og brown rice o black rice. Ikumpara ninyo, kinsay mas kusgan. Inyo na makumpare mga katropa, no, tungod kay lagi, sagana kayo kining gitawag nato nga magnesium ang black rice ang mga katropa. O, unya, dugang pa nga mga gulay, kinigayong okra, patatas, broccoli, asparagus, no? Ug ang tanan nga mga whole grains aduna nay gitawag nato nga magnesium, no? And then kining mga beans, mga nuts, no? Nya mga saging, no? Bayabas, kapayas ug mga grape fruits aduna jud nay gitawag nato nga mga magnesium mga katropas. Dali nga pagkasulti kining mga gulay ug prutas diha ginato na makuha kini gayong magnesium. Mo nang giawag jud pirmi. No, nga din kaon jud mo gulay prutas. No, kung gusto mo nga din pirmi baskog ang lawas, kusgan ang lawas, suway ninyo, no? Kaon ni jud taon ninyo kada adlaw og prutas o gulay mga katropa. Tungod kay kana ato adyo nang gikinahanglan. Now, how about lifestyle habits? No, tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, mga katropa, dili di ay igo kining pagkaon nato og mga pagkaon nga sagana og magnesium. No, para ma-maintain ang healthy level of magnesium sa atong lawas. Tungod kay bisan pa man di ay hilig ka mukhaon og mga masustansyang pagkaon, duna di ay mga lifestyle habits nga pwede gihapon mupapugong or botanggal gayud sa magnesium level sa ato ang lawas. No, mo nang ato ang hisgutan karon kining mga butang, mga lifestyle nga kinahanglan ato ang undangan para gayud dili moubos ang level sa magnesium gayud sa ato ang lawas, mga katropa. Kay tingala ka, tingala mo din ha nga dok, hilig mo kumo gluto og magsabaw og mga saluyot, alugbati, malugay. Hilig po kumukaw og avocado, dok. Kaya na ako'y sariling tanong. Pero nga nung murag luya man lagi gihapon, dok. No, gakulang maghapon ang magnesium level. Basi di ay kaon ka or gainom ka, unyur ginahimo ni muning mga pipilang ka mga lifestyle. No, istilos kinabuhi din ha gayon sa inyohang panimalay. Number one, sumala sa pagtuon, kinigayong carbonated sodas. Kaon ka gulay lagi, kaon ka prutas, pero pag uhawon ka, oh, kana man pong inumo nimo kanang dunay kulay. No, kinibitong lami kes tutunlan, labi nag-init kang panahon, lami ay ihigop og coke, lami ay iinom og unsa pa na din ha nga mga soft drinks, no? Kana nga mga soft drinks, mga katropa, mga sodas, ay nako po sumala sa pagtuon, kana man god, naturally taas na siya og gitawag na tog phosphoric acid. Unsa ginahimo sa phosphoric acid sa ato ang lawas, mga katropa? Kini mugunit sa mga magnesium, no, dinha gayud sa ato ang digestive tract. No, nga diin mahimong useless hinuon kining magnesium, instead gamiton unta sa ato ang lawas. Pasaway kayo ning gitawag nato nga phosphoric acid nga naas mga sodas. No, pag makita gay nila ang magnesium, oy tuwa ilaha din ng dikitan. No, mugunit dahil na sila dito sa magnesium. Hangtod, makita sa lawas nga di na noon magamit ang magnesium. Kaya abi manilag phosphoric. No, abi manilag phosphoric acid, tuwa man na dito ang magnesium. Giputos man dahil nining gitawag na itong phosphoric acid. No, nakita na nga pagtuon sa ato ang mga eksperto. That is why, no, instead nga gakaon kag mga gulay, mga prutas sa taas o magnesium, pero nga nung murag luya man gihapon, ganong aduna magyapoy bation sa mga nerves and muscular basig, hilig ka og mga sodas, mga katropa, ha? O, sige na hanglan, limitahin na ninyo na, okay? And then mga free sugars. Unsay pasabot aning free sugars? But pasabot mga sobra nga asukal sa ato ang lawas. How come nga din adunay sobra nga asukal sa lawas? O, halimbawa, kung hilig kay ka, no, automatic, no, kung hilig kag mga tamis din, ha, no, sa isa kaadlaw kapila ka ka makakaog tamis, dungagan pa jud og white rice, automatic mo sugar na pagabot sulod sa lawas. So ang mahitabo adunay gitawag natong excess sugar, mga katropa. Unsay mahitabo kung adunay excess sugar? Ang imuhang kidneys, mga katropa, after nga na process sa atuang atay ang excess sugar, and then it will turn into gitawag natong dalhuna sa atuang gayong storage. And then some of these, no, will be eliminated, mga katropa. Ang mahitabo sa atuang kidneys, mapugos, no, or pugsun kini sa ato ang lawas nga ipagawas katong mga sobra or mga magnesium gayod sa ato ang lawas, mga katropa. Mao na gitawag nato nga mahitabo, ha. Imbis nga magamit katong magnesium, tungod kay adunay excess sugar ang imuhang kidney, sige ra ka og ihi-ihi. Mauna'y kadalasan may tabo sa mga tao nga din hilig mo ino mukhaon og mga sugar, di ba? Kaya sige nagbalik-balik og CR. Yeah, tingala ka, sikag ihi-ihi, waka na sayod nga. Katod ang imong ihi, tuwa na dahil niya, apil na dahil dito ang imuhang magnesium. Ay, naku po, duwagan pa dyan nato kining mga caffeinated drinks, caffeinated foods. Oh. Kinsay, hilig mo ilom din ha og mga kape. Kinsay, hilig mo inom din ha og mga energy drinks. Mukhaon og chocolates, no? Basta adunay caffeine, ay nako po mga katropa, ha, ang caffeine and alcohol pagka na mag-uban, gitawag ka na og diuretics. Unsa man ning diuretics? No? Kining diuretics mo na nagapapugos sa ato ang kidney nga mugawas og or ipagawas ang tubig sa lawas. Pinaagi gayud sa pag-ihi. Mo na pag magkape ka, no? Mag-inom kag soft drinks, mag-inom ka og mga energy drinks, tingala ka na sige kag iihi. Tungod kay normal ra na nga pamaagi sa imong lawas, tungod kay lagi diuretic kini gayong gitawag nato nga mga caffeinated drinks or caffeinated foods. Unsay nahitabo? O napapaspas gayud ang pagpagawas og tubig sa imong lawas, ngadin wa ka nasayod sa samang panghitabo. Dito gayud sa mga free sugars or excess sugars, ang uban nga magnesium nadala din ha sa imong ihi na labay noon nimo mga katropa. Timanin ninyo, hilabi na sa mga katropa nato din ha, hilabi nga di infirmi mag-iihi. O nya, bantay gani ninyo ang ihi. Kung grabe na kayo na kabula, ako po, mas mayo magpa-check up na dahin mo sa inyong kidney ha. And then chronic stress. Sa maning chronic stress, kaning grabe na ka problemado, no? Daghan na kay problema, daghan na kay giisip. Ay nako po, ang chronic stress gapataas din sa cortisol level and adrenaline level, mga katropa. Grabe usab kini makapatanggal sa magnesium na dinha gayud sa ato ang bloodstream, mga katropa. No, so mao kini ang mga lifestyle, no? Mao kini ang mga simple lifestyle na kinahanglan usab nato limitahan. Well, kung kaya man lang tanggalon, edi mas maayo, no? Kung gusto ta nga diin mahimong healthy level ang magnesium gayud sa ato ang lawas, mga katropa. Let us always remember nga kining magnesium, it is not only a simple dietary mineral. Dili lamang tungod kay mukaontan ini, no? Kauntan na tungod kay kini hataas og gitawag nga magnesium level. Pero unya, pag abot pipila ka oras mo, inom po dahil tagpangtanggal og magnesium. No, edi wa gyapoy pulos ka itong magnesium nga unta atong gisulod sa ato ang lawas, no? It is a foundational pillar of human biology. Kini kayong gitawag na ito nga magnesium, mga katropa, no? Kung atong susihon, from a cellular, no? From cells, no? To DNA, to energy, and the structural of muscles and nerves. Inana kanindot kini gayong magnesium, mga katropa. So I hope and I pray nga rin kini ato ang mga katropa karon nga din nagapaminaw, especially if you have already heart problem, blood circulation problem, diabetes, muscular problem, and nerves problem, please better to check your magnesium level. No? And then itiman ayaw kalimti katugayong mga wrong lifestyle and habits, mas maayo undangin ninyo to. Unya, hinahinay na dayon mugkaon og mga prutas, gulay nga atong gipanghisgutan karon para gayon, no, mutaas ang level sa magnesium sa atong lawas. But sad reality lagi, no, tungod din atong panahon, no, hectic naman kini ato ang panahon, mga katropa. Ilabi na stock na sa kabuntagon, gadali-dali na tungod kay basig malate. Amo na kung unsay dali maluto, mauna lang dayo himuon nato, mga katropa, mauna lang dayon ang lutuan. Amo na muingon na lang dayon tagun, maura may available gudok, no? Og mao kana ang sad reality, mga katropa. We have a poor diet and unhealthy lifestyle. E di unsa dali himuon nato? Para po di ta maluya, tungod kay mahimong kulang manjud og sustansya, ilabi na magnesium mga atong lawas, tungod sa kabisi or kakulangon, no, sa gitawag natog pangwarta or panginabuhi adlaw-adlaw, no, mao nang aduna gyud gitawag natog malnutrition ang ato ang lawas. So unsay angay natong buhaton, hilabi na sa mga kabataan ninyo, no, mga kabataan nato or sa bisan kinsa man nga diin di jud hilig mo kaon og gulay og prutas, unsay angay buhaton, dunay sekreto. Paning kamuti, makainom mo sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold, hataas kaayo kini og mga minerales, kauban na din ha kini gayong magnesium. O, inana kanindot kini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katropa. O, kung di jud mo makakaon gayod og mga gulay, mga prutas, silabi na kung di jud ninyo kaya, kadi gid ninyo hilig, paningkamutin na lang makainom mo og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Bisan na tuod ni ana man lang, no, matabangan ninyo ang inyohang lawas nga mutaas gayud ang level sa magnesium ug malikayan gayud kining mga pipila ka mga problema sa panglawas mga katropa, ha. Paningkamutin ninyo, available ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Unya kung dool ra mo sa atong Yes to Health Clinic, mas maayo makabisita mo para gayud mas maka-discount. And then syempre kung gusto mo nga adunay dugang kasayuran, adunay health counseling, bisitaha gayud ang Yes to Health Clinic. Daghang salamat na sa mga niuban. O kana nga ito ang simple health information. Ugma, magtuon usab kitag bag-o nga pagtuon mahitungod gayud sa minerales. So, magtuon usab kitag bag-o nga minerales ugmang atong pagatunan, no? Atangin ninyo mga katropa, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. Dinigayad sa programa The Secret of Health. Dinigayad sa ato ang paboritong stasyon, XFM Broadcasting Network. Oras, alauna, 22 na. Bago ta maguman, ato sa hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. No, unahon ato ning mga nag-comment, no, sa ato ang Facebook Live. Siyempre, ang ato aga yung avid listeners and the viewers, Sir Raksoman de la Peña. May paniutol ka tropa, Doc CJ. May pong paniutol din ha, no? Sir Raksoman de la Peña from Mawab, Davao de Oro. God is good all the time. And don't forget to take your Yes to Health product. From Mama Jeneline de Saria. Unsa may angay itambal aning katol-katol, Doc CJ. Mga tol ko, dayon daghan kaayo magaburot-burot. Mawala raman po dya, human ako katol-katol. Kada adlaw na lang dyan ako ni ginabatsyag. Uy, tawon kaluoy po ni Ma'am Jeneline de Saria. Pag aduna kay katol-katol, ma'am, ha, mas maayo. Hilabi na kung dili ra siya normal nga katol-katol. Ilho ni mo kung aduna banday gitawag na itong mga triggering factor. Pag may sigot ang triggering factor, kini bang makapasamot, no, sa pagkatol or mo'y mahimong hinungdan nga anong magkatol-katol ka. Halimbawa, sa pagkaon, no, mga magini kadalasan. Pag mga kaon ka ani ma, makakaon ka na, mga tol ba ka? Okay, kung mga tol ka, buot pasabot, adun na ginay connection sa imuhang kidneys and liver. So, usap po na sa atuang i-check, no? And then, pansamantala, pwede ka maghimo ani sa inyuhang balay, Mama Jeneline. Kining gitawag na to nga dahon sa makabuhay, no? Or panyawan sa Bisaya, no? Magkuha kag pulo ka dahon ana, ma'am, sa panyawan. Kunya pulo pod ka dahon sa bayabas. O imuhan ang pabukalan sa tubig. Kunya pag humandi mo ligo sa buntag, imuhang ibanlaw tong tubig nga pinabukalan sa bayabas o panyawan. Hula tara po, mabugnaw. Ay, po diritso ibanlaw, ha? Kaya basig init-init na. Tanggal po dapil ang pamanit, no? Pero dako kayo na epektibo sa mga adunay katol-katol, ha? Kining dahon sa panyawan o dahon sa bayabas. For external nga problem. Sa gawas ka na nga problema, ma'am, no? Ma'am Jeneline. Pero sa sulod mismo, tungod kay kailangan po nato na i-cleanse ang blood circulation. And take note, our skin is the third part of our kidney. Og sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, kung doon na tayo mga gipangbati or problema sa atong pamanit, basic kidney, nagpasabot nga din, adun na po'y pagka-problema sa atong kidneys. So, gikiknahanglan ang detoxification or cleansing. Pag-inom, og Santon Plus Gold, og Santon Vitamin C, mao ang pinaka-the best combination kung adun na'y pagkatol-katol, ha? O, kinigayad mo tabang internal din na sa imuhang kidneys. Duha kapsula sa Santon Gold, 30 minutos, human ka mukhaon, 2 times a day, buntag o gabi. Unya ang Santon Vitamin C, 2 kapsula bago ka mukhaon, buntag o gabi. So, wayi na, Ma'am Jeneline, straight ni muna himuon, good for 15 days. Ilabi na kung dugay-dugay na ni muna, gibati ka na ang pagkatol-katol. Observary, sulod sa 15 kaadlaw, inom ka atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Himuha na itong dahon sa panyawan o bayabas kada buntag, human maligo. And then, syempre, paningkamuti, likay ka sa itlog, manok, bulad, ginamos, maunay pinakabawala. Pag adunay, gitawag nato nga katol-katol, ha? O, unya, kung asa man ka nga lugar, kung duro ka sa atong klinik, mas maayo makabisita po ka para sa dugang impormasyon o ma-check po nato personal kung unsa na dyan na nga pagkatol-katol sa imuhang pamanit, okay? Alauna, 20 size na mga katropa. Last nga atong hatagan o pagtagad from 971. Maing adlaw kaninyo sa XFM o sa imuha Doc CJ. Unsay maayo himuon sa sigig sakit na ulo, Doc? O na ako ginainom tambal pero dili man mawala. Ang pagsakit sa ulo, ilhon nato kung asa dapit ang gasakit sa ulo. O kung unsa kagrabe ang pagsakit no sa ulo. Kay kung pagsakit sa ulo, unya ako mawala na po kung imo ang hilot-hiloton, gitawag na to na siya tension headache, no? Pero kung di gani mawala hilot-hilot, naghihapon ang kasakit, unya ang pagsakit sa ulo, adunay inubanan sa murag kasukaon ka, basig migraine na, ha? So mas maayo atong ilhon. And then, ang dapat nimong himuon, kung hilig ka muinom og soft drinks, hilig ka muinom og kape, ayaw na pag-inom ni ana. No? And then, pangita og luyang dilaw. Kung wala yung luyang dilaw, basag ka na lang luyang na nasa imuhang balay, nasa imuhang kusina, o ang himuon nimo sa luya, labi na pang-emergency ni siya, ha? Nga din labad kayong ulo, unya layo ka sa mga butika, or asaban nga diin pwede ka makapalit og tambal. Pang emergency, pangita og luya. Ang luya dukduka, puga dayon sa tela. Ang pure nga duga, bisag aduna kay makuha nga usa ka kutsara nga pure nga duga mga katropa, imuhan na siyang imnon. O, diba kay instantly murag ma-relieve ang imuhang labad sa ulo. Tungod kay hataas kayo og anti-inflammatory properties kini gayong luya mga katropa. Hilabi na kung luyan dilaw, no? Pero lagi kung may luyan dilaw, bisag ka na lang ordinary nga luya pansamantala. Unya kung kaya na ilakaw, di na kayo labad ang ulo, adto day butika pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag-inom dayon duha kapsula, no? 30 minutos human ka mukaon, buntag o gabi, no? Ma'am or sir, sa atuaga yung texter. And then kung doon ka sa atong clinic, mas maayo bisitahe kini. No? Tungod ka, doon na po tayo specific combination, specific food supplement and herbal medicine nga pwede gayod nimong inumon. No? Sulod lang sa 15 kada, makita gayod nimo ang kanindot sa ibuhang paminaw. Hilabi na kung dugay na kanimo lang gidadala imong problema, sakit sa ulo, basig dili na simple nga sa labad o pagsakit sa ulo, mas maayo atuwa gayod nang ma-check personal, ha? Mayong pagtanaw, Sir Harold Salang from New Corilla, Davao del Norte. Ayan, wala naman taigong oras mga katropa. Dagang salamat. Hilabi na sa mga niuban. Nagpadala sa ilang mga mensahe o mga nagtanausap sa ato ang Facebook Live mga katropa. Wa naman taigong oras, ako nagpasalamat. Kauban ang Yes to Heart Naturopathic Wellness Center. O kakanunay magayon o magpahinumdom. Ampingi ang imong lawas. O ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adaw tanan. And God bless us all.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras na to mga babe, exciting time. Clarex kayo alauna, 31 na sa kahaponon. Ang atong oras, hatid ka nato sa Zantone Gold Coffee Mix, ang health-focused 3-in-1 or herbal 3-in-1 coffee blend nga gimanufacture sa Yes to Health Incorporated diri sa Pilipinas. Ang Zantone Gold Coffee Mix formulated kini sa anti-aging, immune-boosting and skin-nourishing ingredients. Mapalit ni siya mga babe sa mga Yes to Health Clinic and ato ang mga suking butika nationwide. Also mga babe, ha, atong timanan nga ang ato ang Zantone Gold Coffee Mix, aduna ni glutathione and collagen, aduna ni mangosteen o herbal powerhouse, sama na lamang sa malunggay, ampalaya, turmeric, moringa, spirulina, chia seeds and also duna kinestevia. Ang isa sa mga benefits ani ato ang Zantone Gold Coffee Mix, ma-enhance ato ang mental clarity, focus and productivity.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako giningon kay kunimo.
3: Promise.
5: Promise.
3: Ako pud giningon na nimo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahilak ka ni mo. O mupakatawa.
7: Ay, mga lagi. Uy, gwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
3: Moritz.
9: Unya ka ron. Pahilak-hilak ka.
2: X-Rated sa

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated.

0: That was ikaw lang, by Nobita. Grabing assurance naman yan, Nobita. Grabe naman. Sinta. Alauna 42 na sa hapon, mga baby. Welcome, welcome, welcome na sabi sa itong pagpanaguban-uban karong hapon. Ang ito ang programa.
1: X-Rated.
0: X-Rated na po, mga baby. Oras na po para mag... paminaw sa to ang mga drama. Oras na po para mag ano diha ka ng higda-higda. Oras na para muingon na po ka nga. Ay, maminaw na po ko. Ana man. Beto mga babe na, kumusta may inyo hang kahaponon? Kumusta mga babe na to diha nakapaniod to na ba ang tanan? Sa mga wala pa diha na niod to babe, siguro duhang nayuno na to ang tiyan. Pero kung di ka gusto nga magkaon, pwede po na nato abagan no, sa mga produkto sa Yes to Health or baka to ang Zanthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga healthy mga babe, ang kape nga makatabang aron nga mapaboost ato ang natural energy and of course ma-enhance ato ang focus and mental clarity. At the same time, supportahan nato ang adlaw-adlaw nga wellness despite of a very busy lifestyle. Kung sa pabaygi paabot ni mo diha babe, igupi na na og Zanthone Gold Coffee Mix while naminaw sa programang X-Rated. Ah, diba? Grabe ang kanta na to, kanang assured ka ay ta. Grabe assurance yon. Yung kanta na yon, ikaw lang ang iibigin. Naon tayo ngun, ana, no? Kanapaganing na naka sa peak, sabi ka na bitong doubt, ka na bitong tinatanong muna kung saan ka palulugar doon sa buhay ng isang tao. Tinatanong muna kung ano ba talaga ang halaga mo. Sana man lang mabigyan tayo ng ganong klaseng assurance. Well, kung hindi naman, eh, di umalis kayo sa buhay ko. Ayan, ang aaway na naman po. Anyway, mga babe, ha, sa mga babe na ito, di ha, mga sukinting paminaw na ito, ang nagpaminaw ni mga oras. Sa asa mga nakaplaster karon, Visayas and Mindanao, nagpaminaw baka diri sa tuas sa XFM 89.1 Davao o baka diri ka naminaw sa XFM 107.1 Tagum. Sa tuwang XFM 99.5 Jansan, mayong udukan ninyong tanan, mayong hapon sa inyuhang tanan sa abdari sa XFM 101.7 Bukidnon, XFM 99.1 Mati, XFM 89.5 Pagadian, sa XFM Ipil, sa XFM Zamboanga, sa XFM San Franz, XFM Tacloban, o sa tuwang XFM 88.3 Cebu. Pohon, madungga na punta sa XFM 91.1 Kidapawa. Kumusta man ang mga babe na kaya plastada na bata? Kaya di natin idugay-dugay yun o niya sa unahan. Ato anang sugda na nga to ang X-rated drama. Diba? Pas-pas ka ayo. Oo, alam nga naman. Pero una ang tanan mo, kiss sa doko, babe.
2: Isi-isi.
0: Katamis. Katamis sa kiss ni Babe Sabrina. Sa mga babe na ito, di nga gusto mag-pa-shoutout, magpaabot sila mga greetings, ilahang mga itong mensahe nga ito sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Pwede ninyo nang i-text mga babe sa tuwang text line sa 0969-333-0537. Matrohan ko babe ha. 0969-333-0537. Diha lang nyo i-text or unya sa after atuang X-rated drama, pwede mo tawag diha para sa inyuhang mga tambag. Sa mga babe na itong akaroon pa naka-tune in, sa mga wala paghihapon na kaila, nakuratan nga nung wala na si Reyna Chinita, lahi namang yung tingog nga ako madunggan karon. Kinsa magyudning bayhana ni. Kinsa ba ni madunggan na mo sa ere karon? Of course, walay lahi na inyuhang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Ang inyuhang Babe Sabrina, mga babe. Oo, Babe Sabrina. Pagkatawa man ko sa amoy pa lang ulam na. Masimuta daw ko, be. Ayan, bitaw mga babe ha, pwede mo mag-text unya. Ito ano siyang basahon. Ayaw mo kaulaw na ako. Ako rami. Ako lang niya. Sa mga mga babe po na ito, gusto magtanong sa tuwang Facebook Live. Naka-live stream ta karon. Live na live tanin yung makita sa XFM Davao Katropa Digital. Utrohon ko, babe, XFM Davao Katropa Digital. Sa Facebook na siya, mga babe. Live ta nga makita. And of course, sa mga Facebook pages sa tuwang mga sister stations nga naka-simulcast karon sa tuwang programang X-Rated. Again, plaster na diha, babe. Ayan, oy, hello di ay sa XFM, mga babe na ko here sa XFM Canlaon. XFM 101.7 Canlaon. Naka-simulcast po ta karon dito, mga babe. Good afternoon sa inyuhang tanan. Magandang hapon po. Ano ba ang tanong sa Canlaon ka nang, ano po ba, somewhat Bisaya ba or Tagalog? Ang mga babe na to diri sa may Canlaon. Ah! Bisaya, Bisaya day gihapon. Bisaya tanda ko. Mga bisdak pa rin ang mga babe nato diri sa 101.7 XFM Canlaon. Maayong hapon and welcome sa programang X-Rated. Dinhi po. Ayan sa mga babe nato dira, plaster na babe. Oo, higda na. Kaya ang kini nga oras magudala una to dala stress, kay mo jud nang oras sa ting higda, no? Kanang ting pahuway. Oh, ting pahuway mga babe ha. So pag plaster na mo diha kay di na nato dugay-dugayon mga babe para dili ta mabitin ani ana ang atuang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakwan? Ayokong lato sa hana.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Masubra ka tukiro. Putlon ko ni anumat tagayang tarani.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: kong ang pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Dear Babe Zabrina, palihog taw galang ko ninyo og Joel, 22 anyos. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo sa kasakit sa akong dughan. Tungod sa nahitabo sa akong gugma og aning babae nga nakagusto nako. Aron inyong isabtan ang tanan? Sugdon ko sa ingon niini ang tanan.
1: Lalo sa mga kaoy?
2: Uy.
1: Ano nga ka ginatugan sa tibuok kalibutan? Ngano ka? Ha? Ay baol ako kung naunsa ka. Tungod sa dyan imong uyag nga si Bibi? Mao ba?
2: Ay, wala gibay. Tungod kay... doon naman ko kay nibawaan nga. Doon ako na sa ilaing uyab.
1: Unsa?
2: Bay, unsa man nga akong buhaton?
1: Unsa lagi akong kisultihin mo, bay? Pakisultihin siya. O di ba? Imong susihon kung unsa katinood ang imong nadunggan.
2: Oh, sige, sige. Akong tumano ni mong tambag. Imong gisulti. Ma. Ma, nganong iya mo kong gingon eh ni Ma? Ngano man? Naibawahan ka na ako nga gibinuangan ko sa kuyab.
3: Hoy, Joel, naunsa ka man. Kalimti tong babayhana, oy. Dunay daghang babae pa diha. Ako pa ni mo. Di ka mag-iningo ni Ana. Ang imong buhaton, magtarong kas imong pagtuon. Ang pagtuon ang unaha, dili ng imong kasing-kasing.
2: Ma.
3: Kabata pa ni mo. Unya mag-iningon ka ni Ana. Naunsa ka man in taon, oy. Focus sa imong pagtuon, Joel. Onya na nang uyab-uyab diha. Kay maura na ang makaguba sa imong pagtuon. Og usa pa sab, naa pa may daghang babae sa kalibutan. Nganong mag-antos man ka diha, ha? Manong mag-antos man ka adto?
2: Ma.
1: Unsa? Magpakamatay ka ba, Joel?
4: Oh, tinood ka, Joel?
2: Oh, baby. Rex. Dili na ako maantos ang talan.
4: Uy! Ayag yun, papalabi, Joel. Tungod ka ikarag yun ang alkansi, Ana.
1: Oh, bitabay, bitabay, bitabay. Tinood yun si baby ba, Joel? Unsa baya ka? Kalim dito ko mahihana, oy. Doon na ba'y nagang babae din sa kalibutan? Unsa mo ka? Doon na ba'y babae maabuti mo?
2: Bay.
4: Ay, ragi ka bala ka. Tabangan ka na mo. Nga malimta ni mo katong babayhana.
2: Bibi.
1: Mayara na mong buhat din ay. Nandun ka yung ano, hindi ka tubig.
4: Joel, dali na ba? Ayaw sige, lingkod-lingkod diya sa daplin. Galigo na. Ako, nakahumol ako. Sige na ba, ari na.
2: Unya lang lagi kong tataod, Mligo. Sige, kamulan siya.
4: Ah, diday ka ha? Dili ka di aya.
2: Tungno! Basa na noong ko! Bibig siya ba? Nagawa niya!
4: Mligo na!
1: Yeah. Siya naman ba yung Joel? Ha? Okay ra ka? Saman, nalingaw ba ka sa itong pagpangaligog dagat?
2: Okay ra ko. Salamat ninyo ha. Nalingaw ko.
4: Sa amo nang ikaingon, Joel, di ka na mo pasagdan. Tabangan ka na mo nga malimot sa hingpit ka itong imong ex.
2: Sige, sige. Sige, tipas na lang ko ninyo ha. Arin ako sa amo. Unsa? Hatagan ko ni mug akong mauyap?
5: Oo. Aron malinta ni mo katong babayana.
2: Ayun na lang, uy.
5: Ha? Nga naman?
2: Da, kapoy na na, eh. Basig masakitan na ko sa muta na. Basig itugang dugang na nasa akong problema.
5: Joel?
2: Salamat na lang. Pero di lang ko.

0: Babe Sabrina, gyamaman gid na ko ang akong kaugalingon nga maulian ko sa kasakit o sa kasakit nga akong gibati. Galisod ko pero pilit na akong gikalimtan ang tanan. Hangtod sa pagpanglabay sa panahon.
1: Dako kayong akong kalipay karon nga nauli-ulian ka na, Jewel. Ugwa ka na magpakabuang paugunahuna atong daday.
2: Nauna-una na ko, ma. Nga, di sa angay sa kong gugma.
1: Kana, maunay sakto. Nga nung karong ka man lang makahuna-una, ana, ha?
2: Ma.
1: Buang ka gyud sa una nga giusika ni mo ang imong mga luha tungod lang niya. Tungod kay wa to'y biling babayhana.
3: Bay, doon ako ihatag ni mo. Anong mahibo ni mong uyab?
2: Na, nasa mga na prihas ng mong bibida.
3: Ay, sabi ako, ay. Di yun parihas tungod kay ang akong ihatag ni mo, si Bibi.
2: Sa? Ikaw, gibay ba? Magigubinuha nga, ay.
3: Oh, tinudan na yun lagi ng
2: akong. Tinudan na yun, di ba eh? Taka, binuang dia. Inamiga lagi ang akong pag-ilan niya. Sabot ka? Kutob lagi sa pagka-amiga ang akong pagtagad niya. Ay. Wa man makakuyog si Rick sa itong laag ron. Wa nga na timing mo sabang yung hilanat sa itong lakaw ron.
4: Oh, kaya nga no. Di ka ganahan nga kita nilang duha. Aw, muli na lang ko, oy. Wa man siguro kay Queen.
2: Oy, ay! Sa mga lakaw mo, oy. Sa mga, oy.
4: Ikaw nila yung lakaw.
2: Mingon tayo ko. Mingon tayo ko ni mo nga. Di ko ganahan kikuyog ni mo. Balik din ba? Kita na lang ko ng mga lakaw. Balik din.
4: Jumokra, oy. Baka ako kakubiya ni mo.
2: Hinda.
4: Laagi hapon ta, oy. Bisag kita lang duha.
2: Salamat, ha.

0: Abi ni mo, dako gyud kay mo og ikatabang si Rex sa akong kinabuhi. Labi na ka, bibi.
1: Joel?
0: Og, di gyud ni na ako kalimtan. Stinuod lang. Stibook na akong kinabuhi. Og salamat yung ha. O na yung kumakitaan nga sama ninyo. Og ikaw, bibi, salamat ha. Nagyo ka kanunay sa akong mga kagulanan. Sige lang. Mabuto lang yung adlaw. Kamakabayad ko sa akong utang ninyo. Nimo. Usbon ako. Taghan king salamat. Oh, naunsam ko. Sam niya akong gibati. Minumbaom niya akong gibati ni Bibi. Umigalan ako siya. Ba't nga nung naingon mo ko yun eh? Nano?
2: Oh! Nganong hindi mo nimo insulti ni Bibi? Kanang imo gibati?
0: Ay, mauwaw ko ba yun eh? Tuti, nakahibaw ka, suot ang managigala. O di isa ko gusto ba makaingon siya nga gibusahan ako ang among kasuod. O magpahimuos ko si gayon.
2: Ay, bayanin mo eh. Suway, good. Malay ni mo.
0: Ay, sige lang ba eh. Tuso lang na ako. Mintas makaya pa na ako, ako ulaw na ning taguon. Ay, di na ginimay mo. Mura na d'yo kong mabuang ining kintanga. Di na gina ko maantos ang akong gibati ni Bibi. Isulti na gina ko ang akong tinuod ni gibati niya. I'm sorry kung ang panghason ang kong musulti ni Moani, pero gipog nga lang gina ko sa una ang akong gibati. Kini ko gustong ingno ni mo nga nag-abusar ko ba? Pero ang tinuod, I love you.
1: Joel.
0: Hilak mo ka.
1: Nindot ang taong pamati yun, imong kisulti. Tungod kay parehas man taong kibati. Kung ikaw na-develop na ako, ako sa na-develop ni mo, Joel.
0: Kung muna, wala yung problema ang tanan.
1: Doon ay problema, Joel.
0: Sa ibot mo ipasabot? Mubiya ka?
1: Oo. Oh, wa ko'y mahimo. Tungkol kay pagbuot kanina ni Mama o Papa. Nga ba doon ko sa Manila? O gatok ko pa eskola yun sa akong ate sa Marikina.
0: Mag-usa naman lang ko, ani. Mahal ko ikaw.
1: Pangita na lang uglaing binuhat nga deserving anang imong kugma, Joel.
0: Baby.

0: Bay, dawato na lang yun imang kamatuoran. Ngayon lang na imong kapalaran. So, ako na.
1: Bay, saan na ko paghikalimot?
0: Ay, baya na mo. Usa na ko'y tambal alang tanan, Bay.
1: Usa man?
0: Si Duna.
1: Ha? Duna? Ano man si Duna?
0: Baya na mo. Ibog kayo to siya nimo. Halala ko yan pa!
1: Ay, buyag. Kinang puti tood pero busing yung baba. Ready ko ay!
2: Vertaw, kita na Vertjover, di ka magmahanak po, di ganti ka pasakitan.
1: Sorry kayo doon ha, pero pasa ko. Pasko na uyab uyab bro. Igikan pa ko na sakitan.
2: Ito na lang lagi. Muwan. Givate diha.
1: Unsa na niyo ay? Chocolates? Sumni?
2: Ano na?
1: Puro sumsa?
2: Ano gon ka? Ay mo na, naabot man akong antigikan sa gawas. Maunggilainan dyan ka. Kanana, huwag ka ng katamis anong tsukulit. Ingon sab ni anak katamis ang akong gugma ni mo, Joel.
1: Do na.
2: Ugma ba? Ma, invite on tika. Birthday man ako. Laag ta ha.
1: Bugal ko. Mauli na ta. Aboy na kayo, katugon na kayo.
2: Ano na, Joel? Joel. Joel.

0: X-Rated. That was Healing by Silent Sanctuary. Oh, kinsa ba yung mga inidiha, mga fans sa Silent Sanctuary.
1: X-Rated.
0: Ay, nako. Joel, Joel, Joel. Kalungi ba po di mo kaagi kapila magyug ka masakitan? Usahay ba makapangutan na kapila magyug ka masakitan para mapadulong sa taong nga higugmaon taog dili tapasagdan? Pila kahilak pa man ang dapat natong maagian. Pagkalisod mahigugma sa taong dili sa atoa. Aray ko. Pero masakit gid akong gibati karon mga babe. Bakit? Akong kuko natanggal. Akong kuko diri, sakit kay natanggal. Diri na na kay ko diri. Murag mas makahila ko sa kasakit sa kuko nga na sinati. Anyway, sa mga babe nato diha nga gusto tambag sa tuwang letter sender karong hapon na kay Babe Joel. Unsa ba inyo ang itambag sa iyahang mga babe? Kay murag lang yun ni iyahang kahimtang sa kinabuhi. No, malas man siya sa duha ka mga babae nga niabot siyang kinabuhi. Apan, I don't know if makaingon batag swerte po siya sa paghigugma ni Donna sa iyahang. So, kamo nagyod ang bahala ani ha? Tambagin ninyo kay unya na po na nga tuwang tambag. I-reserve lang ang akua. Ay, nanay, caller sa Picas Linya. Di na nato ni Dugay-Dugayon. Grabe, pinapaspas. Paspasan nato karon oy. Hello babe, maayong hapon. Unsa tong pangalan ug asa ka nakaplastar karon?
2: Yes, isang magandang
0: Oh, babe, rinig na rinig ko yung background natin ngayon.
2: Swarming ka ni Babe Sabrina, Marvin ng Bunawan na Davao City.
0: Yes, hello sa imuha diha, Babe Marvin, diri sa may Bunawan.
2: Hello po sa imuha, babe.
0: Babe, medyo kusog ang imuhang background ha. Pwede ka magpalayo-palayo gamay kay para magkasinabta na itang duha kay dara. Araba daw na magsugod kung magkasinabot ang duha.
2: Ano mga po kung magpagsabot si mga babe?
0: Sabot-sabutan lang good nato ni Gon.
2: Dali rin ako sabdun, babe. Pakasabot rin ako ba sa ikaw?
0: Ingo na na, una sinugdanan, sabdun pa.
2: Ay, siyempre, hindi ko ba siya pag sa sinugdanan, babe. Maghantot sa kanto.
0: Hantot sa kanto.
2: Ang damdib kong usabot sa
0: ayan, babe Marvin, ang imuhang unsay mong ikatambag kang babe Joel. Kaya naglibog ko kung swerte ba siya or gugma sa malas. Ay, sa malas? Sa gugma. Kung gigan, swerte ba siya or malas sa gugma?
2: Pero sa mga babes, no, eh, siyempre ako, na-experience mo kung gigan na naka-experience ko kung gigan na kanang babae nga pahila akong dada itong lagi paasa kayo. Pero ang sa kuha lang po sa iya, kaya siyempre ang katong kaikuan katong sa iyang uyab na busngiun na. Ay katong tamis ko sa iya na busngiun.
0: Oo.
2: Ya, ang problema kasi alang di wa pa siya nakagusto.
0: Wa siya nakagusto. Ito
2: mo sila ito na time. Yung simbakong nabuntis to, babe. Patay kay liha.
0: Hastang pataya, gid, babe. Mao gani iyang gikabalakan karon kay ang iyang gipangayog tambag diri, babe. Kay unsaon daw niya nga makalinta niya si baby nga love jud kay to niya unya. Kay love pud siya ni baby. Unfortunately, kailangan mo palayo ni baby sa iya. Ha, nya karon as Donna, andam nga mahigugman niya pero di pud siya kay lagi.
2: Pero ang saya mo gud, babe. Gusto niya siyang makalimot. Malita siyang trabaho, palayo siya. Pwede man siya magpa-langyaw siya glaing lugar arong makahinay-hinay-hinay-hinay kung makalimot pa siya. Pero wala man siya giingon nga gibiyaan ko siyang bibi. Masipin na yung naipanahon na yung mga mabalik to.
0: Oh.
2: Okay, siyempre, ang kay bibi po na ito nga bisig naram siya dito, niskwila man siya dito. Masipin pagbalik ato niya, uli. Pero ang mas kuhaan ko po na na magpalayo sa gud siya.
0: Magpalayo sa siya.
2: Hindi man siya ingon nga kalimtan sa gud niya sa bibi kay wala man ingon nga kuan si Bibi saya nga wa man yung gibastage siya. Pareha man pud sila og feelings ang kabibi lang to ni eskwela pa mo tumubalik pang gyapon do.
0: para murag ano lang, murag space lang sa para silang usag-usa.
2: Trabaho ba siya dito sa Lagyo? Nga anak ba? Ya kay mo lagi ang problema lagi. Yung mamuntis to, balik ya pong kadaan yung lugar.
0: So i-make sure sa niya, babe, nga wala na buntis ka tong si Donna, ana.
2: Kung wala man ang buntis, di, mas maayo to eh. Ngayon tayo siya trabaho sa layo-layo pa sila, ha? Kaya kung kuhaan siya, kaya namagyan po siya communication sa iyang friend nga lalaki, kung nana si Bibi dito, balik na po siya dito. Alam mo siguro ba?
0: Aba. Ganahan ko sa tambag ni mo, babe, kanang makahinuklog yun si Babe Joel, makaingid siya, tama, maugin akong buhaton.
2: Kaya huwag mo po siya kikilimtan ni Bibi. Ang rason lang man po ni Bibi, kay dito lang siya ipa-eskwila siya ang ate. Wala man po giingon nga, dili ko ni mo.
0: Ay, na ako yung pa, nana. Mutual man ang ilahang feelings. Tama ba? Mutual ang ilang gibati. Same sila gibati. Love nila ang usag-usa.
2: Oo, mas nindot ganito yung ato. Same sila o kuan ba?
0: Feelings.
2: Nga gibati sa usag-usa.
0: Modyo na yung nindot, babe, no? Kanang same o gibati. Kay magkauyon yun na siya, babe. Ikaw, babe, na napod ba kayo na naroon? Kanang same o gibati?
2: Babe?
0: Napod ba kay nga na karon nga same mo gibati?
2: Siguro na, pero may intag sa imo ha, babe.
0: Aba. Ato pa ng hisgutan off air ha. May tao, babe, daghan kayong salamat sa imo hang tambag sa tuang letter sender karon kay Joel. Babe, ba imo mga greetings, imong shout out sa imo mga na, mga friends nga naminaw karon.
2: A shout out na lang ko sa mga friends, babe, si Julius, si Fatima, aka Master Foggy, si Miss G9. Then, shoutout po sa ako ang manghun nga si Gerald, aka Baduy. Huwag sa mga naminaw, huwag kay Kwan pa dahi, kay Dexter, na taga sa Buanga.
0: Na naminaw po karoon. Ayan. Salamat kayo, babe, sa imuhang tambag, sa imuhang oras sa XFM.
2: Salamat mo kayo, babe. Oh,
0: amping ka diha, babe, ha? Kaya wala rin ba ko para ampingan ka?
2: May kapot, babe. Amping po diha, babe. Kaya wala po ko para ampingan
0: niya. Ganaan siya kayo kayo nga na ba? Babe, salamat ka. Tropa mo.
2: Exciting.
0: Lami abod ato. Salamat kayo, babe Marvin, sa iyong advice. Hello, babe. Nanapot ay another caller sa pick-up. Paspasa po ani nila, mamindot. Di man ta kahunat. Babe, unsa tong pangalan? Asa ka naka-plaster ka ron?
3: Ay, si Fatima.
0: Ayan, si babe Fatima. O, kumusta diha sa may mako, babe? Maulan ba diha ron?
3: Pero, sa mako, midoy.
0: Ulan-ulan or init ang panahon?
3: Init ang panahon.
0: Init.
3: Tawa sa kainit sa imuhang gugma sa
0: amo. O dyan ang tinuod, babe. Wala dyan atik, ana, babe. Wala dyan atik, ana, babe. Pero may gani kay diha, init no. Na yung mga lugar karon nga bugnaw kaayo. Murag relasyon sa uban po. Kanang makapangutan na kay kinsa ka ning relasyon. Babe, unsay mo ang ika-advise kay Joel karon tong letter sender, murag naglibog mong kuha ni siyang sitwasyon. Ay,
3: wala na lang na magpakalayo-layo na lang din siya para makakuha
0: din siya. Nanong,
3: huwag ka Marvin
0: tanan, iyan ha, hindi. Gihakot na. Agoy, babe Marvin, gihakot na ni mo o kuan ha, kanang advice. Di na sila ka-istorya.
3: Ka-istorya?
0: So magpalayo-layo, gihapon siya. Same gihapon mong advice. Mo agree na lang ka kay babe Marvin.
3: Para makalimpan niya si Bibi.
0: Pero si Donna, unsaon man niya si Donna?
3: Pero yun ako siya magkuan, di ba sila mabalik si Bibi. Nabalikan niya kung sila.
0: So, ano to si Donna, babe? Ngayon pa ni Donna na doon, nahitabo nila.
3: Ang ako na lang ikuan kay Donna, iyan na lang ng prangkahan na wala din siya gusto kay Donna. Iyan pa matundan kung buntis pa yun o dili.
0: Diha na dayon, no? Kanang kumbaga, let's cross the bridge when we get there. Kung buntis, panagutan, of course, kay kaluoy man ang bata.
3: Kung buntis, di panagutan. Kaya, ilahan mo ng kumusuhan.
0: Gihaguan man na, babe, no? Pila ka mga singot ang nang gawas, ana.
3: Pagpagyan silang duha.
0: Mm-mm. So, ingon, ana, magpalayo siya, unya, kay Donna, prangkahan niya.
3: Prangkahan na lang niya si Donna.
0: Oh, ikaw, babe, nakasulay, baka ingon, ana, nga ka nang dunay tao nga na in love you kaayo ni mo, unya, di ka gusto?
3: Wala ko ka-try, ana, noon.
0: Apa. Oh! So, tanan, gusto ni mo, ganon. Sana all na punta ani. Muna akong diganan sa mga ingon ani nga mga programa kay Manu. Magsakit-sakit lagi ko sa kundughan. Bitaw babe, Fatima, salamat kaayo sa imuhang time nga gihatag diri sa XFM. Imuhang greetings kabalokoy, imong i-shoutout imong mga friends na pod, friends on air. I-greet sana sila kay para dili po na magluod ilahang, di po sila manluod diha.
3: Shoutout ako kong mga friends si Marvin, og si Julius, og si Dato Kali. Og most especially sa ko ang someone pala love.
0: Sana all.
3: Si Chris. Amping dia, ampe og I love you.
0: Sana all. Ay, murag feeling ko gibutang ko ni GM diri dili para mag DJ para magtig sana all sa inyohang tanan. Anyway, babe, Fatima.
3: Sana all naman gyud.
0: Oh, gani no. Ako matawag sa inyo kay Katropa and Friends. Ano nga? Kamo murag lima ata mo, no? Dili ko sure but feeling ko mga lima kamo nga Katropa and Friends diri on air. Anyway, babe, salamat kaayo sa imuhang advice ug sa imuhang oras sa pagtawag. Katropa mo.
3: Exciting.
0: Ah, pinakurag-kurag pag yun ang exciting na. Atong oras mga babe, alas 2:27 sa hapon. Sa atong pagbalik mga babe ha, short break lang, tagamay lang nga break eh, para nga dita mas masingla. Ayan na lumayong hapon kay Dodong si Rondong na naghatanaw sa tuwang TikTok live karon. Good afternoon. Maying hapon sab kay babe John Chu. Oo, ako na ako'y gibati karon. Sakit akong ulo kay. Wa na ibilin akong sweldo. Mojud na ang universal problem babe John Chu. No? Hindi ka nag-iisa, wag kang mag-alala. Ako din. Oo, ako matambag kay Joel. Mangita na lang siya para di siya magsighila. Na lang jud ninyo ha. Sige kini mga nagatawag karon mga babe ha. Tuan ang tubagon inyo hang tawag sa tuang pagbalik kaya para sa dugang tambag and of course sa tuang pagbalik pud mo tambag pud si Babe Sabrina. Human lamang naning pipila ka mga pahinumdum. Standby babe, mo balik ra ko.
1: X-rated. Sugod ka. Ikay tagiya sa kalibutan. Nya ang kalibutan. Kay ako.
4: Baklarek sana.
5: Exciting.

0: Τα κλάρε ξανά.
1: Exciting!
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
2: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
5: Kaklarek sana.
1: Exciting!
6: X-rated sa XFM.
2: X-rated.
4: Alas 2:31 sa hapon mga babe. Balik na sa itong pagpanaguban-uban. X-rated. Diri sa XFM.
6: X-rated.
4: Oh! Asa mga gusto pa diha mo tambag? Bisi tambag daw mo be. Isa na lang mo. Dapat kung isa katambag karon. Isa na lang katambag kay para sakto pa tong oras. O makatambag pa si Babe Zabrina sa tuwang letter sender na si Joel. But sa dili pa magbasa o natag mga greetings ninyo be. Itong mga nagpaabot o mga shoutouts nila sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Good PM Babe Zabrina. Mag on air kog number pwede ba? Sa willing lang ang making friend na ko. Ako si si Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Sa mga gusto makig friend kay Fatima, no, kato naka-istorya na to kaganina. Diri sa may Mako Davao de Oro, iyang number 0975-708-7029. Otrohon ko babe, 0975-708-7029. Ang number ni babe Fatima, no, sa mga gusto niya nga makig friend daw sa iya ha. Good afternoon, babe. Sarak sa Mandela Peña. Good afternoon, babe Zab. I-shoutout ko sa tanan na Minaw, lalo na kay June de la Peña. Og Tasquamag of of Mawab. Rana de la Peña, Mawab, Davao de Oro. John Ceramines, pa-shoutout ko, babe, sa akong amigo na si J.R. Acosta. Hello sa imo diha, babe. J.R. Acosta, kumusta man ka diha? No, og sa imo hadra, babe. John Ceramines. Sir Flora Lamparas, no, atong mga suking tigpaminaw diri sa XFM. Nga minaw na podlag, napodlagi, nag-handle sa X-rated. Daghan dyan na minaw ni mo karon, ma'am. Babe Arnold Altiva, good afternoon po sa'yo, Miss Ganda. But ang layo ng camera, anak man na, para dili kayo makita nga tuang ka ng mga, ano, mga open pores. Tsako na lang. Klaro kaayo from, ano, from afar. Ayan, pa-shoutout ko sa kong amigo, o tama na baby Nicole, pa-shoutout sa kong amigo na si JR Acosta nga nagtrabaho sa Minda. Ayan, o, salamat kaayos sa inyo. Ayan, napay last caller after this, mga babe, ako na ang mag-advise, no, para masakto tong oras. Babe, mayong hapon, sa itong pangalan, nag-asa ka nag-plaster ka ron?
7: Hello, babe, ako na si Juan, Babe,
4: Babe Julius. Oh, di ba? Si Babe Julius. Tama ba, babe?
7: Yes, babe.
4: Mm-mm. Sige, Babe Julius, diri sa may Pakibato District, Davao City. Unsay mong advice sa tuang letter sender karon si Joel?
7: Ako si Joel, ang katawag ko, na kalambigit man siya itong busliyon nga babae, looy, mapagpagod katawag.
4: Si Donna.
7: O nga, na dalar gusto siya sa katong chocolate nga gihatag niya kay ingnan mo siya nga kung katong ng chocolate nga gihatag niya kung sa dato kata mismo ko dato kata
4: mismo ang paghigugma ni do nadala sa chocolate. Di na gid ta magpa ano ani di na gid ta magpabiktima sa chocolate ani.
7: Okay, oh yan, og lagi matag sa tuwang babae nga matag chocolate. Tawato na lang yun ako kaya para makapilaw ka sa kulit, makapilaw ka sa gugma sa babae.
4: Ganun. Oh, sige, babe. May mong advice na sa iya, ha, babe, kay para, ina nga, sunod, di na siya mudawat og sokolet.
7: Kaya na lang yun ako nang, kung panitan, mabuntis to si, palang ulit lang, kung mabuntis to si, Ang kanang pagkakutan, di magadaan mo po siya na bintay, kanang sagrado bilang tao, babe. Pag wala din mo bang taste niya, wala man doon siya gusto ito. Kung sa kwento, laktod ng kreator niya, nga nang

0: manuban sa ato nga. Duwa man sa gusto nga.
1: Nakakaon man gani og sokolet.
0: Lamig mo ka ng sokolet nga. Lamig po ito si Donald po siguro.
1: So, ang sabay yung buhaton ani, dawat-dawat na lang, babe, anak.
0: Pwede ko mag-air o number ka lang, babe?
1: Sige, baby, on-air na yung number. Sige, bigwasi.
0: Ang akong number ka lang, babe, luminaw sa XFM, kay. Ako ang number 09-30-04-58-203.
1: Ayan, sa mga gusto nga makig-friend kay Babe Julius. Babe Julius, greetings nimo, imong shoutout sa imong mga friends.
0: Akong i-shoutout ka kong friends nga si Marvin from Bunawan, Davao City, of si Pati-Patima ng Marco Davao de Oro, of yang kuyab nga si Ate Cristina. O isa't ako na ko si XFM Katropa Davao de Norte nga si Tuan ko, si Katropa sa Busay, si Arnel Cortez.
1: Ayan, salamat kayo, babe, sa imuhang time, mag-imuhang advice kay Babe Joel. Katropa mo,
0: exciting.
1: Gabi, pina slow mo ang iyahang exciting.
2: Labanan natin ang tukso.
1: Yes, ang tukso. Alas 2:37 na tukso talaga tayo sa Chocolate Babe Joel. Matod pa niyo ni kaning Babe Julius nang dahil talaga sa chocolate. Huwag talaga kayong papa-ilad sa chocolate. Ayan na pa yung nagano din na nagpa-greet. Pag-greet me diri sa Tops ma'am nila Gerald Jason o Grandil from Jumar Warehouse Man sa Tops. Ayan, mayong hapon sa inyong tanan diri sa May Tops nga nagpaminaw sa tong programa. Feel na ako, kusog na ako musumbag kay haway na akong kamot sigig tap-tap. Salamat kayo, Babe John Chu. O sa mga babe pa na ito nga nagpabot sila mga greetings. Si Ma'am Karina TCL, no, nag-greet to siya kaganina. O napakoy nakita nga mga greetings kaganina. Kay Ma'am Josefina, tama ba ito? Si Ma'am Josefina all the way from Bukidnon. Good afternoon sa inyuhang tanan. Asa mo na minaw, nakaplastar karon. Maayong hapon, mga babe. Ako na po ang mutambag siguro. Kay Murag, gihaway na daw ang kamot ni John Chu.

Babe Joel, una sa tanan, sana all. Sana all na may naglagas-lagas ni mo ba? Ang mga ginatuod na pugi. Yeah. Anang someone nga ginalagas gid ka mga kababainan. Kidding aside, Babe Joel, salamat sa imong pagsalig o pagpaabot no ning imuhang swatampo diri sa X-Rated. Una sa tanan, Babe Joel, ayaw pugsa ang imuhang kaugalingon. Please lang, kalimtan dayon si Bibi. Kaya matod pa sa to ang mga caller kaganina. Wala mang kaniya gibiyaan, literally. No? Kailangan naman niya mong lakaw tungod sa opportunities gawa sa inyuhang lugar. O gusto pa ang tinuod nga gugma, Babe, dili na siya mawala sa usa ka adlaw lang. Kung ikaw ha, kung mayin ka nga kalimta na ginako si Bibi, dapat one night mawala, nagyudili ingon anak. Hatagi og panahon ang imuhang kaugalingon nga makarecover. Ayaw, sige, dumduma ang kasakit nga imuhang naagian, no, from previous yung mga relationships. Hinuon, pwede ni mong buhaton itong mga advice sa ito ang mga caller kaganina. Ibaling ni mo yung muhang oras no, sa lahi nga mga pamaagi. Pwedeng sa pag-skwela, pwedeng ibaling ni mo sa muhang pamilya, sa mo mga higala. Sa trabaho, pwede kang magpakalayo-layo sa ubang lugar no, to start a new ano kaning phase na po sa imuhang kinabuhi. Or pwede po sa mga butang nga makapalipay sa imo ha, ana mga hobbies nimo, no, para at least dili kaayo nimo i-mind to mga nahitabo sa imuhang past. Dari po ta sibog kay Donna. No, bito babe, walay daotan ha kung adunay tao nga nahigugma nato mga babe. Sa tinuod lang actually dapat nato nang ipagpasalamat. Maging thankful ta nga naday tao nga nagalove sa tua, nay tao nga nagacare nato, nay tao nga nakagusto nato, kay naay something sa tua nga nagustuhan nila. Naay something special sa tua nga nakita nila and that they think na deserve nato higugmaon. So dapat nato nang ipagpasalamat. Apan, kung dili gyud nimo gusto ang isa ka tao, babe, kung wala jud kay gibati para niya, kinahanglan pud ka maging truthful. No, kailangan ka maging honest. Kailangan nimong iingon sa iya ha, kailangan ka maging matinud-anon. No, iingon nimo ang tinuod, storyahan siyag tarong, ipasabot nimo nga dili pa kaanda musulod sa bag-o nga relasyon. No, kanang og walay wala kay kanabitong romantic feelings. Dito sa iya ha, babe, kanang siguro friend lang imuhang pagtanaw. Kung ingon na manggaling, pwede nimo nang iingon sa iya ha. Mas maayo ng prangka ka kaysa imuha siyang paasahon. Kasi kung wala kay ginaingon manggod sa iya, magpadayon dyan na nga ingon na iyang buhaton. Dili man po nimo siya mamali, kay kagusto man siya nimo, diba? Og may tungod sa batong giingon niya nga, doon ay daw yung nahitabo ninyo, no? Itong gabi nga hubog ka. Importante po siguro nga dili isa ka mutuo dayon no? or mo judge dayon. Mas better makigstorya kanyag tarong aron i-check kung tinuod ba gyud no. Sayron kung tinuod ba nga nahitabo. Kung do na may posibilidad babe nga dunay nahitabo nga intimate that time. So pareho ninyong kinahanglan maging responsible no nga atubangon na siya. Kana nga sitwasyon. O kung may tabo man nga buntis siya or ikaw gid ang amahan, no? Kinahanglan gid nimo na atubangon nga responsibilidad isip usa ka lalaki. Apan sa dili pa ka gid no kana maka-feel og kabalaka, kinahanglan i-sure sa gid nimo nga tinuod, i-sure nimo no sa saktong pamaagi. So kailangan ninyo magstoryag tarong ni Donna. Daghan mo kailangan i-clear nga mga butang. Hinumdumi Joel nga dili tanan nga mawala sa tuang kinabuhi no. Kumbaga dili tanan nga mawala sa tuang life, mao na gid na ang para sa tua no. Dara na gid ta paingon. Kumbaga biniyaan na gid ta. Kay usahay man gud ang pagbiya sa ka tao mo nang pamaagi aron maandam ka sa tao nga kanang gi-prepare ni Lord para sa tua. Kanang angayan para sa tuang tinuod nga gugma. Nang gani sila nga pag may mawala daw, may darating na mas better. So, ang pingi kanunay mong kaugalingon, babe, o ayaw pagdali sa gugma. Kaya ang tinuod nga gugma, para ni sa tuang tanan mga babe ha, Babe Joel, ang tinuod nga gugma, muabot ra na sa sakto nga panahon. So, ayaw pagdali sa kinabuhi.
alas 2:43 na gid sa hapon mga babe. Kapaspas man sa tuang oras. Oy murag di man ta kahunat ani og tarong. Oh, doon naman po yung nakuha nga pagtulunan sa tuang advice karong hapon na. Ay murag lang. Oh, pinakandaan ko yon last 5 days gihapon na ako to siyang giandam nga advice. Bitaw mga babe. Ano ko sugka yung hangin sa ko ang dalunggan. Na ko'y gakadunggan nga something. Sa mga babe nato diha nga gusto pa mag-advise, pwede pag ihapon ha basahon nato ninyo mga advices. And i-check po nato ang other Facebook pages bi sa tuwa mong mga sister stations. Ayan sa dita kaingon nga muabot kay ni Duty pa man. Ah, tama gyud ka diha. Babe Shadow Flynn. Oh, matud pa ni Babe Shadow dili po daw ta kaingon nga niabot kay sa tinuod pa lang manggid mga babe. Di pa gyud ka kaingon nga muabot kay ngano nag-duty pa man ko karon. Napa man ko diri sa XFM no nag on air pa man ko program pa man ko. So di pa mo kaingon nga muabot karon dayon. Basig unya hapon. Mayong hapon kay Nicole Abueva. Hello, mayong hapon sa imuha diha. Nag-subaybay sa tuang TikTok live karon. Matkitan po tayo. Please also follow my social Facebook accounts, babe. Daghanag account. Social, ano, kanang socials na ako, mga babe, ha? Pwede ra sa XFM Davao Katropa Digital, of course. Ay, nyo hang, asan nyo pwede makita to ang live matag hapon. Pwede sab sa ko ang official Facebook page, Babe Zabrina, or sa ko ang Facebook account, Zabrina XFM Davao. I-follow lang na ninyo. Ako ang TikTok account, Babe Zabrina, kay para makita ninyo ang uban pa na itong mga kakulian. Pa, 10 pa talaga out, tapos traffic pa, mamaya pa talaga. Wala talaga tayong magagawa dyan, babe. Sa mga babe nato dali sa may XFM Bukidnon, mayong hapon sa inyong tanan din. Sumuka to tong advice no sa kay Babe Joel. O salamat kayo Babe Joel once again sa imuhang pagpaabot sa imong suwatampo diri sa XFM Davao. Sa mga babes, I mean XFM Luzon, I mean Visayas, I mean Davao. XFM Philippines. Sanad mang good to. Ay, basay lua pagid ninyo ha. Sa mga gusto diha nga mag-share sa ilahang mga love life, stories of their lives, naka nang gusto ninyo nga makapamina og mga advices gikan sa tawang mga babe, mga katropa nato. Pwede na ninyo ipadangat rin sa XFM mga babe. I-comment lang na siya or baka i-message me rin sa XFM. I-reach out me para matagaan na ito nagpagtagaan, mahimuan na ito og drama. Inyuhang mga storya sa kinabuhi nga pwedeng pagkuhaan o mga pagtulunan. Agan salamat kaayo sa tanang nakigduyog sa tuang programa karong hapuna. Ang X-Rated, alauna ay media hangtod alas 3 sa hapon. Og mga adlaw na pud mga babe, same time, same station gihapon ta nga mag-uban-uban. Og lahi na pud nga istorya sa kinabuhi ato ang ipaabot diha kaninyo. Again, amping kanunay ha kung asa man mo nakaplaster karon. Kayo kalimot pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na gid nga tuang Xanthone Gold Coffee Mix labi na karong hapon. Pwede pud na ninyo imnon nga bugnaw mga babe or iced coffee ang atong Xanthone Gold Coffee Mix. Mapalit na siya sa mga butika and of course ito ang Yes to Health Clinics nationwide. Again, dagang salamat and God bless everyone. Thank you for being with me for around 1 hour and 30 minutes. Ugma na po sa makausap. Amping and I love you all. But before we say goodbye, here's a song for you entitled Love of My Life by South Border. I hope you enjoyed this. Love you everyone. Bye.

0: Kaibaw ko mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imo mga pahiyom?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Exciting!
6: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Makadungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
6: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
8: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
8: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
11: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kissing.
13: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
14: Mag-turbo.
12: Oh, yes.
14: Turbo.
5: Herbo Supplement for Men.
13: May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan.
5: Herbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: 7 Plus Herbo Soap.
16: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
15: 7 Plus Herbal Soap.
17: Para sa maputi nga pani,
15: mahamis nga kutis.
17: 7 Plus Herbal Soap.
18: XFM.
19: Kaklarik sana.
20: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic.

0: utang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalikay.
1: Baklarek, sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: X FM.
8: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
3: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
10: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: Kung saan man nato ng X and YY, kung pwede naman you and I.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud. Daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gumagluha-luha akong mata, og makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kaklarik sana!
2: Exciting!
16: Sister Pain.
17: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
16: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call the doctor.
19: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang

0: B1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
4: Life talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
5: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
3: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
7: Andito na ang programang mapapasayaw ka.
8: Oo,
7: sasayaw ka dito
8: sa programang Extra B.
7: Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi.
8: O,
7: ano na, sayaw na.
9: Extra B.
1: Clarex!
2: Exciting!
10: Send money abroad, quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.

0: Lamia sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: on skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
6: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
11: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Santhon Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba ka mo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting.

0: pamangga ni ta nakasweldo pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Anna!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: Puchoy.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health. Santo Blas Gold.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santo Blas Gold.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
8: Xanthon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni tagapanabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
11: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain! Ang galang pain. Fast and safe. No! Sister Pain!
12: If symptoms persist, call the doctor.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa ka ng Cellphone Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong chef. Paborito ko na to.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Isaman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Bisag usahay, dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
7: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: Kaiba ako mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
1: Paklarex, sana?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: XFM.
16: Kaklarik sana!
2: Exciting!
17: Sister Pain!
18: Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko na yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
20: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Clarex!
2: Exciting!
11: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
12: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
11: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
19: Alan Abais, Andy Causon.
11: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
19: Express Balita.

0: naglaing kasakaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Ana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: grabe ka kapoy, pero kung ikis ko ni mo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
5: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa program. lamang. The Secret of Health. The Secret of Health.
8: X-F-M.
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.
3: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix. Dahil always kong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
3: Southern Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise

0: Makakaon lagi taong lami. Pero maguna, mampung kasabaan eh.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natubangan.
8: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
13: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Sister Pain.
14: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bintil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolism. Mo nakakatanggal ng taba sa mga gustong sumeksi. Try nyo din.
3: Southern Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Ako mugukod nimo. Di man gani ko mo apas, bisan late na ko.
17: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
17: Clarex, Ana.
18: Exciting!
2: Exciting!

Kumusta ka na, katropa? Ang oras nagdagan, kaya gukura. Alas 7, 12 na sa kagabihan. Kumusta ang inyohang pagpanihapon? Mag-uban-uban na po kita, mga katropa. Alas 7, hantod alas 9 sa kagabihan. Good vibes lang tayo, katropa, no? Mga pagkatawa sa mga hikahos sa kinabuhi. Mura magitaan ni og X-rated. X-rated. Oh, X-rated kay ano no, ginasubaybayan man ninyo na katropa no, by X-rated. By Babe Sabrina. Dukalus madlus ba lang ako buya diriga. Dawgi na hol bote sa champanchon. kinsa naga-monitor sa bong? Aha, kinsa naga-monitor sa bong, mga katropa? Nakita niyo guya ko sa live. Grabe, kaputi-puti. Oo, nagapantay ba siya sa kamot ko? Oo. Amo na, katropa, nung kay kanami-nami ng guya mo, kag ang kamot mo ya, at saka yung liog mo, hindi siya pantay sa guya mo, daw gachin-chancho langit kaya. Apila po di mong liog. Apila imong liog, katropa, kung mag makeup ka, katropa. Apila ng imong liog. Kay paskang ilada tanawon nga puti kay ng imuhang. Ay, buti na lang pantay. Puti kay na imong nawong tas imong liog. Naunsa? Mura kag naunsa. Naunsa daw? Oo, sige. Unsa man ang mga pakatikara ninyo karong mga orasa? Unsa man ang mga panghitabo sa inyohang mga kinabuhi gikan sa Lunes, hantod at Huwebes? Basin wa ka kabalo ka tropa nga Huwebes na karon. Kung sa isang linggong pag-ibig, Lunes nang tayo'y nagkakilala. Martes nang tayo'y mulang nagkita. Unsa daw ang Miyerkules? Sige daw be. Shoutout na to si Kuya mamaya. Kuya, yung nanalo ng ano, taga People's Maa People's Village. Karoon ako isend ang imong Gcash, Kuya, ha? Kay nagloko manggod among Gcash, Kuya, ay. Oo. Hanapo na to ang ato ang mga nag-ano karoon. Kinsa pa mag-monitor ta sa ato ang, oh gosh, marag ang atong ano diri, ang atong sige daw. Ayan, nakita na nako. Nakita na nato ang monitor. Mag-hi ta kay. Ay, kusog daw kaya kong monitor. Nag-feedback siya ga. Feedback lang gid. Ayan, buti na lang wala. Shoutout tayo katropa, May Ann Sato, Mera Digolacion. Mayang gabi ate Sexy Angel. Shoutout sa Sato Mera Digolacion family watching and listening from Cebu City. Ay, kumusta yung taga Cebu? Kumusta na ang inyong lapo-lapo diha o ganyong santo ninyo nga dako kay nga church? Kay Rex Ordiniza. Ayan, si Sir Rex, morning pag ito nagasubaybay. Good evening, mga katropa. Junior Alvar, Mika, Miki. Unsa ba ni siya, Sir? Miki, Mikyo. Kauban sa barbecue, Mikyo. Mayan. Ayan po, from Cebu City. Ayan, si Junior. Junior Alvar, Miki. Okay, sige. Maayong-maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Oo. Kung naaming mga suwatampo, ipadala ninyo yung mga, inyong mga suwatampo ha sa kay, ano, kay Babe Sabrina. Ayan, oo. Para naaming mga suwatambag, mga dihang kapita. Ayan, so, ang imuo na to kayoon. Oo. Mag-enjoy sa atong pa-music nga mga dance move dirang dapita para mag-enjoy tayo. Sige daw be, ako adaw ding iano diri ang ako ang unsa may mga usually nga kana ganing pang ano pang Zumba moment natin, yung funky town, yung mga do you wanna make me tonight? Do you wanna make me tonight? Ay,
Ayan ka, tropa. Ayaw kalimot. Pag-inom sa inyong Santon Gold Coffee Mix. Ayan po talaga ang kape na walang katulad. Kung ikaw walang katulad, ang atong kape, uncomparable with other coffee. Ito lang ang kape, katropa, na kaping kape, lasang-lasa. Pero, wala siyang mga side effect kasi natural siya tanan, katropa. Wala siyang caffeine, opo. Masarap siya. Oo, kasing sarap mo lang. Yan, sabi. Oo, pagbaybalang ka mamaya. May balang ka mamaya, katropa. Sa imuhang misis, sa imong partner. Ayaw kalimot pag-inom sa atong turbo capsule. Ayan, men enhancer. Para hindi nabibitin si misis. Pag hindi bitin, sobrang happy ang life. Ayan. Sige po. Enjoy muna natin ang ating mga dance move diha, mga katropa, ha? Habang magpasingot kita. Maya-maya, mayroon tayong mga tips, beauty tips, health tips, and lahat ng tips. Bibigay natin mamaya. Enjoy muna natin ang mga dance move, disco mode a moment. Sige, check it out. Dyan na muna sa'yo, katropang chop. Magbabalik ang inyong sexy angel. Sige.

0: Okay na tayo. Sige po.
1: Maayo pa siya, Gipanga. Ikaw? Huh? Gibaliwala.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
5: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: XFM.
2: XFM.
10: Kaklarek sana.
9: Exciting!
11: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
12: Edwin Barsinas, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ng akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po dutay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
11: Zapon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
13: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
14: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
11: Vision X Plus, user, atong paminawon.
15: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Martina, saka driver. Kali ato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos sidikit na lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, kung mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O garon, spasa po kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa garulong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Tagamati.
13: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
19: Dili na lagi.
18: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
19: Sa muka, oy.
18: Dung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
19: I'm tired. Stress.
18: Dung!
19: Unsa man gyud?
18: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
19: Turbo

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Kaklarek sana.
1: Exciting.
5: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wag yoy o minto.
2: Paklarek sana.
3: Exciting!
4: Tambayan sa katropa.
5: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

Sige daw, be. Parang ayaw niya mag-on dito. Ba't ayaw? Play ako, play. Oo, nagpa-practice. ayaw mag-play dito sa akin. Ah, naka-stop siya. Naka-stop siya pala. Sige. Yung ano lang. Matulong. Tulong. Ayan o, kakatropa. Ayan. Ayan po. Sige po, sa mga lahat ng mga bago lang nagpaminaw karon or nag-tune in sa ilahang mga ano, sa ilang mga station, sa ilang mga radio, sa ilang mga station, lasod-sod. Sa ilang mga station. Oo, sa ilang mga station ka, tropa. Opo. Sige. Kumusta na po? Ayan, sige. Ito.

Yan, mahirap. Sino nagpapasikat yung kanta na yan? Mahirap. Mahirap talaga magmahal ng shuta na. Shuta! Mahirap magmahal ng shuta ng iba. Sino yung nakaka-relate niyan, mga katropa? Katropang Harold Salang. Watching from New Corilla, Davao del Norte. Oo. Sir, i-ano talaga natin ang katropang Harold, no? Ang inyong address, baka maraming magkatok dyan, manuktok. Ayan. Sino makarelate niyan? Oo. Parang nakiki-ano ka sa ano, katropa? Nakiki, kumbaga nakikipaglambigit ka sa isang sa usa ka individual, sa usa ka tao nga naay naa siyay asawa. Ibang usapan. Sino makarelate niyan? Bahala na, basta mahal ko siya. Ay, pwede ba yan? Ayan. Pinasukan mo yan, katropa. Alam mo, masakit sa ulo, masakit sa puso yan. Basta you live just once for tonight, for today. Ayan. Every time na magsama kayo, katropa. Just the last. Sige, sulitin nyo na. Kasi pinili mong magmahal ng syota ng iba. Ayan, sabi. Ayan. Tugtog lang yan ng ano, dance mood lang after niyan. Isla Bonita. Sayawan mo lang, katropa. Ayan. So, sa mga gustong mag-dance mudra, giling-giling lang yan. Oo, parang, para ka lang nakikiliti. Ayan. Sino nagpasikat niyan, katropa? La Isla Bonita. Sige daw. Ay, congratulations pala yon kahapon. Hi, upline Rebecca Casimiro, shout out. Pa-shoutout natin ang Gings Famous Bibingka, mga katropa. Gings Famous Bibingka dyan sa Carmen. Sa lahat ng gustong makitikim ng Gings Famous Bibingka, huwag makalimot. Opo, masarap. Lalo na sabayan natin ang Gings Famous Bibingka ng Santon Gold Coffee Mix. Ay, sarap na walang katulad. Parang ikaw lang. Ayan, sa mga gustong ano, lumabamba, mag-ariba-ariba na walang bitin, inom po kayo. Ayan, anong inumin ka, tropa? Uminom po kayo ng Turbo Capsule. 30 minutos before mag-loving, before, after, diligit siya after, ha? Baka magkamali kayo. Oo, before. Oo, before kayo mag-loving-loving ni Mrs. o ng partner mo. Opo. Ayaw kalimot pag-inom ng Turbo Capsule. Oo, para may laban si Manoy. Ayan. Ayan, kumusta po ang mga katikaran karong mga oras sa inyong mga panimalay? Diha sa inyong mga radio o sa mga nag-monitor karon sa ilang mga sakyanan. Kumusta nga to ang traffic? Dili ba siya bumper to bumper? Hi, Ma'am Jing Figarido! Hi, katropang Ma'am Jing Madonna! Ayan! Si Madonna ang kumanta ng Isla Bonita. Oo. Kailan ba sumikat si Madonna? Alam ba natin kung kailan nag-start si Madonna? Kailan siya nag-start kumanta ng ano? Anong taon? Opo, anong taon ba nag-start? Oo, sumikat ang Isla Bonita. Oo, kaya mas lisod-lisod. Sige daw, B. Sige daw, B. Oo. Unsa man nga tuig. Unsa nga tuig nagpa, kumbaga, ni sikat ning La Isla Bonita. Sige daw.
Oo, research siya daw katropa. Oo, Ma'am Jing Pigarido. Opo, research sa Google. Oo, kailan ba yan nag-start ang La Isla Bonita? Sige. Ito, sinong komenta nito? Naapa isa. Ayan. Ito, sinong komenta nito? Island on the Stream. Yan. Sino? Dalawa yung komenta nito eh. Sige daw. Hey! Sige. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Sige daw, Ma'am Jing. Yung ano kanina, yung si La Isla Bonita. Ilang, unsang tuiga? Unsang tuiga? Oo. Unsa bang tuiga nagsikat ang La Isla Bonita? Nagikanta ni Madonna. Kani, kinsa ni kantaan eh? Island on the Street. Naapa isa si Alize. Ah, yung komenta na

Ito yung komentar ng ano, itong Island on the Stream. Island in the Streams. Sino nagpasikat dito, katropa? Sino yung kaduwit ni Letter K? Ang komentar nito si Letter K? Tama? Si Ma'am G. Garrido, si Kenny Rogers. Sino po yung kasama ni Kenny Rogers, Ma'am G? Walang makadaog yun niron si Ma'am Jing ba? our avid fan ng XFM, Ma'am Jing Figarido ng Maharlika Village, Matina Applayan, Davao City. Ayan, sa talagang mga nagapaminaw, no? Opo. Katuwaan lang po ito, katropa. So kung we are updated, late ito eh. Sinong komenta, sinong kasabay kaduwit ni Kenny Rogers sa kantang Islands in the Stream? Sige daw. Sa mga bago lang nag-monitor, opo, pwede kayong tumawag sa ating hotline or pwede kayong mag-text sa hotline. Pero pwedeng tumawag sa hotline. Sige po. Sa 0969-333-0537. Sa nag-monitor ng radio, 0969-333-0537. Pwede mo mag-text. Sige daw, text daw mo kung kinsa ang kaduwit ni Kenny Rogers sa Island on the Stream. Island in the Stream. Sige. Good PM, ayan, kay Babe ato, kay Babe Sabrina. Ah, Dali. Si Dali. Si Dali Parton. Ayan, sige. Ayan, congratulations. Pabigyan natin ng pahalipay si Ma'am Jing Pigarido. Ma'am Jing, sige. Pabigyan ka ng Gcash mamaya, Ma'am Jing. Load lang tayo, Ma'am Jing, ha? Yung load or Gcash talaga? Meron tayong pa 100 pesos na Gcash. Sige. Sige, Ma'am Jing. Send mo sa akin. Ilang beses na ito nanalo si Ma'am Jing Pigarido, mga katropa. Ayan, sige. Pa-Gcash tayo mamaya 100 pesos. Ayan, sige. Dito na tayo. Ayan sa tanong mga nakiki-join sa ating mga kinsay nagkanta ani o kinsay nagpasikat ani. Congratulations kay Ma'am Jing Pigarido, no? Ang kumanta ng Islands in the Stream, Island in the Stream, Kenny Rogers and Dolly Parton. Si Dolly Parton. Parton. Mas kamang slangan na ito, ani. Ay, wala bang na Patron nga Parton, manggod na siya. Si Patron, manggod na ba? Parton, manggod na siya. Si Parton. Slang lang mga ben. Mga sis, mga katropa. Si Kenny Roger and Dolly Parton. Itong Careless Whisper. Sige daw. Dato na Gcash. Ayan, congratulations sa all. Sige, congratulations sa all. Mag-quick lang tayo ng health tips, katropa, ha? Kasi beauty, health, and wellness tips tayo karon. Opo. Kumusta man ang inyuhang mga tulog? Kinsa ba nahirapan sa pagtulog, katropa? Oo. Kung nahirapan ka magtulog, ayaw, sige, inom og kape. Kadang naagoy caffeine. Masarap kung mahilig ka magkape, uminom ka ng Santon Gold Coffee Mix. Nga naman ka, tropa, wala mang good na siya yung caffeine. Opo. Mawalang na siya ang kape na kape na walang caffeine. Ganon siya kasarap, ganon siya kagaling. Oo, parang ikaw walang katulad. Opo. Ganon siya kasarap. Opo, kaya sold out na sold out kasi sarap na sarap. Ganon kagaling ang ating Santon Cold Coffee Mix. Of course, lalo na habang ngayon, pagabing-pagabi na, may bahala ka kay Mrs. Ayan, nakaready ka na. 30 minutes ka, tropa, before maglabing-labing para walang bitin. Ayan. Magkano? Affordable lang po ang ato ang
Torbo Capsule. Mapalit kini sa inyong mga butika, dira sa inyong lugar. Aha, dili na mo magproblema kung asay wala na ko mapalit. Mapalit na siya sa butika diha sa inyong lugar. Ayan. Sige mga katropa. Oo, habang nag-enjoy tayo sa ating mga ano dito, ang ating mga songs na gusto niyong ipatugtog. Sige, hanap ako. Hanap ako. Apo, sige. Yung mga kanta na Where I Do Begin. I want to this music. Para sa inyong mga katropa, ang kanta na Where Do I Begin? Ito para sa inyo. Kasi ano to eh. Sige daw. Itugtog ko na dito katropa ha. Sige daw. Na-stop siya. Oo, sige. Bakit siya na-stop? Ang yari? Sige. Na-stop siya. Okay, ikaw na lang di katropa Jeff, ang Where I Do Begin. Dili ko maka-queuing diri ang datita. Naa siya ay stop. siya story na Where I Do Begin. I really like this music, this song, katropa, no? Kaning Where I Do Begin. Sige. Pakinggan natin, mga katropa, ang Where I Do Begin. Sobrang timely ito, katropa. Kaya nga, no? Grabe ka ito siya sa mga, may mga pinagdadaanan. Parang ikaw lang, may pinagdaanan ka ba? Oo. Where do I begin the story of a love story? Opo. Si George Michael. Yapo sa Carlos Whisper, no? Ang komenta ng Where Carlos Whisper. Si George Michael. Okay na katropang Joffs? Ang ating Where I Do Begin. Sige, parang ayan sa mga gustong makikirayot sa atong programa karon, hantod ta alas 9 sa kagabion. Time check is 7. Atong gamitan og anchors kay medyo 7:55 PM na katropa. Sige, habang pakinggan natin, opo. Ano yung sabi ni Ma'am Jing? Andy Williams, si Andy Williams. Where do I begin? Apa? Sige. Nakita na natin, katropa, ang Where I Do Begin. Ayaw niya mapindot dito. Sige. Dili mapindot sa ako ang queuing. Ayan sa mga gustong ma-experience ang haplas na walang katulad ang ating Solomint is available na po siya. Opo. Ayan si Ma'am Jing, ako ang ipa-try sa ano. Puntat kami sometimes dira mo sa may ano. Oo, dira sa Maharlika. Ayan. Para ma-experience si Ma'am Jing ang atong Solomint, ang haplas na walang katulad. Sige.

0: Sweldo na lang eh. Pero short man ta perme.
1: Paklarek sana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
11: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold!
5: Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
5: Vision Next, daghan ang natabangan.
13: Masukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Vision Next, sulay ang kaypiti.
11: Vivo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Kaklarik sana!
15: Exciting!
10: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.

0: Ayan, babalik po tayo mga katropa.
1: Sexy Angel sa TSK.
0: Ayan sa mga katropa nato nga bagura nag ano no? Naga paminaw karon or naga monitor sa ilang mga radio o sa ilang mga sakyanan. Ay nagapaminaw sa ilang mga stereo ba na? O sa ilang mga FB Live. Hi Ma'am Jillian Kalungsod Simblante. Hi Ma'am, good evening. O sa akong love, ingat niya, love nako. Ayan. Bitaw sabi, daghan kay daghan na pum mamati. Oy, haplas lang kulang. Ayan, sige po. Tagaan na ito naghaplas nga walang katulad, no? Congratulations kay Ma'am Jing. Oo, sa iyang pagkadaog kanina, sa iyang mga, oo, sa iyang mga kanang pinaaptik ng mga kinsay nagkanta, ana. Oo, diba? Kinsay nagkanta, ana. O, kani ma'am, kabalo ka sa piling ko. Kinsay nagkanta, ani? Familiar? Lox family sa nagkanta, ani? Ayan, kani kabalo na dyan ka kung kinsay ni kanta, ani. O, sa mga katropa nga bago lang, ay, nagapamonitor, ang nagapaminaw karon, kinsa may nagkanta, ani? Onsay title, ani nga kanta? Ay, sige, siguin na lang ha, ang nagkanta, ani? Si? Letter S? Letter S? letter S. Ang yang iyong pangalan na ay letter S. Ang kaduwit ni letter C. Letter C and letter B. Letter B, letter C. Bobby Bill, ABC lang taani. Sino nagkanta? Kinsa nagkanta ani? Pakulo lang. I've been there. With my ah, diba? Yung karaoke, yung sarap-sarap ng pakinggan. Habang kumakain ka ng lamian nga panihapon, niya ingon ani ang imuhang sounds. Tell him.

Ang ganda nito pag may kaduwit ka katropa. Ayan, habang nagkakape ka ng Santon Gold Coffee Mix, ito ang imuhang nindutay nga mga sounds. Oo. Ang nagkanta sa letter C and letter B. Sige.

Ayan. Ayaw kalimot pag-inom sa Turbo Capsule before maglabing-labing ni Mrs. kay para na ay laban. Para hindi mabibitin. Para happy wife, happy life. Enjoy natin mga katropa ang music. Ako na nga lang. Wala nang... Ayan, si Bar Belinda Herda. Ko... good evening, idol. Ito, sis, sinong komenta nito? Ito nga itong ipatugtog karon. Kinsay ni kantaan ni. Dali na, si letter B, ang iyang kaduet, o si letter C. Kilalang kilala to eh. May movie ata ito. Opo. Ang sunod pala. Sige daw. Itong kanta na to, katropa, sumikat ito ng, 2000? Oo, tingnan daw natin sa, i-google nyo daw, kailan sumikat ang Tell Him? Tell Him by, ang kumanta po niyan, sa letter C and sa letter B, duet po siya. Mag-best friends ba sila? Anong kanta na pinasikat ni letter B? Ang pinasikat ni letter B na isa sa iyang mga kanta ay ang Woman in Love. Ang isa na nagpasikat ng letter C na komenta nito ay ang My Heart Will Go On. Sige daw. Grabe. Sino na ka? Dali. Chuck!

0: pala yun. Jack Rouse.
1: Every night in my dreams I see you, I feel.
2: Ayan mga katropa, enjoy muna natin ang mga songs na gi-prepare para sa inyo. My Heart Will Go On by Celine Dion. Ako na lang talaga ang mag-aana. By Celine and Dion. Itong music na ito mga katropa, ito yung sikat na sikat na My Heart Will Go On. Oo, sino pa, movie po ito? Oo, ng isang luxury na yung luxury cruise. Opo, na ang pangalan ay ano? Anong pangalan? Oo. Parang anong pangalan ng barko na sobrang pinakamalaki? Alam na alam nito. Alam mo sis Belinda, anong barko ang nalunod ng sakay si Jack at si Rose? Na ang gi-feature doon. Kinsay nagdala ato sa kanang movie gani? Oo, si Jack, si Leonardo DiCaprio at saka si Kate Winslet. Apo. Nang You Draw Only This. Naked po siya that time. And then yung necklace lang. Apo. Sino yung nakakapanood niyan? Sinong umiyak ng maraming tansan at lagaraw during ng paglubog ng Titanic? Ay, grabe! Ang daming iyak no ng mga people. So timely ang Where My Heart Will Go On. Sige, pasigway lang po yan mga katropa. Tuloy-tuloy lang po. Enjoy po natin ang music ng magbabalik po ang inyong sexy angel.

Ganun lang kadali. Ayan, sige. I'm back again. Monitor. Shout out all sa nag-monitor, sa inyong tanan. Maayong pagpaminaw din sa inyong mga ano, sa inyong mga lugar, mga katropa. Ah, sa naglanog-lanog ang atong mga bosses karoon. Ayaw mo kabalaka, ha? Kay, ang kabalaka, sigwi lang tayo, ang kabalaka, maghatag ka na o unsa sakit sa inyong mga kalawasan. Oo, ayaw ka balaka, kay ang langgam gani ka tropa, wala man gani na balaka, nga wala na sila gatanong. Opo, wala na sila gatanong. Wala po na sila nag, wala na sila gisid, opo, in English. Ayan, sige, enjoy natin. Magbabalik

50 na sa kagabi-or. 30 minutos ang nilabay. Kumusta naman ang itong ibang batay nila mga katropa? Oo. Kumusta katulgo na bata? Oo. Naginahinay na bata o mga prepared nila sa itong mahigdaanan? Oo. May balak ha? 30 minutes. 30 minutes before maglabing-labing kay Mrs. Ayang Kaliwat pag-inom sa imong Turbo Capsule, katropa. Para may laban si Manoy. At walang bitin si Mrs. Happy wife, happy life. Habang masarap uminom ng kape sa lahat ng mga call center agent. Ayan, sa mga nagtatrabaho ng gabi ng graveyard. Isabay niyo po ang ating Santon Gold Coffee Mix. Ito lang po ang kape na may glutathione and collagen. Nakakape ka na? Magbo-blooming pa ang iyong aura. Gaganda ka pa. Magandang-maganda. Walang katulad. Ayan. Sige po mga katropa, habang palapit na ang mga palapit na po. Asya na siya. Habang palapit na ang ating sayonara. Ay, sayonara. Minasang sayonara. Minasang arigato gozaimashita sa mga Japanese dira or galing sa Japan. Genki dashite kudasai. Genki dashite kudasai. Arigato gozaimashita. Belinda Herda. See you tomorrow. Ma'am Jean Figueredo. And of course, Ma'am Jillian. Thank you so much for tuning in. Sa lahat ng nag-tune in karon, tag-click salamat. Sa inyong pag-uban-uban sa itong programa ng 7 p.m. to 9 p.m. with Sexy Angel. Ayan, enjoy po natin ang mga nalalabing mga music para sa inyo katropa. Opo, habang palapit ang inyong antok. Opo, nag-intend. Okay po, sige po. Sa lahat ng gustong mag-sexy, sabay natin ang pagpapalusuit. Itlog lang po. Sino yung may gusto ng itlog? Itlog na walang katulad. Anong klaseng itlog? Anong itlog? Masarap ang itlog. Anong klaseng egg ang luto mo? Scrambled egg? Boiled egg? Sunny side up. Ganon kitawag na siya sunny side up, katropa, no? Kay sunny siya sa up? Kay sunny siya sa up? Oo. Ang daming tanong, no? Bakit siya sunny side up? Kasi, opo, mukhang may sunny siya sa up. Ay, sabi. Oo, pero anong gustong lutong itlog, katropa, ang gusto mo? Sige daw, be. Anong gustong lutong itlog ang gusto mo? Scrambled egg? Boiled egg? Or sunny side up? Ang sa akin talaga, it's ako more on boiled egg. Sunny side up? Oo. Ayoko ng medyo malasado. Ayoko ng malasado kasi nalalansahan ako. Gusto ko rare. Well done. Well done. Ano yun? Oo. Sige, habang magbabay-bay na tayo mga katropa, huna-huna ang pag-ayo nga ang paglambo sa usa ka tao na asa imuhang panguto. It's a matter of mindset. You need to do your mindset that you can make it. In Bisaya, kaya na nimo imuha ng ideklara sa imong kaugalingon nga ikaw mo lambo sa imong kinabuhi. Oo. Ideklara na nimo og imuha ng aksyonan. Dili kay magsigira pud kag huna-huna, wala pud kay aksyon. Sigira kag analyze, paralyze. Kung naa kay mga diskarte, himuha dayon na. Diskarte nga legal ka tropa ha. Bahala ginagmay basta kanunay.
Oo, mamaligya ka. Oo, 10 pesos, 5 pesos ang tubo, okay lang na katropa. Nagsugod na sa 5, sag 5 na lang. Padulong ka na sa pag 20 na lang. Oo, di ba? Analagin na siya. Maugani na every single nga sentavo nga magawa sa imuhang panudlanan. Naagid na siya ay padulngan. Tama ba ni? Bisan pagtag-gis lang na nga ukay-ukay. Kuwarta gihapon na nga magawas sa imong panudlanan. Oo. Every penny must value. Ay, English. Oo. In Bisaya, kada usa ka sentavo, sentimos nga magawas sa imong panudlanan, kuwarta na siya. Oo. Mao na nga ang pobre daw kung mugasto murag dato. Ang dato mugasto murag pobre. Kay ang dato musamot ka dato. Kay mugasto man mura mag pobre. Nyang kani pong dat kaning pobre mugasto mura mag dato. That's reality ka tropa no. Mao nang dagan kayo no nga ang pobre musamot ka pobre. Tan-awa ra gud ang pobre ka tropa kung makakwarta. Murag si kinsa. Oo, pag humanak, pag wala na'y kwarta, mura nagnaunsa. Oo, diba? That's reality. Kaya katropa, dili na ikaw. Dili na ikaw o dili na ako. Okay. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban sa atong programa ng Tambayan sa Katropa. Oo, sa mga halakhak sa mga katawa. O unsa pa diha, ah? Remember, you are blessed, you are conqueror, you are victorious. Opo. Lahat ng imong idideklara sa imong kinabuhi, oo, kung naakay, pagpangaliupo o pagampo na agay grasya ka, tropa. Good night! This is your sexy angel ng TSK. Sige po.

0: Kak Clara sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarets, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Tia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang dudik ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, biyayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naalay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakiinom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Ate ko, iskunta.
3: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
2: Upo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko ako, okay? Kaya raw. Kunya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!

0: Sa Klarik sana.
1: Exciting.
2: Ano bit? O mo gitay mahimo gid oy, o mo gitay mahimo kung usahay kana mukarat gid to ang tingog kay di kina maiwasan.
3: Karat kuno radyo nga signal ra kadala.
2: Ay correct. Ay nako. Ay may gabi po sa mga bibi nato karuan nga namino silang tagsatag sa kapanimalay. Welcome once again sa tawang programa ang putahe sa gabi. Masabtan pa ko double B.
3: Masabtan kayo, klaro, klaro, klaro.
2: Gamay. Bitaw oy, o kanang unsa tawag ana sa mga bag-o lang na ni hapon kay bag-o ra gitinggan sa ilang mga partner.
3: Oh my god.
2: May gabi din ha sa inyo ha no. I hope na okay lang gid. I hope nga batik na mo kay lusod kay matulog double B nga kanang
3: magtalik da na.
2: Eh. Oh, naanad da ba ka anad? Wala man di ka naanad kay single pa man day ka sa.
3: Ako nakahilata, nakatalikod.
2: Oh. Oh,
3: ana naghapa, ana. Mura na itong posisyon ng liha.
2: Oh, yeah.
3: Pero may mo abay. Ow.
2: Ow, mayo. Pero guys, kanya akong kauban karong gabi una si Double B, certified single. Kung siya ka ng hardworking, ni kabalo mo swerte kayo mo kung kanong inyong mauyab. Naku, Double B, kada programa na ito, ginabaligya agad tika. Wala pa nahal. Daily Double B, someone na nanay ginaprepare ang Ginoo para sa imuha na.
3: Wow, yes.
2: Exclusive lang ganyan para sa imuha nga. Dili i-profile pic sa uban. Kanagong dili ka matingala nga, isa kaadlaw, gi-profile pic na dahil sa uban ng imuhang uyab.
3: Okay ra na ay.
2: Oh.
3: So, ingon bitaw nga, kanabitaw, basta ang Ginoo na mga tag, never been late.
2: Hmm.
3: Di ba? Ano na siya?
2: Ano
3: so, okay na, hulat-hulat lagi. Basta tinood nga kuan, wait, kina.
2: Mogani. Kurik. Ayan na ito mga produkto walang gabi unang ipaluyuhan sa mga produkto atong programa di ay ipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified.
3: Yes.
2: Ito ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Lami kini siya nga kapigi Double B.
3: Yes,
2: and of course, ang paborito sa ko ang principal diri sa San Isidro College.
3: Ooh.
2: Ang Santon Plus Coffee Mix. Paborito ka na niya. Uy, mga kaubanan din ako din sa San Isidro College, no? IBED faculty. May gabi po kang Sir Christian Paul Madelo. Ay, may gabi,
3: ay,
2: sir.
3: Gabi. Wow.
2: May gabi po kang Ma'am Emily, kang Ma'am Ems, kay Ma'am Dorothy. Dibang ka akong principal, gitan akong life.
3: Ay.
2: Yeah, pag kumang igisungog ko pag abot sa eskwilahan.
3: Ay, may igisungog man.
2: Kuan daw, unsa tama kong term? Kibar.
3: Kibar.
2: Tingala ko kapag training na mo sa basic life support. Ano siya nga? Unsa tama mong gingon, ma'am? Kibar. Ngayon kasi sa term na kibar. May gabi Ma'am Duting, si Ma'am Dorothy, Portal, and of course, si Ma'am Nancy Omboy, si Sir Christian Madelo, and of course, si Ma'am Ems. May gabi din ha sa inyo sa faculty department. Musuri na tapuhon. Okay, medyo busy pag ang schedule. Double B, ang among mga lesson plan. O pa may nahuman. Pero alive gihapon may Double B kaya ang among angkapi sa faculty na ka-Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Oh, di na lang kapapi. Muputi pa ka. Muputi. Kaya na-gluta tayo.
2: Yes, and kabalo pa ka nga. Isa po sa mga rason nga nung magkapi ko ana kay na yung mga panahon nga magdukakid ko Double B.
3: Yes. Makapamata din na siya.
2: Yes, makapasigan na siya sa mga mata pero hindi siya mag-cause og insomnia.
3: Mm.
2: Ay, mag-chismis to Ron para po sa tuwang Sir BB question for tonight. La. Ang ating Sir BB question karong gabi una. hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station.
3: Yes!
2: Double B, what do we have for tonight? You
3: okay.
2: Can see Shell.
3: Okay, I'm happy to inform you nga to ang 5 pesos nga discount kada litro ma-extend until September
2: 8.
3: Yay! So, sa mga kuan din ha, mga gumagamit sa tuang B-Power, sa tuang mga gasolina, ayaw kalimot, ato mo sa mga dool nga Shell Station, sa El Ilion Shell Mobility Station, kay naamoy discount no sa selected na to nga mga fuels. No?
2: Yes!
3: So, gamita po na nga to ang shell is siya para makatubil na mo, maka-earn pa mo ang points, tapos na pa mo yung mga benepisyo nga makuha, through Shell Asia app.
2: Uy, kanindot kayo na siya, Vicky, ka na ganing mga points ninyong maipon, pwede po na ninyo siyang i-grocery sa Shell Select.
3: Yes!
2: Ayaw daw taruga ang camera.
3: Ay, sorry! Sorry! Sorry po! Manggabi eh, diha!
2: Oh, manggabi eh.
3: Oh, manggabi sa itong manager diha.
2: Shaky-shaky ganitong camera. Labi ba ni karon ta odod nga musay ka ta sa tong paborito nga sayo
3: daw. Oh my god. Naam ready ready ay tanan day no.
2: Oh, ay, ang atong Sir Bibi question karon gabi una, unsa daw ang mga ilhanan or unsay feeling anang naakay? Ay, di ba ni mao? Ah. Gini mao, double B. Double B.
3: Unsa na?
2: Nakuan na na, na mali. Oh, kamo gud siya random mangud na siya nga ginapick sa system. Nya nga nang ah sige ayusin mo to baby jang ha. While waiting for that ah, there will be murag this is our moment. Yeah. Okay, oh, kailangan na adyo kay mga singot-singot niha. Kailangan panington dyan ito ang lawas para healthy for me. Yeah. Come on.
3: Yes.
2: Ay, oh, there will be ah. Friday na ugma. Come on. Oh yeah. Ay, the movie ka na kung nag-disco ka ba niya? Nag-disco ka ni kang nag-profile pic na sa uban ni Muhang Uyab. Yeah. Yeah. Ang dahil akong buot.

0: Wala. Uy, si Double B ba kayo? Uy, lahir ka si Double B, oh, guys. Ginapasayo na mo na siya for the sake na mahalin na ni.
1: Kisa man tayo. Kisa man tayo pulling. Kisa may gusto niya pulling lingkod reggae. Pasayawan ka ng lingkod.
0: Pasayawan, maasa mo ani ang programa sa Putahe sa Gabi. Gimong sayo-sayo ni Double B. Oh, yung atong Sir BB question karong gabi una-on sa daw ang ilhanan nga toxic imong ka-workmate. Uy, ka nang aming na yung Double B, naka-experience na ba ka nga ang imuhang ka-workmate kay toxic kayo, pero wala ako suka dari sa XFM Bukid na rin, wala ko kasuway.
1: Sa ako, para magod sa ako, no, kanang toxic bitaw.
0: Mm.
1: Depende maguna kung love ni mo sa ka trabaho.
0: Mm.
1: Love ko na naman pala ng mga katrabaho ni mo.
0: Yes.
1: Kaya para sa ako, ang toxic yun, the moment nga mag-complain na ka, the moment nga naanak kay mga negative thoughts sa company mong itrabahoan,
0: mm-hmm,
1: that's the time nga mo toxic ang inmong environment.
0: Yes!
1: Pero kung love ni mo ang work, ay, balak na yung mga negative ng mga kwanda, dili ka makaingon na toxic.
0: Mahalag daghang plastic sa palibot.
1: Kasunday na sila, total, kanang kwan man na, kanang unsa man na, di man na mawala gyud.
0: True, dili kina, nagin na sila murag spices sila sa tong life eh.
1: Yes, usap na sila nga makapa-strengthen sa imuhang kwan, imuhang.
0: Oh yes. Eh, dili daw ka effective na mag-aka ng trabahante kung di daw ka kasuway ano yung mga toxic nga katrabaho.
1: Yes.
0: No? Pero ang kagwapo din ha, Double B, is if in kaso na ako yung mga katoxic nga trabaho, pero na ako yung mga superior nga, mm-mm, grabe ka masinabtanon, grabe ka makahatag o assurance sa imo nga okay ra gid ang tanan, pagsuway ra ni.
1: Yes.
0: Mo'y pinakanindot sa usa ka environment. No? Not to mention, wala pa ako kasuway. Oh, kasuway na ba ko? Wala. So far, wala pa ko kasuway nga na ay toxic sa ako ang mga katrabaho
1: kayo. Sa ako, so far, wala pa ko kasuway nga na ay toxic. For my pila na kay years na ko, no, nga work, no?
0: So,
1: wala dyan ko ikuan. Gani, kami pa'y mga tighusay sa mga kanang gayon na toxic.
0: Ang toxicity mango Double B, mag-start na siya kapag wala'y tarong na communication.
1: Yes.
0: Kailang murag na ay gap between you and that person nga feeling ni mo ay toxic gini siya ay kay hilasod kayo.
1: As long as asasabtan ni mo ang kuan, as long as asasabtan ni mo ang kanabitaw, hierarchy.
0: Yun ang term. Yeah. Hierarchy of sa mga communication.
1: Communications.
0: Or kanang level of escalation.
1: Yes. Kana kung kanang nasabtan ni mo na, dili ka magkakuan, no, eh? Dili ka magkaingon nga toxic ang usa ka environment.
0: True.
1: Depende siguro kung negative na gin inyo ang tanaw, negative ang inyo ang pag-receive sa mga communications.
0: Mm-mm.
1: Then waka kasabot unya kanang ikaw po di po kakabalo mga tanaw, unsa sabot po sabot ni kay dapat manggod tuwi ang inyong communication.
0: Ay paminaw yung si Double B.
1: Tuwi ang inyong communications. Kung wala ka nakasabot na kay panahon nga mga tanaw sa imong superior.
0: True.
1: Si superior po dapat mag-instruction po nga klaro.
0: Or might as well, before maabot kang superior, dapat kamong duhang mag-self-aldaan.
1: Yes.
0: Diba? Para dili ninyo matawag ang usag-usag nga toxic mo ni si Zha. May nga na ba dahil nga ba? Ay, insecure, mangin na. Ako ma-insecure? Mabalay na tubag. Ako ma-insecure? Ano ma-insecure mo? I have everything. Pero Bita, mas gapagid na siya nga mag-settle gid mong duha. If in kaso nga, feeling mo, hindi ba gina maiwasan nga ka na labi na magbida-bida sa trabaho? No? Bidang saya.
1: Mawala na niya. Kana pong usapod, kana pong tagaan og meaning ang kanang mga achievement sa uban.
0: Ay.
1: Kanang usinahon.
0: Ala, operation kid na siya.
1: Hindi
0: ginamawala sa trabaho ang mga
1: yes.
0: Masinahon. Kasi sa English na mga masinahon, Double B.
1: Kanang
0: insecure?
1: English?
0: Ingitera? Ay. Bayon.
1: Pero normal na siya. Normal na siya sa trabaho. Kay murag kumbaga palaman na siya sa sudan nga malami ba?
0: Oy, kung familiar ni sa inyo, mag-message mo dito. Basing ganaan ka nga, itag yung workmate nga toxic. sis, kung pwede pa lang ipang-tag, itag yun ba? Ha? Pero kay iba siguro niya, pag duty ni mo, ugma, di na mo magwa na mo, magsumbagay na mo.
1: Oo. Nanay maghilom-hilom.
0: Ipakuanti ka ha, kay imo kong itag. Pero bitaw, 0945-443-5869. Or pwede po mo nga mag-react sa mga official Facebook pages nga naka-live gano'n.
1: Yes.
0: Maayong gabi po kay Mami Jacqueline Labis. Nadia karon sa Hong Kong, maayong gabi. Si Mami Josefina Tinambunan. Si LJ Nadayo, maayong gabi po. Si Monski Aninyon, Kuwerpo, all the way from Cebu. Thank you so much. Yung pagsilip sa Facebook Live. Si Roderick Paulati, manggod na. Asa dito? Hello, watching from MCM Palambong. Hi,
1: my gabi. Thank
0: you. Ayun, nagtanong. Oh, good day, Sir Christian. Oh, my gabi, Sir Christian. Ang amuang pinakabagtikpod na English teacher and the research teacher sa San Isidro College. May gabi, Sir Moraga. Wapan na siya ni Uli kay namagod instructor po na siya sa college department. Mm-hmm. No? May gabi, ipod. Pagaw akong crush.
1: Pagawin yung crush ko.
0: Pagawin yung crush? Asa yung crush di ho? Manggabi iwan pop solo rap crush. Asa may crush ni mo? Ako o siya? Good evening, Namino. May there is my katigbian Bohol with partner Merlin Baynosa Inot Belista.
2: Thank you!
0: Si Alan Arellano. Ay, manggabi Alan. Salamat sa mga naakaroon sa Cebu, sa Bohol.
1: Yes.
0: Because live po kita karon sa official radio station sa 88.3 XFM Cebu City, sa XFM Bohol, sa XFM Negros Giholngan. May mga gabi isin yung tanan, of course, sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Tibok Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental.
1: Layo, manday na ito karun.
0: Oh, layo kay takaroon. Si may mga gabi gipag-mention na mga ni Monsky. Harold Salang, all the way from Purok Tres, kaman si New Sambog, New Corellia, Davao City, Davao City, Davao del Norte, di ay. Maayang gabi, di ha. Mahalin mong duha diris Lapu-Lapu, Cebu.
1: Karo nga na, unsa man pagkahalin.
0: Delikado na mga ganyan. Ha? Haha, murag pamilyar. Sir. Wala tayong mini-mention, ha? Baka kasi ano eh, baka bukas ha.
1: Sino man yan?
0: Wala naman. Si Kim Kim, oh, mura mog mga alimatok. Uy, dili ka maging una na ha. Ganahan, bedro kami ni Double B magsayo sa ayong ano. Double B. Na-recall ni Double B ang among panahon sa unang panahon.
1: Yes, itong mga panahon sa mga
0: yes.
1: Aqua.
0: Bird, ano ba? Si Double B.
1: Oy, manager, may kabihin din ang manager. Atong guwapa nga manager, da.
0: Mga ba ni? Hindi mo. Amo, Denny.
1: Michelle.
0: Cover, ano ba ba?

0: pues la guas. Vamos a double B mo gawas gid ato ang edad pag mosayo pag provincial double B.
1: Ano man. Ah,
0: dala makita na ko sa live diri oh, si Julian ni Rasi.
1: Manglagaap.
0: Sige double B atong balik na. Mga ilhanan nga idaran nang inyuhang mga bibi sa kahanginan.
1: Ay, okay labot, Sierra.
0: Nanghinaw. Sige, oh. Dito kaya na ako ni sa walang panahon na i-WB. Ano? Ayun, nakikismas na. Ah, Moni. Ah, si kanina na lang, okay. Kuan, kani, Kimbrog, nindot ni. Ha? Ayun ni, oy. Binuang. Ayun na. Ayun ni, Kimbrog. Karaan na po gayon na. Oh, kanina lang ang mua, oh.

0: ba?
1: Tutingki at sa mga alimatok yun. Gito, oy. Oy, sa inyo mga reaction karong gabi una, ha? Mag-pearly shell, taon niya, taon, taon.
0: Yes! Oy, nang lagaan ang mga, kuhan nila mga joint.
1: Nang gabi, sakit na akong kuhan ba, akong arthritis. Mahiram po niya sa si Monsanto na plus herbal oil, ha? Kay, ako na niya siyang haplasan. Ay, sa mga katrapa nato din, ha? Ilabi na sa mga mag-asawa, importante gaganaan yung mga kilig mo, mansamang sa mong ginabuhay karon ni Double
0: B. Of course! Oh,
1: kailangan na isa'yo, sayo po na ninyo. Yes! Kay kung wala na yung, wala na yung mga ingunan na ang ato ang relasyon, Double B, ang may tabo ana.
0: Kuan ka na.
1: Uga.
0: Ay, uga.
1: Uga. Magaga ang relasyon. Oh, di na ganahan makiglabing-labing sa partner kay wala na may spice ang ilang relasyon.
0: Ay, ganang mga luya.
1: Yes.
0: Streets.
1: True.
0: Ang grabe kagay. Streets.
1: Streets. Ganun na. Streets. Ay nako. Ay ayaw mo kalimot, ha, pampanindot sa relasyon, pampagahi ang atang Turbo Man Enhancer. Tagpila nga rin siya, Double B?
0: Tag 85 pesos lang. Ay, ang matagkapsula.
1: Pila ka adlaw nga gahi, Double B?
0: After 1 week.
1: Ah, grabe ng 1 week. Grabe ng 1 week, pero duha na kakapsula pag 1 week na.
0: Duha kakapsula.
1: Pero kung di ka ka-afford sa duha kakapsula, pwede naman po nga isa lang usa.
0: Yes.
1: Pwede na po nga isa, pero duha or tulo ka-adlaw na siya nga gahi kayo, Double B.
0: Oh my God.
1: Mga sa mga mag-asawa din, ha, kung wala mo, wala na, nahutla na mo karon sa mga pharmacies, add to mo sa pinakaduol ng mga radio stations sa XFM.
0: Yes.
1: Kinaami diri, saka lang mo, naami Turbo Man Enhancer, or pwede po nga mag-add to ka sa mga duol na pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Oo,
1: makita ninyo, oh.
0: Okay, yeah. Oh. So, sus, box pa lang, dako na kayo. How much more mainaw na ninyo?
1: Correct, kid kayo mo. Una nga, dapat kid bihanga. Kung kulang na sa kusog, sa pagiglabing-labing tungod kay perminti na lang nag-overtime sa trabaho, na akitay solusyon sa inyong problema, ang
0: Turbo Man Enhancer.
2: Turbo User, atong paminaw.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan ba, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kunchiks. Pag tumal ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dino.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
4: Jill, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy!
4: Storya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo, pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
5: Wala o halagid ka pioy. Karon pa ka na ay balong. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
6: Tanggal ang kati-kati.
5: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ako ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka na long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Balik tayo sa itong programa kanong gabi yun na Double B, ang putahe sa gabi.
2: Yes!
1: Ah, basta kay nindot na ito ang paminsar karong kay nakapanihapon na ba ya?
2: Yep.
1: Nahuman ng panluoy.
2: It's so full.
1: Yes, it's so full. Monang sa mga bibi na ito, nga karong pala naka-tune in. Welcome po sa ito ang programa sa XFM Network Philippines. Live in yung madungog sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan po sa inyo ang Disney Princess Visaya version karong gabi una.
3: Alien!
1: And of course, ang ato ang nag-inusarang Double B.
2: Yes, Alien!
1: Alien gihapon!
3: Alien!
1: Makauban ninyo hang tralas 11 unya og syempre atangin ninyo biyang ato ang live putahe confession. Kasi siya Double B, I'm sure daghan kayo makarelate ani kaya. Kaagi mong gudin sa usa katinuod jud nga bibi nato nga nakasuway ani karon og kanang dako ka siyang problema gid sa tinuod lang.
2: Lihukan no? Kay ko sorry kay guys ha.
1: Batud. Ako sa sige kung kuan kay ako panudlay Double B.
2: Okay na lang ay. Okay. Tisay kayo, tisay.
1: Tisay.
2: Tisay kayo. Namoy bisignahan mo malingkod diri.
1: Ali.
2: Magtanaw-tanaw sa inyong Disney. Princess.
1: Ayaw lang. 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. Ito ang number na pwede ninyong i-text karong gabi.
2: Yes.
1: Na. Hello, BB Princess and Double B. More power sa inyong program.
2: Thank
1: Keep
2: you.
1: Keep safe, Moara, and stay pretty. It's me, Ate D, or Ate Divine ng Cebu.
2: Hey, may gabi niya, Ate Divine.
1: May gabi mo, maragbakan, hinagin na siya sa bukid ng puhon-puhon.
2: Mm-hmm.
1: Ako nakauban sa una sa trabaho. Dili man siya toxic, pero ako natusok. Ha? From Ruel, Makachad ng Masbate City.
2: Ha? Kisa tusok?
1: Ako daw nakatusok daw siya.
2: Ay, nakatusok siya?
1: No? Pag amping lagi magbaktas, lagi rin di makatusok, maglahi po naman kasabot.
2: Masin.
1: No? Kaya murag lahi mang ang tumong at nga mensahe yun. Pero bitaw, usahay, dili daw na sila, dili daw na siya kuan. Dili daw na sila, tawag, dili daw na sila toxic, pero nice something.
2: Mogi na.
1: Nice sami.
2: Maskin sa, kuan? Abas kay samo na ang gyapon.
1: Hindi magina na siya, hindi magina siya mawala to.
3: Mm-hmm.
1: May gabi ni ninyo Miss Cindy and Double B. Greet lang ko sa mga Aruhado og Kahipe family diri sa mga UBCA. Three barangay cute. Cebu City.
3: Thank you.
2: Kusog sure, kita sa Cebu no.
1: Kusog kita sa Cebu.
2: Oy, may gabi din na sa taga Cebu. Salamat kayo.
1: Oh, may gabi po. Nice kay mo musayaw.
2: Salamat.
1: Thank you so much.
2: Salamat.
1: Ganahan,
2: ayaw may paganahi ba?
1: Oh, ganahan biya kami na mga ingon anak kanang bingnan mi nga haud kay mi musayaw.
2: Ilisa na mo ni programa mag dance run.
1: Oh, nya kuan na sana lang. Gisod jutaan ni kay ganahan po kami manayo ni Double B so saod na lang. Hi Kang Swami Bandi.
3: Thank you.
1: Gikan sa Lipa City, Batangas. Weng Weng Malayon Liana from Sarangani.
3: Thank you.
1: May gabi po si Gilbert Tinglasa. Hello Cindy, shout out to Aiko sa Tanang Tagtanaw or Namino. I thank you ko ayo.
3: Thank you.
1: Ma'am, kumusta si Bongbong ni taga Bohol?
2: Bongbong.
1: Bong? Ano na Bong? Ha? Huh?
2: Kung, yung 85 na ano, ba't binawi?
1: Oh, ano yun? Huh? May gabi idiha sa imuhabong. Pero bitaw daw, Bobino, at balik ka lang ito ang Sir BB question. Unsa daw ang mga ilhanan nga toxic ang imuhang kauban? Usually, Double B, kung ano sila eh. Sako ang mga observations way back, years and years and years ago.
2: Mm-hmm.
1: Makabalo ka nga toxic ang imuhang kauban. Kanang gamay ni mga sami, isumbong dahil ka sa imuhang head. No, kanang dili lang man siya moagi sa process nga istoryahon usa ka, no? So una ba sa 3 years ago na naka-work ko sa usa ka dako nga kumpanya. Mm-hmm. That wasn't 3 years ago. That was 5 years ago. Nagtrabaho ko sa usa ka dako kay nga kumpanya. Unya gamay nga sa mi, kamali lang ko og tubag sa kong customer. Unya siya sumbong ta kani ma'am. Sumbong ta kani sir. Kanang murag wala siya plano ba nga istoryahon ka, i-correct ka since tenured man unta siya. Okay, kanang ngiha kanang ginapang maliit niya ang mga bag-ong. No? Labi na sa mga bag-ong hire o iyang ginamaliit. So, imbes nga iyang tudluan, iyan na noong ginakuan, ginalook down niya, di siya gusto malabuan. Kana? Ha? Di siya gusto malabuan. Maudit siya ang tama nga term. No? Na instead ka mo ang mga dugay na sa industry, dapat ka mo ang mutudo sa mga. Kung mga gusto siya, yes. Dapat yung call center, mga gusto siya.
2: Samo po, baby. Samo po. Ako, happy ko kung makita na ko nga once ka lang ang tao ni Agi sa ako, ako'y nag-train, unya, nagbabungahon.
1: Mm-mm.
2: So, kami, maging happy mi anak, kay at least, maayo day among pagtudlo.
1: Yes, di ba? Pero ka nang nagapaningkamot ka nga, mo trabaho kag tarong, tapos, iduot po ganiya.
2: Oh, pangitaan lang ka po kag sayop.
1: Oh, eh para, oh, ang sanction sa imuha dayon is either na istoryahon ka or tanggalon ka, ana. Oh. Asa di ka nagpasikat, friend? Hindi naman ka, friend. Si friend po doon.
2: Yan na naman yun. Mayroon na po ito maimo ni call center.
1: Correct. Tagapagmana yarn. Oh, di mo siguro dapat ingon, ana. Napod ko'y kuan. Kauban ako na siya. Kay before manggod, I worked as a VA. Ma-remember na ako, dugay na kayo ko sa industry, like, 8 years na ko, pero wala ko nag-base akong tenuity. O, dili ko ka nangyong nga, tenured na, dapat kahit na siya, unsa ba. Tingnan ko sa'yo, bago pa siyang na-hire, 1 month pala, no, pasikat na sa kong boss. Pailan mag-inim mo, pasikat siya, kaya ka na kong mag-chat sa GC, di ba siya, naman siya yung mga official messages sa group,
2: yes,
1: chat.
2: Yes.
1: Kung ang ginasya ka ng hands-on, ganyan siya, copy boss, ano na yun, copy boss, alright boss, I'll take good care of it, ganyan na, ganyan ka na, imbis dili iyahang trabaho, iyang ang kunon. Na? Ang ending, kung kuan ka na ganing successful ang iyang gibuhat, happy ka siya. Oh, pero pag ganyan dili siya successful double B, ipanglaglag mo niyang tanan. Oh, manghinaw dayo na si Zang.
2: Muna'y sakit sa
1: isod ka ayo.
2: Sakanang pabida-bida.
1: Tinuod yun na siya, double B. Walang isagid sa mga rason nga nung nakahawa ko ito nga trabahoan kay kaya na ko nga antusan nga ko ang boss, pero di na ko kaya antusan ng iya. Wala na ko peace of mind.
2: No? Kaya kung kuan, lugar na lang ni mo yung self.
1: I even tried nga, nakikistorya ko sa iya, pero wala gyo. Dili lang mo na ko ang yung ginagunanan, kaya halos kami nga mga tenured nga feeling niya mga pulos sa kumpanya. Ano ba? Iyan din yun ang pang-ingunan.
2: Okay. Mga, muna gitawag, mga attention seeker.
1: Kuriks. Dobby. Sige lang kayo. Mo nag-iingon double B na kung hilabtan ni mo ang mga tao nga wala gigibuhat sa imo, genuine kiga pa narbaho, mabalik kagya po ng karma sa imo. Mapadyod na ako na uli kay ga-training ko o pasinsilak. Ano siya pasinsilak?
2: Pasinsilak? Kinsa man siya?
1: Ay, kino ko lang kung gamitin ninyo ko. May kabaluan ni. 5 p.m. to 8 p.m. Miss Cindy and Sir Double B. Wasa niyong pasinsilak? Tarong nga ba?
2: Paki-elaborate.
1: Pa-elaborate daw.
2: Pa-elaborate.
1: Toxic jud na, baby, if ang nagtudlo is pabida-bida. Na. Mahibalaan na siya basta murag alimango ang batas. What do you mean by alimango? Kasi alimango.
2: Kailang,
1: kailang
2: magtakilid. Magtakilid, maglakaw.
1: Ah, crab mentality. Kasi lang crab mentality, palay.
2: Pa. Katulong ulo.
1: Namang kayo ba, Bibi Jango? Wala nang kasabot o crab mentality.
2: Okay lang po na, Bibi, kung ang nakapait pagila na, Bibi, kung ang amo, mutuo diritsu.
1: Ooh.
2: Kaya, kanang bias ba? Kanang dili mo
1: dili maminaw sa imong side.
2: Yes.
1: Kumbaga one-sided.
2: One-sided.
1: Unsa kay Scotch tape? Ha?
2: Kung wala na kay support ay nagdugay oy.
1: To na gi-Englishan nako double P. Crab mentality is also known as the crab bucket effect. Describes a mindset where individuals try to prevent others from achieving success. Even if it does not directly affect them, the term is derived from the behavior of crabs in a bucket. When one crab attempts to escape, others will pull it back down. Ay, kurik! Huh? Ensuring that none can escape. Can escape. Escape. This metaphor illustrates how people may act to keep others at their level rather than allowing them to succeed. Paliugoy sense ako sa ito ang group chat. I like the concept. So, di ba, naka-realize ani nga, crab mentality ka, di ba, mga, mapansin niyo biya, mga alimango sa dagat, malaki.
2: At masarap.
1: Aha. Sila po, oo, kapag madakpan na ni mo si Zanya, ibutang ni mo na sila sa kabaldi, ang isa ka alimango nga gustong mutakas kay ang iyang love life na bilen. Kuan, dili na siya musugot.
2: Tabangan bira.
1: Tabangan na siya bira sa mga sipit. Nangingipit.
2: So, mo na siya, crab mentality.
1: Mao na yung mentality halusa sa mga Pinoy. Mga nagmamayari ng kumpanya. Kasagalan sa na yung mga crab mentality, double B, kaya yung mga tenured na eh.
2: Pero, sa ako, baby, lahi man po na ko ah. Naraman po ko nga. Naman yun, isang asa ng mga kumpanya. Maski sa mo na, mag-Japon. Pero, kaya nabang mga nara ko ba nga, ah, okay. Di na lang mag-Japon na magdugay, pulaan, Japon na.
1: Bahala sa'yo din. Bahala mo din. Naku, magsigkuan sa inyo ha. But anyway, double B, no? Kanang murag, nagpanikad naman ganito ang letter sender, no? Taod-taod. So, atangin ninyo biyang ito ang live putahi confession.
2: Yes, live
1: na live. At sa nipagyo na ito ang mga panginabuhian sa kahanginan. Kaya, unya, taod-taod, atangin ninyo po ang ito ang putahi confession. Dirigi hapon sa ito ang programang putahi sa gabi. Kauban po ang inyohang Disney Princess Cinderella and si Double B!

0: Hydrophone, Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfone Vitamin C.
0: Sanfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre payud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw. O full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun ay! Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha, anhi na sa Shell!
8: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero gigunahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako lasing, busot isip ko, ito pare!
0: Kalibog!
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinawa! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink!
5: I like pink too!
4: Pwedeng imasin?
5: Pwede!
4: Uy, wag mo lang didiinan!
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe.

0: Welcome sa itong programa ko ng gabi una, ang Putahe Confession. It's going to be live tungkol kay kauban ako ang ato ang Disney Prince. Alien po ni.
1: Alien!
0: Si Double B, mga katropa. Once again, ito ang programa niyong madunggan sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Double B, alam na ba ka sa ito ang drama karong gabi una?
1: Alien!
0: Alien! Alam na si Double B. Rated SPG po ang itong programa tungod kay na ang mga eksena na nga basig dili suitable sa mga kabataan. So, mga nga sa inyo hanga. Patulogan na yung mga anak, di ha?
1: Tulog na muka.
0: Tulog na
1: muka, klase pamugma.
0: Klase pamugma. Nya, basig dili po na mo ma-explain sa inyo, ha? Basig di na mo ma-translate sa inyo,
1: yes.
0: Ha? Or, kung sa ba, mag-lisod taon, may ma-wrong pa, may anyway, ang itong programa ko ng gabi una, gipaluyuhan usab sa ito ang Santon Plus Herbal Soap.
1: Yes, taraw.
0: Oh, tanawan nyo sa live, mga katropa. Kini siya ang tambal sa mga bahog ilok, mga bahog lawas, kapag ka mga lisbo na ganing mong kalawasan, grabe na gyud. O, di na gina siya masolusyonan kaya, ano man? Aw, di gina siya masolusyonan kundi po ka maligo, manglugod o tarong o magamit sa ito ang antibacterial na samon. Ang atong Santon Plus Herbal Soap mapalit po sa mga pharmacies nationwide.
1: Yes.
0: Like Mercury Drug Store, spread us up sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide. Hi po! May gabi ikang Jessica Castroda Semene.
2: Thank you!
1: May gabi eh!
0: All the way from Dubai. Murag hapon sa Dubai karoon.
1: Ooh!
0: May gabi. Alas 5 sa hapon. May hapon
1: din ha sa Dubai.
0: May hapon sa mga naakaroon sa Dubai. Alam ni Bibi Jow to kasi nasa Middle East yung ex niya.
1: Ooh! Totoo ba?
0: Totoo yun. Nasa middle X yung X niya na wala silang closure.
1: Nasa middle X?
0: Ala, sa to? Ay, nako. Asa sorry na, good. Hi, Kang Paul Ten Trespiat, may gabi
2: i. Thank you!
0: Gikan si Asa. Ah, oo. Sorry. Yung Airpods de yung gikan sa Saudi.
1: Ah, okay.
0: I thought man good, Bibi Jow, ang imong ex.
1: Papa pala,
0: sorry na.
1: Papa pala.
0: Hindi ko naman sinasadya, kala ko kasi.
1: Papa pala sa ex.
0: I don't care. Keep her. Ay nako, yun natin maglangay, Double B, kinagpulay ka na to ang letter sender for tonight.
1: Yes.
0: Once again, B, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
5: Eh, kini niya wa. Has kang jawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
3: Sexual. Horror.
7: Hello!
8: Sino yung kasama mo?
3: Truga.
9: Ayaw di ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Dili ako matuod nga pangalan. Apan kinahanglan akong itago para sa akong seguridad. Nagpuyo ko sa impasugong Bukidnon. Uga doon ako'y textmate Cinderella na taga Bukidnon lang po. Araw ninyo hang masairan o ganyang masabtan, ingani ang hitabo. Ay, magpa-announce siguro ko sa kung akong pangalan, ako ang number sa kuan bay. Tay pa sabi. Pero nangita man jud ko kanang laki nga tarong unta oi, kanang laki ba nga mudawat sa tuwa akong naong ro palagang kaning mga bugas-bugas. Amina ko gracho kanang programa to, natin na programa karon. Ala, na-announce ang akong number. Gi-announce si Cinderella. Magpaabot ko nga na imo text na ako. Alo, ay magpa-load sa siguro ko, oy. Adaw na nag-text na ako. Dobby, tanaw na ako. Mauli niya ako ang ringtone. Silipo na ako.
1: Si mo reply po ni. reply lang ito. Reply lang.
0: Abi? Unsay pangalan?
1: Reply lang unta na ni babe. Reply. Babe, reply. Bot-bot ni ba? Di ni mo reply.
0: Bot-bot na ka. Ala, Marlon daw iyang pangalan. Ako sa'ng i-type niya. Taga-asa ka, Marlon.
1: Taga-asa ka, Marlon daw. Taga-impasugong. Ikaw, sa'yo mong pangalan.
0: Ala, paspasan niya mo reply. Ni-reply na siya. Taga-asa daw ko. Ay, di ko magsaba. Di lang ko magsaba siguro. Pero ako siyang ingnan nga taga-Bukidnon na gihapon ko. Ako replyan. Taga-Bukidnon ko, Gigi.
1: kanang sing... Bi, replyan tayo. Pungutan lang tayo, Bi. Single pa ba ni Bi? Single. Sing na pa. Kung kuha na lang. Single ka.
0: Alam, reply! Alas 12 na naman sa tumang gabi ini-reply. Ako masahon. Single. Oh my God! Tungutan na siya kung single.
1: Dugayan niya maka-reply, Abby. Kung dali on, Abby. Ako kay ako single ko.
0: Uy! Nagpahabol pa siya isa ka-chat. Single daw siya! Ala, uwe, magtulog pa sa natong kuwanan niyo, uwe.
1: Single ko, ah.
0: Mapa, hindi pa sa ko mo-reply, mapakit cute sa ako.
1: Hindi ba niya sa mo-reply, ah?
0: Dobby, ah. Ala, uwe, interesado, mangguro niya siya na ako, uwe.
1: Available pa ka.
0: Nag-text na po, hindi na po. May ikaw, mas na mo-reply, ano, uwe.
1: Nakailod kay mag-load ko, wala kailod pag saba lang. Emergency text lang diha kung wala nakailod.
0: Nanguta na siya kung na ako'y load. Timer ba? Wara ba ko'y load? Ako na siyang emergency text. Ano ba emergency text ko? Mga sa unang panahon naman eh. Pasa load! Yes!
1: Kanyang, dugay, may kinakachat. Loadan nalang ako ni Bi.
0: Magayos ko, pasa load, Bi. Pasa load. Ay, wala naman yung usang pasa load room?
1: Mayo kay na ako diri sa Ililion, na ikuan diri, pwede ko maka, sa tawagan niyo, kanyang electronics na kuan, para makaload ko sa load. Bi, taga-antika, 50 pesos.
0: Lahod na! Gilodan ko. Ma-reply ko niya. Gilodan ko ni mo, Gigi.
1: Mata na siya. Oo, gilodan ti ka kay dugay kika maka-reply, oy. Sigo kay Lord.
0: Nireply na sab siya.
1: Tubaga, saan ako mga pangatana diya sa text, eh?
0: Ala, uy.
1: Send ako.
0: Tanong saan akong oras, be? Pag-alauna na, skadlaw na. Ako nito bago nang iyang pangutana. Single pa ko. Kulik.
1: Eh, single daw siya. Kami out. Reply na to, be. Apo, didi ay.
0: Nireply siya. Mangutana sa siguro ko pila yung edad. Pila. Pila. Pila? Pila o unsa? Pila imong edad.
1: Nangutana sa pilang edad? Ayaw lang. Ayaw lang og pangutana og edad good. Mats-mats rala kita.
0: Ay. Ay, nireply. Dobby? Ay? Kulain.
1: Pili-ri, banatan akong type B.
0: Pasig magulang pa kung ani.
1: Pila di ay imong edad.
0: Ako replyan. Pila daw akong edad. Ikaw sa una og ingon, pila imo edad.
1: Ay, pila di. Ah, sige, sige. Sugdian na. 25. Sintan ako, 25.
0: Ah, nireply. 25? Uy, hinindot ni Tayan. Guide niya. Sige. Ano 25? Oh, baby boy, mandiay niya. Akong edad, 24. 25, 24, Tayi.
1: Tayando. Ito ni Irambol din. Sige, sige. Sige. Wala pa kay Uyap.
0: Alam, eh, tangutan na siyang nabok. Ako nireplyan. Ano, hindi kinigilig ko ay. Ako sa siyang pangutanon siguro. Ay, ako mutubag. Ako sa siyang pangutanon kung naa siya'y Facebook. But, unsa imong Facebook account? Gigi.
1: Nangutan na siya'y Facebook? Ah, i-search. Pa-search na ko. I-search niya Marlon.
0: I-search Marlon. Tanghan may nangawas Marlon dari ko eh. So kaya piliduan ni niya. Unsa. Ako sa i-reply na. Isa ha. Unsa imong profile pic. Gigi.
1: Uy, nangunta na siya. Nag-reply na. Nangunta na siya. Unsa kong suot. Kung profile pic. To replayan kay maka-online na din tani. Kuan, nakakalo ko og cowboy nga kaya. Tapos naka-checkered ko, nagsakay kong kabayo.
0: Tanaw na ako ni. Mauneng giingon nga. Naka-checkered daw siya. Akong silipon. Uy, kagwapo! Wala, la-stress na sa kanang. Sangot ko, di ka tulogan ni Lord. Siya ba gindaan ni? Gabi. Atong klarungon ni B, kaya basing dili ni si... Sure ka? Ikaw ni?
1: Uy, kaduwa-duwa di siya sa kanang. Pichot. Play na to. Yes, ako na. Yes, ako na. Kung gusto ka, chat dito sa akong messenger.
0: Nireply na. Mabuchat na. Mawaw, mangkoy. Bala na. Bala na. magkuan ko, mag-change ko profile pic. Akong ibutang sa ChatGPT. Dapat replace my photo with girl hamis now puti kutis. Ala, guwapa na ako. Ako nang i-profile pic. Ako siyang i-chat. Hala. Ako nang siyang i-chat. Di na, ako nang i-send sa iya. Ako nang i-send sa iya. Tuod man Cinderella, nakadlaw nan gid mi nga nagtext-text min duha kay mo lagi kani mga single lagi. Excited per mi nga naay makaistorya. Makapawala lang man sa kakapoy sa lawas. Timing sab kayo Cinderella nga naligo ko ug nagamit ko sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mayo pa na akong panglugod-lugod Cinderella. Ug mitingog ang ako ang messenger. Ug nang hagit siya sa kuha nga makipagkita kuno. So ay pagduha-duha Cinderella, akong giuyunan.
1: Nang gusto daw siya makikita sa kuha. Ah, unsa gutoy karental diri kay? Karental ko. Tubilan ako ni diri sa El Leoncel Mobility Station for the before para na ako'y pasalubong sa mga chocolates. Adto ko sa Shell Select. Dito ko'y palit. Ah, kani. Sige.
0: Hala. Misugot. Misugot. Akong replyan. Tanungan ganyan mo ang effects niya, Bibi Jawa. Replyan ko ni. Uy.
1: Unsa man imong gusto nga pasalubong.
0: Ano? Uy, kanang imong kalo lang. Sabi, ako replyan ni Bibi. Kilig-kiligun mo sa taan ni Lord. Ika ni Denny mag-text-meet, Lord. Okay na ko, mahalag wala kay pasalubong. At type, uy, kay magkamali-mali sa taan eh. Bahala na wala kay pasalubong. Basta kay makita lang tika, solve na ko.
1: Mini-play na siya. Gusto, palitan lang ako ni si Aguan. Kanang chocolate o peanuts.
0: Peanuts?
1: Magpalit na lang ko o peanuts o chocolate.
0: Peanuts! Balik-balik, peanuts. Wala, kuya. Ako replyan ni Be. Ay! Field naman, hinoon mo naman ay gulod. Palod ko ni Bibi Jow, be. Bibi Jow! Lodis ako, be. Utang lang sa... 50 lang.
1: Oh! 50 lang, sige!
0: Sige, sige. Gilodan ako. Lamat, Bibi Jow!
1: Tingulan na des, Bibi Jow.
0: Replyan ko ni. Replyan ko ni. Kanus a ta magkita.
1: Uy, nireply na siya. Wala siya kabalong karon ko makikita sa iya. Magkita ta karon. Sinda ko ni. Kita ta karon. Palit lang kong mga pasalubong.
0: Ha? Agad-agad? Ngayon agad? Oh my God! Saan ko na lang mani? Ako mga bugas-bugas. Wala pa pininawa? Tagkura ba kain ni? Saan mani? Uy. Pero, kung love ko niya. Ano love? Magka siya ng uyab. Abala na ni. Magkita lang siguro mi. Pero saan mo na ko niya kung now? Nagko kayong bugas di rin. Nasa tuo, nasa wala, nasa angtang, nasa ilong.
1: Gaya niya, gaya niya makareply. Lahit na ba kung feelings na ni sa iya, bay? Well, there's something wrong na yun.
0: Ako na lang siguro niya siyang replyan. No, in love na ba ako ani niya, ay. Ako ni replyan, pi. Wala bang gawin baligya din nga santon plus herbal soap din sa amuha pa. Ako man niya, pagkaayo niya kung bukas ani rin, replyan ko na lang ni.
1: Guwapo na ba kay siya, oh?
0: Maulaw.
1: Wapag siya siyang profile.
0: Maulaw ko. Makikita ni mo kay woke up like this, pabaya ko.
1: Layo naman lagi sa iyahang picture, iyang profile.

0: Saklarek sana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko ha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Sister Pain.
9: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
8: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Sell from gold, coffee mix.
11: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gusto tong sumeksi, try nyo din.
8: Southern Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Sa

0: is buhangin.
1: Sa una, love, pakaayo ka. Karun, love, yan na lang in town ka. Aw, paray ko.
2: Kaklarek, sana.
3: Exciting!

0: Rex, sana
1: exciting.
2: Exciting.
3: Reply na, bibi, open ako, bi. Nakagown og itom. Nakakandila. Uy, sabi, naglook ba yan?
4: Waka, Kuya Pe.
3: Anong pe, kutsilyo? Sayok, sayok galing yung marag marunton, tani ba? Pero bahala na. Bahala na ni. Naalaman dyan ko diri.
1: Ito upo dahil siyang nakagawin ko gitong. Ako replyan. Actually, nakasayal kog mubo. Naka-crop top. Color yellow. Na ako'y bulak sa kilid sa dalunggan. Tanaw diri sa dapit sa baligyaanan og siopaw. Sent. Ano? Kailupan na.
3: Reply na. Siya dito na ako. Nakakrap-tap. Wow.
5: Hello, Marlo.
3: Kagwapa na ito na. Hi. How are you?
1: Nice to meet you, Marlo. Ulang man sa tani.
3: Nice to meet you too. Sa di mo ngalan, uy. Kailan ako sa kuha? Kuha pa ko kailan ni mo.
1: Tagra ko, babes.
3: Ay, a babes? Amay na, kay babes para diritsun na.
1: Sorry kay Marlon ha, gatabon-tabon ko sa kung now. Kanang
3: namang... Nakuha siyang bugas, uy. babe? Okay na katagog, babe?
1: Oo. Basing ganahan ka mag-practice.
3: Dako kayang bugas. Dako kayang bugas sa madali.
1: May tutok siya na ako.
3: Sige lang. Okay lang mag-practice. Practice. Ay sus, ako man lang yung diretsuon kayo. Dito rin niya punta pa ingon.
0: Tama.
1: Ayaw. Kuan ba ka nang... Maulang mong gumagtanggal ani ako ang mask kay basing kuan ba ka nang... Basing basing manghinaway ka sa kuwa ba?
3: Pag-imalatay ng bigas.
1: Nagkaon mong gugudagang kay mais.
3: Ano di ay? Mo di nga...

0: Did ikaw mama discourage ako now?
1: Sige lang kun, wala man sa naong nang kuan kun. Ngayon po tapi ang heart man. Takot siya kay bukas. Importante heart man. Pero basin di ay makaya rin mga sabon-sabon, mga Sancton herbal soap, mga glutathione soap, mga clear skin glutathione kojic. Sigma, tanggal rin na.
0: Nang hinaway ka sa kong now?
1: Adili, magkay, kuan manimog ka nang iklaro, wala manimog.
0: Nang hinaway ka sa kong now?
1: Wala, uy, wala ako nang hinaway.
0: Kabalo ka, nagnituyo dyan ko ka, hindi niya. Kay abi na ko ka nang naghutang ko kwarta sa mong silingan para na ipamasaya, nung kitaon ka.
1: Uy,
0: sa ganun?
1: Uy, dili, uy, ay, kalimti to, naunsan, taong kaningon, magkaw ka nga, mainlab. Ma usani mo sugot ra day ka nga muyab sa ako nga ang ani akong nawo.
0: Ni magod.
1: Uy. Relaxin. Huwap-huwap po niyang likod, bi.
2: Nga nang naghilak na siya, sir.
1: Ah, kuan ka nang,
2: Sir, sir, luwian ay mong kakuban, sir. Nagkukin na siya bugas, sir, ay.
1: Sa mga marites. Uy, mga marites. Ah, wala. Nagkuanan ni siya kay na-emotional. Kay first time ko na mo nagkita niya. Kanang, wala siya nag-expect nga magkita meron.
2: Sir, so, kuya ko yung bugas, sir. Kaya murag muna yung namuli sa Dian's Bake Shop.
1: Ah, ikaw, inawayan kay Karol. Kay isa na lang ka na ko. Gani ko nang inawayan mo.
0: Muli na lang ko. Lain bang mo. Muli na lang ko.
1: Naunsa. Ayaw. Ayaw, uli.
0: Tood man, Cinderella. Ni uli gud siya kay nalain gud siya sa kuha. Kanipong tindera sa Dian's Bake Shop. Grabe pod kayo niya siya makasilip. Grabe pod kayo makamarites. Moto Cinderella nga, nakonsen siya jug ko sa tinuod lang. Kanang na ako sa point sa kong life ba nga, pagtanaw na ako siya, mainlove jug ko sa iya, guwapa gid siya Cinderella. Apan makadisappoint lang kay daggo gid kay siya bugas. Kanang marag kaulaw ko, nga magsuri-suri mi. Iya ang makita sa mga tao sa iya ha. Ang yang now nga daggo jud kayo Cinderella, like mura siguro murag munggos ka daggo. Daggo gid kayo Cinderella, di man singon nga hinawayon ko. Kaya lang murag ma-turn off ko kay murag di man gid siya kapanghinlo sa yang now. Moto Cinderella sa kong pagkakonsensya, ako siyang gi-text og balik. Kay gusto na lang pud ko nga makipagkita sa iya ha. Knowing na uyab na rabaming duha.
1: Sata na ko, babe. Musta na ka diha, Sen?
0: Kuya, bangon eh.
1: Sata na pagin ako siya.
0: Ako sa nitanggalon akong bugas, be.
1: Babe, sorry kayo akong last akong pagkita, ha?
0: Ah, naman to kong keyboard, eh.
1: Sorry. Pwede tayo magkita, usap.
0: Nag-chat akong amiga nga si Ann Abapo. Ako saning basahon, pe. Lady Black, maayo wala nagpasan og sanggot o niya nagsakay silihig. Si Ann po, uy. Ni-share lang gani ko sa imo sa kong gisuot tong last na mong kita ni Marlon. Ako sa nireplayan siguro si Marlon, eh. Oh, takonsensya daw siya. Kay ubos man giapon ko, eh. Para na. Kitaon lang siguro na ako. Kimingaw naman po ko niya, eh. Kitaon, tika. Kanos, aman.
1: Nag-replay na siya. Kanos, adaw. Hapoy di karun kay bakan tiko.
0: Karun? Replayan ako ni. Paspasan ako ni kay pasimula na oras. Sige. OTW. On the way.

0: sige, sige. Sige, mag-prepare ko.
1: Tuod man, Cinderella, nagkita aming duha. O sa pagkita na mo, Cinderella, kitagaan dyan ako kung kaugalingon og chance o akong gipaningkamutan nga di ko manghinaway sa iyaha. At ang una namong kita, ako nang giingon sa iyaha nga pwede siyang mugamit og Santon Plus Herbal Soap aron mawala ang mga bugas-bugas sa iyang naong. Since naaman na siya'y antibacterial effect, makatabang gid kini siya. Darimi nagtambay sa may Mercury Drugstore aron makapalit gid siya. Pero karon, Cinderella, sa pagkita namo, lain na usab ang akong na-found out sa iyaha. Hi, Marlon!
0: Hi, babe! There's something fishy?
1: Marlon, uyab naman gita, kana, pwede ba ko nga mugakos?
0: Sige, gakos!
1: Nga nagong murag panabon man ka sa imong ilong.
0: Wala, oy, kay, kuhaan mag-good ka na basig matulog kong sipon ba?
1: Ha?
0: Basig matulog kong sipon, kay, nagkuhaan, suba mo ko niya. Suba itong kong chat-chat ni mo may suri niya. Ano, naulanan ko gamay niya. Mami, kita ta karun, medyo, kuhaan man, something fishy akong sipon.
2: Yummy!
0: Ano ka? Ang ilog. Eh!
1: Ano kami siya? Ang katabon-tabon mo ni siya sa ilong.
0: Sige, guno niya ligo. Guno ba? Kasi guwapa na ba ang taon? Napay bugas yung bawang ilong.
1: Marlon, nabay ba ho sa kuhang? Murag ka pa nahabon ka namang gin. Murag di namang gin makaya, guro. Nakatamak ba ko o kuan? Landmine?
0: Hindi, basi, tanawa doon mong TLB, basi nakatamak ka.
2: Oh. Yummy!
0: Ah, wala.
1: Wala, man?
0: Wala. Sipon na niyo, sipon na.
1: Mau ba?
0: Kanang kuan, naman tayo din sa Mercury, na may baligya din na nga, kuan, baligya din nga Santon Plus Herbal Soap. Pagpalit, anak, kay makatabang na sa imuhang kuan.
1: Sa unsa?
0: Sa imong health. Kaya sa imo nao, para mabalik itong kahamis niya. Guwapo ba niya sa lawas kay magkapahumot?
1: Ginaingon niyo sa kong abaho ko?
0: Uy, pahumot niyo mo? Humot kayo kong uyab. Uy,
1: Naguba man lagi ng naong niyo mo. Karantinood parang kahit kung nukubi. Unsa mag yun?
0: Ganang, basta, gamitan lang ng sabon. Ako na'y palit ha, ako'y palit. Ako na'y tagsayang.
1: Ano sa mga giyod? Ano na pa? Tungunan natong kita. Akong bukas imong napansin. Karon, naakay diliingon sa kuwang. Ano sa mga giyod?
0: Kuwan ka nang singtanon ka?
1: Ha?
0: Dali na ba kasingoton?
1: Patay akong likod, basa. Patay akong ilok, basa.
0: Pero okay na. Okay na kayo na.
1: Hala? Ano na nalima ko? Mali kong ilok?
0: Okay na kayo na, babe.
1: Ha?
0: So, gamit ka dito sa bunahan. Kuhan mo, ha?
1: Marlon? Excuse usa, ha? Marlon? Gisugo, manggod ko sa kong mama nga mamalingki ka na.
3: Jesus!
1: Kanang Marlon, uli sa ko. Kita lang ta balik sa sunod ha.
0: Okay, sige.
1: Sige, Marlon. Sige. Cinderella, pagkagwapa sa kong uyab. Apan Cinderella, niabot na sa point na dapat naunta na ako ang iyang mga bugas-bugas sa nao. Pero Cinderella, di ko kadawat sa baho sa iyong ilo. Naglibog ko, Cinderella, kung unsaon na ako pag-ingon sa iya, ha? Gakaikog ko. Maikog ko mo ingon kay basig makaingon siya nga hinauhayon kay ko. Pero Cinderella, nalipay jud ko nga ang ako ang ka-textmate kay Ron. Ako ang love life. Babae nga ako nang gimahal. Apan Cinderella, kalibog ko kung unsaon na ako pag-approach sa iya, na di siya malain na ako. Tungod kay nanimaho gid siya og ilok. Para sa putahe confession, gikan sa impasugong bukid noon, Marlon.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Ay, nakalaling ako, WB.
1: Ako po gani. Sus, lami po ta dili undang og drama na. Hapit naman po day ang kwan.
0: Uuwi na din kasi tayo. O, sanay mga komento diya karong gabi una para po sa story sa itong letter sender na si Marlon. 0945-443-5869 ang ito ang numero na pwede ninyong i-text or tawagan para maghatag mo sa inyong mga buluanong tambag.
1: Yes.
0: Ito ang letter sender. Importante siya, double B, nga kapag ka, dili lang sa makipag-meet kasi mong uyab or anything, as a part of a personal hygiene, kinahanglan humutgig ka. No? O kung mapansin mo ang ginapaningot ka, kinahanglan dyan nga maligo ka, manglugod gyud pug kagtaro.
1: Kanang ikaw man ang nagdala sa imong lawas, dapat mani-ejud ka unsay mga red flag, unsay mga weakness nimo, unsay mga kuan. Ikaw may nagdala na, dapat i-identify nimo na dayon kabalo ka unsa pa mga solusyon.
0: Uy, tinuod jud ka ayon no. Kanito ang Santon Plus Herbal Soap. Nindot gyud kay na siya bilabi na kung nanu dagko kay kag bugas. Nya baho kay kag ilok na amang gikina siya antibacterial properties, makatabang gikina siya sa imuha, maalibyuhan ang imuhang problema sa kalawasan.
1: Yes.
0: Na kitay color double B ato siguro ni entertain murag wala na magitay igong oras lang sa naman eh. Pero sige lang gihapon.
1: Okay,
0: hello
1: maayong
0: gabi.
2: Maayong
0: gabi po, kinsa ni palihog?
2: Pwede na ba sa Karkar?
0: Sige. Wow. Double B, ikaw na ibahala, double B.
1: Hello, maayong gabi.
2: Maayong gabi.
1: Sige, unsa man imong matambag sa tong letter sender karon nga si Marlon?
2: Ako lang itatambag ni Marlon kung tinudanan siyang nahigugma sa babae. Ilan na lang yung tangkahan nga mo na yung lipkwan. Kaya musay niya, dili niya mo yunan ba? Kaya musigil sa gusto-guto kay baho niya na malubos mo lang yung babae kaya nagbigyan na lang niya. Ilan na lang pagkahan para bitaw nga maka bantay sa tiyan na makapausap kasi makakuha sa sana makamalimpyo sa sana ikaw galingon labi sa biyana eh di mo sa kibaw malimpyo ko
1: sabot pa sabot nga tabangan na lang ni Marlon
2: tabangan na lang niya
1: supplyan na lang niya Santon Plus Herbal Soap
2: soap oh ano na lang niya para alipit na niya eh naikon mo sana eh ilab sa nang biyana yan na lang yung tabangan
1: oo diba sakto sakto
2: ano na lang Lohimon po.
1: Lohimon niya, na-inlove na po siya, no?
2: Oo, nangyubo ito ko na, kaya hindi ikuha na katubog, ha? Ya, karon, sa ikaduha na po, kaya pagkita na, nalapong sa siyong kaya ng ilog, diba ko? Makakuhan sa diba, nangyubo sa mong, ang babae sa side, pala na ang pagkahal ko. Kung paon, kung maka, magdaling ka sa pangitan, makaganda din siya, may unana ng yapon eh. Yan lang yun. Kung anong testan po na magwupa, niya kami mahusap, mahal, mahinayin na nagwupa ba?
1: Aron mahumot.
2: Aron mahumot na niya. Kay guwapa, makurang yun siya, di anak ni Prince, anak kay Baho.
1: Oh.
2: Pero, wala ka mahunas ganit. Kung ano nas panglimpyo, at sa lawas, aba na.
1: Sakto.
2: Oo. Maroon ako ikuan, nabulbihin niya, salamat niyo kay, wala na ba iras?
1: Oh, okay ra kayo. Basta ikaw, amo dito kayong ipasulod.
2: Mali na, mora yung kwan ni Marlon. Kung sunodan na isang higug mo sa babae, yan na naging pagkakan, harap mo saan makapagod.
1: Supplyan niya o Santon karon kay sunod, supplyan na po niyang turbo.
2: Siya na naman, siya na lang turbo.
1: Okay. Salamat kayo sa imong komento karong gabi o na.
2: Bye-bye dyan. Salamat din yun doon, ha.
1: Bye-bye.
2: Bye, I'm paying for more dia.
0: Apa? Dawi. Tama bitaw to yang giingon ay.
1: Bitaw.
0: Ay nalingaw ba mo sa tong drama? Na? Dapat na permintihan na jud nimo ning duty double B kay murag naanod na ginito mga katropa nga naagi ka diri permit.
1: Gani no.
0: Si sayo froggy frog.
1: Kani kamot lang kita no nga basta wala free.
0: No?
1: So, pasailua nga itong mga nangaging kagabiyon mula ta kay sa damakmak na meeting itong mga gipangatinan.
0: Bahalag bahog ilo kay mapangitaan man nagpamaagi ba? Importante, hinlo ang kasing-kasing og loyal. Tinuod ka na higugma, ikaw na pangitagpaagi para magka-self-aware siya ingon si Mama Ann Abapo. Bito.
1: Correct.
0: Kung mahal mo, paglaban mo.
1: Oh?
0: na good. Basta kung love nimo siya, instead of imo siyang imak, instead of imo siyang sawayon, imo siyang katawan sa mga flaws ni sa kalawasan,
1: tabangin
0: na lang. Oo, nga para mapa-improve nimo siya. Kay mabitan ng uban din ha, Double B, ang advice labi na sa mga mahilig mag-cheat. Kaysa mag-cheat-cheat mo, pagwapahan lang nagsamot inyong mga partner. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Kay from that, sus, asaragod.
1: Tinood.
0: Tabanga, tabangin na lang lagi ko. Ha? Madala pa natin mong ipon?
1: Yes.
0: Ako na ginaibaligyan ang iyahang kuan, iyahang Marpil Double B, kaya wak na pusli.
1: Magbuhang ano man, sayang.
0: Hindi mo yung suuton, di ito na lang ibaligya.
1: Ibaligya sa lain, ipenda.
0: Kuan, kaya ng second hand. Pero bitabi, wala namang kita iigong oras. Pasensya jud kayo kung medyo na short yun ang itong oras no. Kay naglami ang drama. Sa mga daghan naman kay tag-karakter karon na may nag-apil-apil good. No? Na may mga nag-join-join, mga martis kayo. Ay, nako. Pero bitabi, Double B para si mong final words for tonight.
1: So, salamat kayo sa inyong pag-uban-uban. Kanamo sulod sa duha ka oras hangtod sa sunod ug ma sa ay kuan na karon Thursday magdungog-dungog na pud kita ug magkita-kita sa Domingo.
0: Aha.
1: Sa ngalan na lamang sa Tibok Persa sa XFM Philippines. No, sa Tibok Persa sa atong kauban nga gwapa si ato ang Cinderella.
0: Salamat, Double V. Bito, sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, kung sa mga adlaw karon, kung sa mga adlaw o maon sa mga adlaw, sunod adlaw, I hope na okay lang gihapon ikaw.
1: Yes.
0: Pilian lang gihapon ang imong kaugalingon kaysa magsikag pili-pili ana niya nga dili ikaw ang iyang gimahal.
1: Oh, grabe po doon.
0: Yun.
1: Sakit.
0: Aray.
1: Sakit ikat pabalon, te.
0: O, gani. Pabalunan, Gitch, kay para aware. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines, inubanan po ni Double B for tonight. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa
1: Putahe sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
4: Clarex!
5: Anxiety!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao Kamatuoran ang Sandigan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: DJ Edgeboy Art on XFM.

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinik sa tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, dili man. Basta mag-inong ko Santone Plus.
5: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahi si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
12: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mao ba? Tigamitan man gud ko anang Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
12: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
15: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santone. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
6: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
7: Exciting!
8: Marvin Iban sa XFM Davao.
9: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
4: Exciting!
8: Brix Flores sa XFM Davao.
10: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang Sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas og may hungganon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
11: Alan Abais, Andy Causon.
8: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
4: XFM.
12: Kaklarik sana.
4: Exciting.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek sana!
14: Exciting!
3: Exciting!

0: XFM 89.1.
1: DJ Edgeboy Art on XFM.
2: Exciting morning.

0: Exciting morning. XFM.
1: Kak Clarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: It's premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Duma, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
3: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: XFM.
10: Kaklarik sana!
5: Exciting!
11: XFM 89.1 Davao City.
12: DJ Edgeboy Art on XFM.
13: Exciting morning.

0: Exciting morning. Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, muring, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM. Kaklarik sana.
16: Exciting!
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: XFM.
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Andi Kausun sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad. Sa kamatuuran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: XFM.
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
8: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa katropa, alas 6:01 na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
4: Japanese lawmaker nagbalik sa Davao City alang sa ikaduhang opisyal nga pagbisita. Construction worker patay human natabunan og yuta. China ug US nagbinayloay og sanctions taliwala sa trade ug technology dispute. Alex Yala ni abante na sa second round sa National Bank Open. TV host ug aktor nga si Vice Ganda nagbakasyon sa Vietnam. Lalaki, 22 anyos nga nagpakaaron ingnong madre sulod sa kumbento. Alang sa health alert, unsay sagad hinungdan sa kalit nga pagpanggahi sa panga.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas, Uga, Mindanao, Higalamay, Buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Biyernes, pitsa 7 ni bulan sa Agosto, tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako niyong tigbalita karong oras sa katropang Alan Abais. Sa mga paghukad o pagbuhagay sa itong balita, una sa itong balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang itong balitang lokal, hatugan na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Kaping healthy ba ang imong gipangita? Kaping magkatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunakay o adunay kamunggay, mangustin og soya? Sulayi mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kaping mupanormal sa papagawas og hormone sa kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, panipon sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye gidawat ni Davao City Mayor Sebastian Duterte si Honorable Xiomara Ayaka, miyembro sa House of Councilors o Upper House sa National Diet sa Japan, atol kini sa usa ka courtesy call sa Davao City. Kini na ang ikaduhang opisyal nga pagbisita ni Ayaka sa Dakbayan. Kaya naman nga ang una niyang pagbisita sa Davao City niya itong Agosto 2, 2024, di nagkikita usab siya kang Mayor Sebastian Duterte, isip kabahin sa iyang diplomatic o cultural engagement sa Mindanao, aron nga mapalig-on ang relasyon tali sa Japan o mga lokal nga panggamahanan sa Pilipinas. Nasayran nga una nang gipasiugdahan ni Ayaka ang kinungdanon sa people-to-people exchanges sa cultural understanding o pagpalambo sa mga oportunidad alang kini sa kooperasyon sa ekonomiya, edukasyon o turismo tali sa Japan o Davao City. Gihisgutan usab ang mga posibilidad sa dugang partnership sa nagadaiyang sektor nga makatabang kini sa pagpalambo sa relasyon sa duha ka panig. Sumala sa Davao City Government ang pinakabag-ong pagbisita, nagpakita lamang kini sa nagapadayon og ligon nga panaghigalaay tali sa Davao City og Japan. Kilauman nga pinaagi sa padayon nga komunikasyon og kooperasyon. Mas mapalapdan pa ang mga oportunidad sa negosyo, investment, cultural exchange ug uban pa nga mga programa nga makabenepisyo sa katawhan sa Davao ingon man sa Japan.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Formal nga gitukod sa Davao City Government ang City Land Use Plan Technical Working Group ug Planning Core Group pinagi kini sa Executive Order number 24 Series of 2026. Nasayran nga ang Planning Core Group maoy manguna sa tanan nga technical ug administratibo nga buluhaton alang kini sa bag-andam sa revised City Land Use Plan o CLOP. Dugang pa nga sila usab ang responsable sa pag-draft, paghiusa o pagpresentar sa plano ngadto sa Local Development Council o sangguni ang panglungsod. Tumong sa maong grupo nga masiguro nga ang bag-ong CLOP o CLOP mahimong komprehensibo, transparent o nakaangay sa kasamtangang panginahanglan sa Davao City.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Adun na kita 6 minutos na ang paglagutok sa ika alasay sa buntag. Backrider nga ginang patay human naligsan og traka sa Davao City. Ang Express Balita manukad ni Marvin Ibano.
3: XFM Report.
4: Ngilngig nga kamatayon ang nasinatian sa usa ka ginang human kini aksidenteng naligsan og truck sa daang Maharlika Road, Barangay Ilang, Davao City. Pasado oras 10 sa buntag ning milabayng adlaw, giilang biktima nga si Falya Dulunan, 56 anyos nga taga Panabo City, kinsa nasayrang angkas sa single motor nga gimaneho usab sa iyang bana nga giilang si Edito D. Traya, 57 anyos. Sa initial nga investigasyon sa kapulisan, susamang padulong sa southbound area ang magtiayon og nagsunod niini ang usa ka wing van truck maneho sa Osaka Ervin nga taga Tagum City, Davao del Norte. Tungod matod pa sa bugat nga dagan sa trapiko, hinay-hinay lamang nga nagpadagan ang mga biktima subay sa inner lane, dihang giingong wala kini nabantay sa truck driver ug nabanggaan. Tungod sa impact, nalabay ang back rider samtang nalambusab sa kalsada iyang bana ug wala damhang natunong sa likod nga ligid sa truck ang maong asawa. Hinungdan nga nadaroh ug nalatayan kini, rason sa naangkong fatal injuries nga halos gikaputol sab sa tibuok walang bahin sa iyang tiil. Gipaningkamutan kining madala sa ospital apan gideklara gihapon kining dead on arrival sa niatiman nga doktor. Sa pikas bahin, gilayong gikustudiya sa Bunawan Police Station ang driver sa truck alang usab sa tukmang disposisyon nga posible kining magatubang sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Nunot niini, subling nagpahimangno ang kapulisan ngadto sa publiko nga mahimong mabinantayon kanunay sa pagmaneho ug paggamit sa mga kadalanan ug musunod sa balaod trapiko aron malikay sa disgrasya ug luwas nga makaabot sa nagkadaiyang destinasyon. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Aduna kita 8 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Duga pang hagpas sa mga balita nga lokal hato kanato sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, doon na kini bawang o ahos nga makatabang kini sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas. Ngadto sa 10 to 15% ang Santon Plus Gold. Mapalit kini sa Shopee o ingon man sa mga butika nationwide. Nagpaabot na lang og budget ang Committee sa Barangay Catalunan Pequeño aron nga makatukod na sila og regular outpost og malikayan ang subling hitabo sa illegal nga drug racing. Giangko ni Catalunan Pequeño punong barangay Rodrigo Tangaro atol kini sa programa nga sentro nga daghang kahigayunan nga adunay madagpan ang kapulisan og mga tanod nga naga drug race apan ginapasaylo ra gyapon kini og ginabuhian. Nasuta sab nga adunay spotter o watchers ang mga drug racers. Rason nga usay dili kini mapugngan nga makapahigayon og illegal nga lumbaanay sa motor. Labi na pa nga dili sab sa tanang panahon mabantayan ang highway sanglit daghang suok nga mga lugar ang kinahanglan rubingon sa barangay police. Isip pagbalig-on ang mga lakang batok sa drug racing sa syudad. Nanawagan ng kapitan ngadto sa Davao City Police Office nga magbugna og grupo sa kapulisan nga mo-focus sa pagpakgang nini nga aktibidad uban ang paghangyo ngadto sa konsyo nga maghimo og insakto nga balaod batok nga maghatag kini og tukma nga silot sa mga madagpan og dili na kini kapamarisan pa ang mga drug racers nga nakadamay og kinabuhi ngadto sa uban.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Nagpadayon ang Ligon o nga Ligon ang Mindanao Grid o adunay igo nga kapasidad o reserba aron nga matubag ang kasamtangang panginahanglan sa kuryente. Sumala kini sa Department of Energy Mindanao kon DOE Mindanao. Mato ni Darwin Galang, Chief Science Research Specialist sa DOE Mindanao. Atol sa regular session niyatong Martes, nagapadayon sa sistema ang igo nga level sa reserba sa tibuok tuig. Kinimaoy dako nga hinungdan sa pagmintinar sa kalikon sa grid o pagkunhod sa posibilidad sa power interruption. Sa dato sa DOE Mindanao, ang labing taas nga panginahanglan sa kuryente sa Mindanao niyatong Mayo 12 ning tuig, miabot kini sa 2,775 megawatts samtang ang kasagarang aktual nga available nga kapasidad gikan Enero hangtod Hulyo maoy niabot kini sa 3,320 megawatts. Samtang ang kasagarang reserba sa kuryente nga na-record gikan Enero hangtod Hulyo tuig ning kasamtangan naglangkob sa 729 megawatts hangtod 1060 megawatts nga nagapakita lamang kini nga padayon ang igo nga supply sa kuryente sa rehiyon.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Katapos ang hungit sa itong balitang lokal. Paborito o usa sa mga iladong kananan sa Davao City nga giingong paborito ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang Sana E3. Naapil kini sa mga istruktura nga giguba niya tong Miyerkules, Agosto 5. Gipatuman sa mga otoridad ang demolisyon sa usa ka 2,700 square meter nga pribadong yuta sa J. Luna Street, Barangay 26-C, poblasyon. Subay kini sa mando sa Regional Trial Court kung RTC Branch 13. Dugang pa sa report, mukabat sa 100 kapamilya ang napiktuhan sa mga demolition order. Sumala sa post reaction ni Chito Herbolingo na wala pa matao si Mayor Baste, dihang natukod ang naisigutang kananan.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Aduna kita, 12 minutos na ang paglagutok sa ikalasay sa buntag sa itong balitang regional.
3: Balitang regional! Balita sa regional!
1: Ang balitang regional, hatog na to sa Santon Vitamin C. Construction worker patay, umanatabunan o gyuta ang Santon na Vitamin C mga katropa. Doon na kinis spirulina nga puno sa vitamin A o 10 times gini nga mas daghan o vitamina kaysa sa karot. Dakong tabang aron nga munindot o klaro ang imong pananaw, Santon Vitamin C, the alkaline na Vitamin C. Detalye sa giingong construction worker nga patay, kini humanatabunan, kini og yuta, manukad ni Chris Ligaspe.
3: XFM Report.
6: Wala nakalingkawa sa kamatayon ang usa ka construction worker human nga natabunan og yuta samtang nagtrabaho sa gikalot nga drainage canal at tubangan sa San Felipe Central Elementary School sa Barangay Colon Maasim sa Rangani Province alauna ang takna sa hapon ning nakalabayng adlaw. Giilang biktima si alias Tikong hamtong ang pangidaron o residente sa Barangay Amsibit Maasim sa Rangani Province. Matud pa sa kagawad nga si Amilito Pable samtang padulong kini sa Colon National High School aron ihatud ang iyang anak sa dihang naagyanini ang maong panghitabo. Gisaysay pa nini nga samtang anaa sa ilawom ang biktima, nahugmak matod pa ang yuta ug natabunan ang biktima na sayran nga natusok usab sa bakal ang lawas sa nasangpit. Dugang pagbutyag nini nga anaa matod pa sa 10 feet ang kalawmon sa gikalot nga drainage canal nga aduna usay ubay-ubay nga tubig rason sa pagkalangan sa pagkuha sa lawas sa biktima. Gisulayan pa sa pagdala sa Balay Tambalanan si Tikong apan gideklara na kining patay. Aron magpabiling healthy, tumar ka nunay Santon Plus Gold. Alang sa nagkayo usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Katapos ang hungit sa itong balitang regional, fire truck nga nirisponde sa sunog, lakip sa nasunog sa Cagayan de Oro City. Ang Express Balita manukad ni Rostom Villafranca.
3: XFM Report.
7: Hingpit nga naugdaw ang usa ka fire truck gikan sa Station 1A sa Bureau of Fire Protection kung BFP Cagayan de Oro human apil sa dakong sunog sa Burgos GR Borja Street, Barangay 7, Cagayan de Oro City niatong Martes sa hapon, Agosto 4, 2026. Matod sa investigasyon sa BFP Cagayan de Oro Fire District atol sa pagresponde sa maong sakyanan, kalit nga nihagros ang kusog nga hangin dapit sa Cagayan de Oro River. Tungod ni inipaspas nga nikatap ang kalayo gikan sa mga kabalayan niya gama sa light materials padulong sa nahimutangan sa truck. Niabot sa fourth alarm ang sunog nga nagsugod pasado alas 5 sa hapon o gideklarang fire out alas 8 na sa gabi. Muabot sa 9.23 million pesos ang danyos, diin 8 million pesos niini mao ang kantidad sa naugdaw nga fire truck, samtang 1.23 million pesos ang structural damage sa mga kabalayan. Pito kabalay ang fully damage o tolo ang partially damage nga nagbilin sa 24 ka pamilya o anaa sa 121 ka individual nga wala nay mapuy-an. Base sa taho, walay namatay sa insidente apan adunay duha ka naangol lakip ang usa ka BFA officer nga nakasinati og first degree burn sa iyang bukton og dalungan samtang kamulo ang pagpalong sumaong kalayo. Mga katropa, kapibang healthy yung gipangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Ato na kita 15 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag. Ato nga luparan ang atong balita-balitang nasyonal.
3: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Ang atong balitang nasyonal ato kanato sa Premium D3. Ang soft gel capsule nga makahatag gini og instant energy tungod aduna gini taas nga medium chain na triglycerides nga kung mosulod sa imong lawas moderate sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Premium D3 ang vitamin D3 nga dunay VCO og ang moringa seed oil extract mapalit kini sa mga butika nationwide. Og detalye sa tuwang balita nga national manukan sa tuwang sister station ang XFM Mega Manila. Express Balita.
8: Weather Update. Mga katropa, patuloy na humina na ang dating bagyong Maymay at isa na lamang itong low pressure area o LPA. Ayon po sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, huling namataan ng LPA sa 620 kilometers silangan ng Itiague, Isabela. Inihayag din ng PAGASA na wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal sa limang bahagi ng bansa kasunod ng paghina ng sama ng panahon. Gayunman, pinapayuhan pa rin ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga weather bulletin ng PAGASA dahil maaari pa rin magdulot ng pag-ulan ng LPA at umiiral na habagat sa ilang lugar. Samantala, patuloy pa rin na binabantayan ang bagyong may international name na Dolphin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Express Balita. Ito na po ang listahan. Sinuspindi ang klase noong ngayong Biyernes, August 7, sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng low pressure area na dating bagyong Maymay at ng habagat. Sa Cordillera Administrative Region, suspindido ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. At inaasahang mag-shift muna sa alternative delivery modalities habang lahat ng antas naman sa buong lalawigan ng Benguet at Abra. Para sa Ilocos Region, ipinatupad ang paglipat sa online at modular distance learning sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga lungsod ng Dagupan at San Carlos, pati na rin sa mga bayan ng Bugalyon, Mangaldan at Malasige sa lalawigan ng Pangasinan. Sa Central Luzon, suspendido ang physical classes sa lahat ng antas at inatasa mag-shift sa alternative learning modalities sa Limay, Bataan, Santa Maria, Bulacan, pati na rin sa mga lungsod ng Angeles at San Fernando sa Pampanga. Sa National Capital Region ng Metro Manila, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, Paranaque, Manila, Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Habang sa Quezon City naman ay sakop ito ng suspensyon sa pampublikong paaralan ang Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 hanggang 12 at Alternative Learning System. Sa Calabarzon, walang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng Laguna at Cavite, pati na rin sa mga bayan ng Balayan, Calatagan, Lian, Sugbo sa Batangas at sa mga bayan ng San Mateo, Cainta, Cardona, Montalban, Tanay at Taytay sa Rizal. Sa Mimaropa naman, suspido ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Mamburao, San Jose at Santa Cruz sa lalawigan ng Occidental, Mindoro. Pinapayuhan naman ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at ng DepEd para sa mga posibleng karagdagang suspensyon bunsod ng umiiral na masamang panahon. Express Balita. Express Balita. Kinumpirma naman ng Philippine National Police o PNP na umabot na sa 6 ang nasawi sa pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at habagat. Kabilang sa mga nasawi ang dalawang magkapatid na tinamaan ng rockfall sa Rodriguez Rizal, dalawang lalaking nasawi sa landslide sa La Trinidad, Benguet at dalawang biktima ng pagkalunod sa La Union at Pangasinan. Ayon sa PNP, mahigit 3,000 individual ang nananatili sa 55 evacuation centers habang 877 na pulis ang nakadeploy sa mga apektadong lugar at mahigit 10,000 pa ang nakahandang rumisponde. Samantala, sinabi naman ng Office of Civil Defense o OCD na patuloy pang biniberipika kung ano ang mga nasabing o kung ang mga nasabing insidente ay direktang dulot ng bagyo at habagat bago ito isama sa kanilang talaan. Express Balita. Umabot na sa 3.53 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura.
9: I don't think kailangan
8: ito ng bagyong Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Batay sa ulat ng Department of Agriculture o DA field offices sa Central Luzon and Visayas, nasa 362 na ektarya ng mga agricultural area ang naapektuhan habang tinatayang 146 metric tons ng produksyon ang nawala. Patuloy naman ang ginagawang assessment ng DA upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala at maibigay ang kinailangang tulong at suporta sa mga magsasakang naapektuhan.
1: Balik din sa tuwa sa Dagbayan sa Davao, itong aluparan na ang balitang international.
3: Balita sa international. Balita sa international.
1: Ang atong balitang international, atong na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, gituyo kini paghimo alang kini sa mata. Ato na kini ipiktibo nga potenta antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang giniaron nga malikayan nga magkabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus available na sa mga butika nationwide. Sa detalye, nagpatuman og sanctions ang China matok sa pipila ka mga kompanya sa Estados Unidos isip tubag sa mga restriction nga gipahamtang sa Amerika batok sa mga Chinese firms. Lakip sa napiktuhan ang mga biotech og resource analytics companies samtang gihugtan usab sa China ang export controls sa mga drone ug uban pang mga teknolohiya matod sa Chinese Ministry of Commerce o nung kakumpanya sa US ang gidugang sa ilang countermeasures list isip balos kini sa mga lakang sa Washington. Naitambog kini sa usa ka bulan sa wala pa ang gikatagta nga panagkita nila ni Chinese President Xi Jinping ug US President Donald Trump.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum. Uman siya gipusil samtang naga-live stream uban siya mga higala sa Culiacan, Mexico. Sa video, makita nga giduulan sila sa duha kadalaki nga sakay og motorsiklo sa wala pa may tabo ang pagpamusil. Nasayran nga si Gastelum na ilhan tungod sa iyang comedy content. Ako doon ay kapin na 600,000 ka-followers sa TikTok. Palayan karon ang investigasyon sa mga otoridad na mailhan o madagpan ang mga responsable sa nisikutan nga krimen.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Uga sa ito nga balita, balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ang ito nga balita nga paugnat sa kusog at ito nga sa Turbo Man Enhancer. Sulit ka kung nakaturbo ka. Mga katropa, makatabang ginin sa sex life ninyong mga asawa. Ang Turbo, FDA approved, maong safe kiniinomon, magturbo na. Kapalit ginin sa mga butika nationwide. Sa detalye, ni Abante ang Filipino tennis star nga si Alex Iala sa second round sa National Bank Open. Nakabot niya kinihuman niya gipildi si Alicia Parks sa US sa score 6-1, 4-6 ug 6-2. Idominar ni Iala ang unang set diin usa lang ka game ang napunto sa American player. Nakabawi si Parks sa ikaduhang set ug gipildi niya sa maong set ang 21 anyos nga si Iala apan nabawi gyapon ni Iala ang iyang momentum sa ikatulo nga set ug sa katapusan nagipildi niya si Parks. Nagpasalamat si Iala sa nagasuporta sa tennis ug sa nabati dili nga pag-cheer sa iyang adula. Samtang sunod nga makontra ni Iala ang Amerikanang tennis player nga si Cathy McNally.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Sa ito nga balita nga showbiz.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: At ito ganito siyempre sa Clear Skin Herbal Soap, ang sabon nga malagaron. Nagbakasyon sa Vietnam si Vice Ganda samtang wala pa makita sa pipila ka mga episode sa usa ka noontime show. Sumala sa mga suod niya o kaniya, dugay nang naplano ang maong biyahe o wala ginigalabutan sa kontrobersiya nga gisusi karon sa MTRCB. Kahinunduman nga gipatawag sa MTRCB ang mga opisyal sa programa tungod sa reklamo nga may kalabutan sa usa ka kontrobersyal nga eksena o diskusyon sa show. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga payag si Vice Ganda bahin sa mao nga isyu ug sa iyang temporaryong pagkawagtang sa noontime program show.
3: Express Balita! Express Balita!
1: Sa tuwang nga balita nga LRG kon lahiragyod. Atod ganito siyempre sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, aduna kini bawang o ahos mga katropa nga makatabang kini sa pagpaubos sa cholesterol level sa tuwang lawas ngadto sa 10 to 15% ang Santon Plus Gold available sa Shopee, normal na sa mga butika nationwide. Lalaki, 22 anyos na kini nga nagpakaron ingnon nga madre sulod sa kumbento. Usa ka talaga saong istorya ang mibalik sa social media pag-viral uman mikaylap ang balita. Mahitungod ka nga Frank Tavares, usa ka lalaki nga nagpuyo sulod sa kumbinto sulod sa 22 ka tuig samtang nailhan isip madre nga Sor Margarita. Sumala sa mga report na ilo si Tavares sa sayong edad o giatiman kini sa mga madre tungod sa iyahang murag bata nga babae nga panagway. Gipadako siya isip babae o gitago niyang iyahang tinuod nga pagkatao sulod sa daghang katuigan. Nabutyag lamang ang iyang sekreto uman madiskubre ang iyahang relasyon sa usa ka novice nga maoy hinungdan sa iyahang pagbiya sa kumbento. Uman ini, nagsugod siya og bag-ong kinabuhi o gisaysay ang iyahang kasinatian pinaagi sa usa ka libro.
3: Express Balita! Express Balita!
1: 27 minutos na palabay sa kalasay sa buntag sa tuang health news kon health alert. Ang balitang panglawas sa tungkol nato sa Santon Herbal Tea. Mayo kini nga imnon alas sa managasakit og guto-guto mga katropa og makahatag usab kini og alibyo sa mga gibati nato sa tuang panglawas ang Santon Herbal Tea. Nganong kalit manggahi ang panga? Unsa magyoy sagad nga hinungdan ini? Ipahimangnuan sa mga health expert ang publiko nga dili pasagdan ang kalit nga pagpanggahi o paglakjo o paglak sa panga. Sumala sa mga eksperto, mahimong hinungdan ini ang problema sa lutahan sa panga o TMJ, muscle spasm, infection sa ngipon, arthritis o talagsaong mga kaso, lakip na ang tetanus. Gitambagan ang mga dunay sa mga sintomas nga magpakonsulta dahil sa doktor o dentista, labi na kung dili na mablihan ang baba. Adunay grabe nga kasakit o di ba ka pagpanghubag, ilanat o lisod nga pagtulon. Matod pa sa mga eksperto, ang sayong pagpasusi o gustong pagtambal, malikay kini sa seryosong sakit, makatabang usab nini ang pag-inom o premium D3 capsule aron nga mulig-on ang kabukugan.
3: Express Balita! Express Balita!
1: O higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes na mga katropa. Og pizza 7 na nimbulan sa Agosto 2, 2026. Good morning detod sa toa mga class group diri sa May Bago Playa og yung man diri mga katropa sa kininga NHA Bangkal sa Puruka 54. Good morning. Sabi na sa toa diha ng mga class officer na to mga katropa. Good morning po kay Harold Salang o sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM mga katropa. At nangi ang musulod nga programang The Secret of Health mga katropa. Kauwan na to diha si Doc Remily Tuoy og usaka makabungog og mapasigarbuhon nga pagtimbaya og happy birthday.
9: Kinsa ang birthday?
1: Si Doc Nelson Cadena, happy birthday diha nimo. Ikan sa XFM 89.1 Davao. Have a blessed birthday greetings to Doc Nelson Cadena.
10: Happy birthday to you.
1: O kasi mga naka-birthday karon mga palaon na mga tropa ni nga adlaw August 7 ning tuiga. Happy birthday na naman natong Lampornas people mga my friends. Musunod na ang The Secret of Health na kaupan nato diha si Doc Remily Tuoy mga katropa. Og ingon man, back-to-back with Brixa Flores ang programa nga Bullseye, kaupan niyo yung Yours Trolley. Katropa, ato ang kiningatagan o pagtagan ng mga berita at informasyon, mga issue por issue, trabaho lang walang personalan. Sangalan sa tuang kredibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Sangalan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. sa kalunusab ni katropang Andorina Causon. Condolence ito no, sa Andorina family o kining Causon family, mga katropa diya sa New Corilla ning siyudad o sa Davao del Norte. Ako niyong katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang Sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
11: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting!
14: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
15: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
16: Santon Plus Gold.
17: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nanging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
19: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
20: The Secret of Health.
15: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
18: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
19: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
21: Vision Next, daghan na ang natabangan.
22: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
21: Vision Next, sulay ang kaepektibo.
18: Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
15: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health.
4: Santhon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
15: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
15: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
15: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santhon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
23: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
24: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
25: XF

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:42 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Welcome, welcome mga katropa sa tuwang nga programa nga Bullseye! Bullseye! Dili man din ni mauni ako ang kuan diri mga tropa, makajut mga tropa ha, kay naginom ko sa ako ang paborito nga kape. May sa ako mao gyud akong paghigop mga katropa, mao poy pag kini kaning thrilling ni ato ang pagsulod sa ato nga programa. Oh, panahon man among istorya ni Bricks, kay daghan kami istorya hat. Istorya lang ang tami diri mga katropa ug wala tay program. Good morning. Welcome sa ato nga programa nga Bullseye mga katropa.
3: Bullseye! Good morning!
1: Siyempre, ang ato ang programa nga Bullseye, ato kato sa Yes to Health Incorporated. Ingaman ang kini ato nga kape nga paborito mga tropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Magkajut ha, kaya mo inom sa ako mga tropa, kaya akong paibugon ni ako ang partner dere. Samtang gabukiki pa ng iyahang kwa dyan mga tropa, linya, no? Astang ibugag yun nila yun, ha? Nalam! Good morning! Biyernes na kita mga katropa, pizza city na nimulan sa Agosto 2, 2026 mga katropa. Kamustamos naman gyapo kita, mi amigos, i amigas, welcomes, mga parikoy, mga parikay. Ato mga kaluman o mga kaluman sa matagal lugar o probinsya sa Rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, o kutubuga sa mabuti atong pagsibyaw sa kapaginaot, nga kanunay kitang buligan sa grasya sa tuang labaw magagagahom. Yatod nga Safe and Sound sa Matagusaga destinasyon, pasulod o gawas sa tuntag pa sa Davao. Nainangutana mga katropa kung unsa ba ang mga benepisyo sa tuang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Siyempre ang Santon Gold Coffee Mix kato akong ginom baguhay pa lamang mga katropa. At may mga top 3 yung mga benefits. It fights sa fatigue and boosts natural energy, enhances sa focus and mental clarity, and supports daily wellness for busy lifestyles. Stay sharp, stay glowing, all in one cup.
3: Bullseye!

0: sa ay.
1: Ito lang i-welcome mga tuwa nga sparring partner mga tropa. Ay, katawa ko ning iya harabang microphone kay murag ganing nilanay na. Nilanday. Ni kalit lag doko-doko mga katropa.
2: Good morning.
1: Good morning katropang Bricks sa Flores.
2: Good morning.
3: Ha? Good morning. Medyo murag wala na on siguro dia.
1: Diba, bantor lagi. Yung mga microphone, di, sa, nalanday pa na. Wapag yun, maon.
4: May muntad sa ato mga kaigsona. Dinikaroon sa ito ang Dakbayan sa Davao, sa tulog ang mga districts. Nagalangkob sa siyudad sa Davao. O, of course, ang ato mga katrupa nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Kumusta mo? Biyernes nakaroon nga adlaw katrupang Alan. Mao ni paborito nga adlaw ni katropang Bricks.
1: Ayan. Siyempre, paborito mong adlaw ni katropang Alan na Bais.
4: Kay pagkasabado manggod, siyempre, muna ni si kanang adlaw sa pamilya ba no?
1: Mao ni ginimana to nga sabado. Bagreminish ya sa tuang mga liya ta.
4: Oh, mga liya to ta simbahan. Sa katong kugihan mo atong simbahan.
1: Oo. Dapat magkugi oy.
4: Good morning sa to mga kaigsoonan bitaw diri dapita sa may Davao Occidental, sa Davao de Oro, sa Davao del Norte, sa Davao del Sur ug Davao Oriental. Kumusta mong tanan mga katropa ug welcome sa to panaguban sa programang Bullseye.
2: Good morning. Bullseye.
1: Alright, mga katropa, sa toang pag-aginod nga ito sa unahan, pag-aantan siyempre sa mga balita, impormasyon nga ito pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita, mga katropa. Like, share, and follow, mga katropa, kaya ito nga pag-awasawan niyo ang mga mensahe. Dari, mga katropa, labi na kay Biyernes man karon. May taga mga greetings sa itong hatagan o pagtagad o sa dili pa mimo atong ito sa unahan, mga katropa, di na ito kalimtan, katropang Bricks. Birthday, mang libre karon si... Doc Nelson Cadena, good morning.

0: Magka-on daw si Doc, si Doc Nelson, katulad ng Moban ka?
1: Happy birthday, Doc. Pero murag, murag itima yata misa ko ang rundo kanang flights kay murag ano wala pa na dungog kay eroplano nga naglupad-lupad diri katropang Alan
0: lili mapatupahan
1: kinala ba kinala pa mangguta mag eroplano padulong dito sa iyang birthday
0: kuan ba magluto siya og
1: venue
0: mag-ihaw siya og kanang pinakalamiang nangka. Kakaon mo ka itong nangka sa Gilotos, Cavite.
1: Gilotos, Cavite. Nakakaon ko ito. Pero daliar kayo, nahurot po doy.
0: Lagi. Ito'y ako ang gidumta. Lahiat pagkaluto ni nangka. Karbo, kita o kanang gulay nga sama nini nga pagkaluto. Kaya itong chef ni Doc Rems, no, ayang gikuha dito. Napadyutoy murag ka na gani. Okay, lami ka ni kay Salmon.
1: Nay murag kuan dito katropang Alan kada bang murag hamon no murag hamon pero tanaw nimo kuan dito siya kanang soy soy milk
0: katong tofu kami kayo. Anyway, happy birthday sa mga nag-birthday karong mga panahon na mga katropa ha? Kay August 7 daghan ko naman ito pa og birthday celebrants na ito diri at ito mga suki nga tigpaminaw ito mga katropa at ito apod yung mga pagbuhagay sa ito mga balita o impormasyon sa sayro na mga headlines karon mga katropa ni nga ito ang pagbuhagay sa Bullseye Headlines.
1: Ay, ito hatagan ka nun ito mga headlines mga panghitabo sulod sa milabay ng mga inuras mga katropa din karon sa ito ang palibot uga ingon man usab dito sa nasudno na to nga lugar no sa Manila unsa karon mga pahitabo sulod sa milabay nga mga inuras mga katropa kana atong atangan dinhi karon sa to ang headlines sa to mga balitang lokal. Una karon sa tong balitang lokal, Vice President Sara Duterte mitambong sa Thanksgiving Mass sa Kadayawan 2026 sa may San Pedro Cathedral.
2: Headlines.
1: Ang adlaw ni mga katropa no nga makita dito si Vice President Sara Duterte nga miuban sa kinibang mga parishioners diyang dapita sa may San Pedro Cathedral kaghapong adlaw.
0: Kuya ra ba siya suot ha kay wala na tong mga pinaugbong abaga-abaga gani katropang bricks no.
1: Simple lang no, simple lang
0: simple lang.
1: Bistida yang ginasuot.
0: Sukad nga nagasuot na ni si Gervel Luestro, kaysa pa to si Ate Claire. Adi na ganan si Sara. Dili siya ganan, pero dili kayo inanapares ka ugdo nila.
1: Sa dugang pangbahin ang DepEd nangita na karon ng mga lugar alang sa mga eskwelahan nga nangadaot dito napita sa tungod sa linog sa Jose Abad Santos.
2: Headlines.
1: So ang DepEd ani di katrupang Alan murag muhatag og tampo no ngadto sa local government unit sa kinibang Jose Abad Santos.
0: Jose Abad Santos
1: sa JAS.
0: Sa JAS no kay na komreto ha di na ma kumpiyansaan to ilaha mga nabiling nga building dito kay may pa-demolish na lang o magtukod o bago kaysa itong i-repair lang.
1: So kini, mutabang karon ang Department of Education sa pagpangita o pundo aron nga matukod o balik no, ang tulunghaan sa itong mga igsoon diha labi na sa mga ginikanan nga nagpatunga sila mga anak nga luwas diha napita sa may Jose Abad Santos.
0: Dapat idugang na lang itong suhol o kanang binulang na suhol o isa katuig na suhol kung namatod pa o sweldo sa mga senador. Kaya ito amon to dito nag-ingon o one year na mga sweldo among ihatag dire.
1: Mapamanto, maraga ang katong dito sa Sarangani, Manggod, sa Sarangani province, maraga usa ka bulan naman itong sweldo.
0: Usa ka bulan lang?
1: Usa ka bulan naman itong sweldo.
0: One year to akong nadungog kang Irwin Tulfo. Pagbalik nila dito sa Senado, man lagi gituki nila.
1: Basin, mamainos niya ang ilahang kuan, mamainos sa iyang 400.
0: Sayang, 400
1: kaya,
0: million.
1: Katong pangalan, 400 million. Sa naman pang bahay, dinikaroon sa itong balitang regional, Barm Giripaso, ang Regional Child Welfare Plan, aron nga mapalig-on ang protection sa kabataan.
0: Naunsa naman yung Barm, katropang BRICS, nga maramag ka naging magpanglingi ka rito kung patong ka sa ilang lugar. Labi na karoon nga taliangat ang eleksyon.
1: Malagi katropang Alan, pero nakakuan paghihapon. Nakauna-una paghihapon sila nga protektahan, angay protektahan ang mga kabataan dito.
0: Okay, ang mga kabataan, pag-asa ng Barm.
1: Pero na-remember na ako katropang Alan ba, kaniyad to ba? I think 1996 or 98 ba itong eleksyon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Cover ta ditong eleksyon.
0: Napa to si Misuari?
1: Si kuan pa to, si Parok Husin. Ang governor atong time no. nag-cover ta dito, ako yung giobserbahan kung tinuod ba itong istorya nga mga bata dito mag-kuana, magsuksok o kanang eskwala, katro pangalan. Alasays pa lang sa gabi, hasta mingawa na kayo ang syudad sa Cotabato.
0: O di, matinumanon sila sa kuan.
1: O, sa kining kuan, no? Pero sila na may pwede makasuroy po. Di, ang katong mga kuan, katong mga dayo, suksok, yun mo asa mo, napitan nga suksok. Ay na mo siglaglag, kaya masig madamay mo. Kaya ang mga bata daw dito, mag, kuan, magsuksok o skwala.
0: Dabi no, pati bata ha.
1: Oh, pati ba, mga bata ba, murag na
0: kuan sila, kanang murag nasa Texas sila mga katropa. Mga bata dito, mga pistolero na.
1: Murag Little Texas na dito napita katropang alan. Sa nga pang bahay, Zamboanga City, opisyal nga nagdeklara og dengue epidemic. Tungod sa panayon nga pagsaka sa kaso, sulod sa 39 ka mga barangays. Daghana ba ning mga barangays? Ang simple nga kuan ani karon instruction gikan sa DOH sa katropang alan is inabitaw mga lug kanabitaw mga mapunduhan og tubig mga containers no nga mapunduhan og tubig dapat iabo tapos inig kahapon magpaaso no nya ang tuwa mampudgod sa dinar mampudgod bawal magud magdaobdaob ba katropang alan.
0: Oh, ayaw na pa siya ha, paaso ka lang.
1: Paaso ka lang. Siguro, sugnuran na siya ka ng hilaw nga dahon-dahon na muaso na. No?
0: Okay. Pag kung imo na pa, abog, pasigaon, bawal na. Lamok, oh. Pero pag aso lang, pampatambok na.
1: Yan, kining lamok na mga dinggi, katropang alan mo, ni mga lamok nga hilason.
0: Oh,
1: okay, di ba ni mo puyo o glubog na tubig, ato magini sa tinaw.
0: Si Doc Kuan, si kisaning Doc Mata, nagingon siya nga, kada daw mag-spray-spray na lang paaso sa dinggi daw, mag- panglingot-lingot umdang lamok daw na karon. Kay pag naanad na immune sila sa chemicals.
1: Immune na sila kana bang murag na immunize na sila sa kanila.
0: Lahi daw ni ang kining lamok nga nagdagdinggi karon dili to pareha sa una gani nga murag sa durian pare daghang variety ba. Sa una man gud nga ilan nimo ganang ganing naan kay sintomas nga nagadinggi ka kay nagpuntik-puntik nagpatalpantal na imong panit nga tapos gikalintura ka. Karon lahi walay sintomas.
1: Diretso kalintura
0: ka ubos og kanang hemoglobin nimo ubos imo hang platelet nya tubig lang gyud ang giingon ni Doc Mata diha si Doc inom jud og tubig
1: mo ni expertise ni Doc Mata gi tinuod bitaw ka tropang alan di ba man ni si doktor katong climber no
0: si Doc Mata
1: sa dugang pangbahay na katropang alan dinhi karon sa mga balitang nasyonal palasyo sa Malacañang misuspende sa klase ingon man trabaho sa gobyerno dito dapita sa NCR o 21 ka malugar tungod sa kakusog sa ulan.
2: Headlines.
1: Pero nining adlaw hinon na kaloy sa Dios sa mga kaigsunan medyo murag ang bagyo may pauli na nga to sa LPA. LPA na lang po. Gaulan-ulan na lang yun dinoon dito. So expected nga dunay mga pagbaha din ang pagbanlas. Dunay mga pagbaha sa mga low-lying areas sa dito na pita sa kauluhan. Sa rugang pambahin, 1.6 billion pesos nga standby fund gandam na karon sa kagamanan alang sa pagresponde sa kalamidad.
0: Do.
2: Headlines.
0: Ano maning uban no pag muisgul kani ganang fundings kani niya tapos ipagawas gi kan sa tong padudanan para sa tuang katilingban. Daga mang musulti nga wa na pod.
1: Paldo na pod.
0: Paldo na sad, kwarta na sad. Murag wa na mo salig katrobang bricks. Kumbaga nanapoy ni kickback ani nanapoy magka milyonaryo na pod pinaabdi kani. Nanapoy mga ghost names na pod ani. So di ta mag expect no nga wala gyud pero atong isalig kay sama sa gibutyag sa tuang taga DSWD makita man na mga listahan diha. Kamo lang po mga taga barangay diha nga pangayo ag lista sa tuang mga taga DSWD diha magsugod ang krimen eh. Kana mga tapsing-tapsing sa pangalan ang uban ikalta sa uban wa no. Diha magsugod ang tanan ng mga problema mga katropa. Dila ta magsulti nga nasyonal lang ato ang basulon aning corruption. Ang corruption is appeal na po na diha sa tuang ground area. Pero dako-dako na ni no 1.6 billion standby fund na pa rin tayo punto
1: para sa DSWD para sa mga relief operations relief goods ni nga ipangapod-apod alang ato sa mga biktima sa possible na baha. Mamagini kasagaran no landslide kay doon ako nakita dito katropang alan I think from sa Baguio da ito sa bandang Ipugaw no nga dunay bukid dito nga bidahili katropang alan tapos dunay
0: landslide po
1: no naglandslide og delikado diha karon sa mudslide katropang alan no kung medyo dako-dako nga bulyum sa yuta ang mudahili.
0: Ayun. Okay, ang maapektuhan na number one, diha katong mga nagpuyo sa duol nga lugar.
1: Ang sa silo nga bahin na sigurado ta maapektuhan gini sila, no? Mabitaw na nga way puas ang pagpahimangno sa National Disaster Risk Reduction and Management Office, Office of the President. Madungog na to nga iyang ipahimangnoan ang katauhan nga magmatngon kanunay kay ulanani.
0: Dito sa Baguio ni kuno ni halos na ni nanawagan tong Leon dito. Di sa Baguio, di ba na may Leon dito sa Lions Club ba na? Ningon sila nga grabe daw kanang kusuga sa bulog sa tubig sa ubos niya kay sapa man to kayo. Sapa man to kayo. Sapa man to niya lalom kayo. So happy ta daw ni
1: katawan. Lamang ganing paripang. Di ba dito man ni ambak si Mama Cabral?
0: Oh, dito ni ambak. Maandon to niya hang kuno dito ron. Iya mga
1: memories.
0: Memories. Kaya nabahaan man. Anyway, tanan mga katropa, gikan sa bukid padulong ato sa ubos, delikado kayo kay kung kusog ang baha sa bukid sama sa tunay sinatian diri mga katropa sa Bangkal area, maapektuhan gyud ang ato mga residente. Pero kining standby fund nga 1.6 sa murag gamay ra ni karon panahon na katropang bricks, no? Kung sa kalapad sa damage nga tuwang tanaw, no?
1: Eh Luzon Luzon magid ang giigo ni ani katropang Alan og ang National Capital Region ang
0: NCR. Kung sa NCR lang ni siya, medyo pupaigo siguro kan eh. Pero murag ang muangkon aning 1.6 billion murag sa may Bulacan lang. Grabing paglutaw nila dito karon, gambak-ambak na may mga tao, mga bata dito kay murag gihimong swimming pool nilang kasada.
1: Di maginay, maginay mahitabo sa mga lugar pare dito sa katong naka timing to nga naka adto kog kuan na katong pangalan sa Manila ba nga nagbagyo. Sa tuwa diri kay murag mahadlok man ta balaka man ta, no? Pero mga bata murag magdala og kanang kuan, murag magdala og kanang tire bitaw interior imuon nilang sakay-sakayan, murag sila naa sa murag naa sila sa kining dagat,
0: ma-enjoy sila luyo sa kakuyaw. Anyway, mga katropa, no? Isa lang na sa tuwa po ng mga nakita, nasagap o mga aksyon sa tuwang nasyonal na pagamhanan, which is ato po niyong pasalamatan nga doon na po sila yung unang klase po ng mga pangunahuna, no? Alang sa mga nabiktima ani nga baha tungod sa bagyo nga maymay, mga katropa. Musunod, katropang breaks, ha? Ato mga balita, taod-taod mga katropa, panemon sa pag-like, pag-share, pag-follow. Oy, Roger Kapampangan, good morning mo diha. Jing Pigarido, good morning, Sir Bricks, og Sir Alan, og sa tanag nga mga katropa nga tigpaminaw, God is good all the time, mga katropa. Wala pa'y baha di ajer sa UK. Unahan sa kining, o sa maning ato ang K-Dria. Unahan sa kapatagan.
2: Balitang sports. Sa sports.
0: Na, balitang sports sa manong eh.
2: Headlines.
0: Dari lalita. Balita, dira. So, sa UK ni si Brother Roger, ha? Dito niya ni muuli siguro katropang bricks ni si Roger. Pwede man kahimo na mo diha nga correspondent. Tawag ka diri, Jer. Ay, ikaw ni tawag mo diri. Tawag ka na mong correspondent, no? Anyway, before going through that, no? Now na follow up mga katropa, ha? Kagapong adlaw sa gikabutyag nga si Vice President Sar Duterte Carpio nagapangunag yun sa pag-attend og kining pasasalamat o simba diya sa kuano misa diya sa San Pedro. Pero karon mga katropa, dunay tubag, ha? Si BP Sara ato sa interview, ambos interview human sa pagsimba sa San Pedro Cathedral, gipasiatab ngini nga klaro ang bending the law sa nagapadayong impeachment trial. So obvious kuno ang bending the law. So dugang detalye may kalabutan ni mga katropa ato ang Seron manukad kang Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Wait, Marv.
3: Gipasiatab ni Vice President Sara Duterte nga klaro matud ba nga adunay nagakahitabong pending the law o pagkisubak sa balaod sa nagpadayong kipay kayo nga impeachment trial batok kaniya. Isip tubag sa gibutyag sa palasyo nga diversionary tactic upang bulabog lamang matud pa sa impeachment ang aligasyon nga naaresto na si Senador Ronald Pato de la Rosa, gibutyag sa bise nga dili na kinahanglan gubuton ang impeachment sanglit dugay na matud pa kining gubot sukad pa nga naa pa kini sa House of Representatives. Sa pikasbahin, mapasalamaton ni noon kini ngadto sa iyahan nga defense team nga padayong nagrepresenta kaniya sa Senate Impeachment Court, ilabi na ngadto sa mga abogado nga nidawat sa iyang kaso nga nobserbahan ining madasigon ug dedikado sa pagprotekta kaniya. Nasayran nga ni Milabayng Adlaw, may tambong si VP Sara. So ipagayong bisa pa sa salamat sa San Pedro Cathedral sa Davao City kung subay sa Kadayawan Festival 2026. Kini padangat kinigbinsahing at sa tanan nga magkabilin lamang likon sa talang panahon taliwala sa giatubang nga mga hagit sa kinabuhi. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report. Live report.
0: Teka, salamat kini mo katropa nga Marvin Ibano, katropang break sa itong luparan. Ang mga balita, gikan sa ito ang regional patrollers na ito. At usang unahon kini diri sa Maya XFM, Bukidnon, mga katropa. Kay suspect matod pa sa pagpatay sa LGBT member sa Malaybalay City, malamposon kini nadakpan. Ang berita manukada ni katropang Hanilo Tabios.
2: XFM Report.
4: Malamposong nadakpan sa mga personahe sa Malaybalay PNP, inabagan sa kailangan PNP ang suspek sa pagpatay sa usa ka LGBT member sa Malaybalay City sa Sitio Sabang, Barangay Central Poblasyon, Karilangan, Bukidnon, pasado alas 12:56 sa kadlawon, Agosto 6, 2026. Gila ang suspek na si Rene Boy Sandulog, 19 anyos o residente sa Sitio Panamsamon, Ninoy Aquino, Karilangan. Base sa report, nagpahigayon og joint follow-up o curfew operation ang Karilangan og Malaybalay PNP batok sa suspek. Human nakadawat og impormasyon nga nagtago kini sa maong dapit apan diyang giduol sa usa ka police officer aron sitawon sa paglapas sa curfew. Kalit lang kining nikuot sa iyang hunting knife og misulay sa paglunggab sa maong pulisa. Hinuon paspas nga nakalikay ang maong pulisa. Daling nasubdue sa mga kapulisan og nadakpan kini. Gikumpirma sa kapulisan nga si Sandulog mao ang suspek sa nahitabong pagpatay sa biktimang si Nilbert Betty Dungo Benito sa Barangay 1, Malaybalay City niadtong Hulyo 27. Narecover sab gikan sa suspek ang usa kahunting knife. Sumala sa suspek iyang dahimo ang krimen. Humanibutiak ang biktima nga maotini og nawong o gisundan pa sa pamalikas. Samtang gimakak ni ini nga iyang gipanamastamasan ang biktima.
5: Ito, ato man siya. Sabo ito, batig ng naong daw sa mangyawa mo. Pasagda na po siya sa giyayaw ito. Yung man sige si Jumbo, ito na lagot po ito. Dala na ko sa internet. Ito na ang ipanan. Isa na ang katulo.
4: Sa karon, mag-atubang kini o kasong direct assault o illegal possession of deadly weapon. Gawas pa sa naguna ni ining kasong murder. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Sanson Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga mutabang sa pagpakunhod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Sanson Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
1: Sa Pikas Kabahin, atong tabukan karon ang report na nukat gikan sa XFM Jensan. May kilambigitan kini sa usa ka sabungan dito na pitas Pulumulok sa South Cotabato. Gisaway kinis mayor human nga mabulgar nga nagagamit kuno kini og beating machine. Katrubang mo sa balita si Katrubang Philip Oligario. Katrubang Philip, good morning, please come in.
2: Live report. Live report.
6: Nag-alboroto sa kalagot si Pulumulok Mayor Bernie Palencia sa sabungan nga natigayon sa Pulumulok Sports Complex sa Pulumulok South Cotabato tungod sa pagsupak sa mayor's permit nga gihatag kanila kalabutan sa pagtugot kay magpahigayon og sabong apan labing ginabawal ang betting machine. Sumala sa mayor nga nakadawat silang impormasyon kalabutan sa maong pagsupak og sa pagresponde, napamatud-an nga adunay betting machine, hinungdan gisaway ang management og nagpaluyo niini. Alang sa mayor nga nainsulto siyang maayo tungod sa kanunay nga wala pagtuman sa balaod sa Pulumulok. Makapila kahigayon na matud pakining gisaway apan nagpadayon sa pagsupak, hinungdan wala niini na punggan nga makapagawa sa iyang gibati o gigisi ang permit.
7: Sabi ko, ano man di ay ang purpose aning aning permit? Pero wala man ako gigisi, di ba? So ano man kaya ang purpose aning ang permit, di ba? Nga wala niyo girespeto.
6: Duga pa sa mayor nga walay tax ang betting machine sa sabong kumpara sa tradisyonal nga pamaagi maong dili gayud kini patas.
7: Putong bet sa mga common individual dito sa machine. So wala na siya, ako doon hindi makita nga may tax sa BIR or any local government. Tanan nga bettors manggod within the sabungan dito mo taya. So wala yung voice dito, sunod dito tanan sa operator. So that's why amo pa nang wala na kita siguro sa ato national government.
6: Nanawagan si Mayor Palencia sa tanang negosyo og investors sa ilang lugar nga kanunay sundon ang balaod. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungod sa pagpasagan sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients si ining mangustin, ampalaya, moringa ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: XFM Report.
0: Mga salamat imo katropa ng Philip Olegario, mga katropa. Ato sa ang luparan pod, ato na kita 7 minutos na palabay, sikala 7 sa buntag, mga katropa. Diri punta sa ito ang mga news trends, diri sa ito sa Request Davao. Usa sa mga membro sa City Traffic Transport Management Office, ni panaw na, mga katropa, no? Kailaban siguro ka. Known, well known kini siya, mga katropa, nga si Tatay Penny. Oo, diha sa kining iyang pagbantay diha sa kadalanan, mga katropa, ni panaw na gini si Penny Fernandez, no? Pila na ka head sa City Team, o unsa to yung mga naabtan ni mga katropa ang bris, no? Sukad sa pagpatong na to sa radyo, katong nakabot pa ka ni Tibayan?
8: Tibayan.
0: Tibayan, oh, no?
8: Katong si nakabot ko ni Tibayan.
0: Tibayan, oo. Katong si Buy PC, akong tawag ito niya, Buy PC. Kay kanang mga
8: hikot.
0: Oh, boy PC hikot. Oh.
8: Butangan magutun niya kanang linya ang kalsada PC ba kay para nga dili makatabok ang tao katro pangalan.
0: Oh. Basta gipanghipos to kay hikot sa kabaw.
8: Mo nang nabutangan na hinuon karon og kanang reels na gyud o grill. Mura pag kanang puthaw nagigibutang di stunga sa kalsada katro pangalan, no.
0: Pagabot ni Popo Himpisaw katong yellow box.
8: Yellow box po itong iyaha.
0: Yellow box. Arang-arang to kay Popo Impisaw, kay na well known ta dito mga tropa nga lugar lang ko sa yellow box lang, ana, di ba? Pag maabot ka sa Cebu, kanang ilahang kuan is kanto lang, ana ba? Sa tawag na, iskinit, iskina lang. Iskina lang. Abot wag Iloilo, kay lahi dito, ako kasabot dito, kay murabag ka na ganing gitunglo ka pag mumapara ka. Habi no lain na diri oy, ha? Murabag kana kaning naog wa kay pulos ana kaning. Dili pero kini si Penny daghan na nagnagian ka tropa nga bricks, no?
8: Karaan na gini siya, karaan, sakto ni iyang ko Andre, na i-label diri nga karaang damang na.
0: Oh, karaang damang na gini siya, mga katropa, diya sa TMC pa ni sa una eh. Antod karon himong City Timaw. Last niya nga gi nemong head ya sa City Timo si Kuan Abode. Sa post
8: din sa retire naman po si Abode, no.
0: Oh, si Abode nag-retire.
8: Kaduha na gini siya nag-retire de sa City Timo.
0: Oh, gikapoy na gyud si Abode, siya kapoy man sig meeting ay. Dapat si Alan Abais pag mag Kuan kanang balibaran nako nga napa ko sa meeting, inon niya nga sige ra mag meeting sir. Ihan jud kay sir da. Si Abode
8: nalingaw nalingaw na si siyang apo.
0: Nalingaw na kay i-enjoy po niya ang iyahan ko.
8: Iyang retirement ba?
0: Retirement. Oh. Mayang tao po to, mayang leader po ni si Kuan po si Junichi Abode. Ah. Og kini po si matur pa sa kinigikuha na ito nga picture gikan sa Kuan po sa kining Davao responder, no? Nga nakisimpatiya po nga to sa pamilyang Fernandez. Usa kuno matupad siya ka mentor, usa matupad ni ka leader, usa ka inspirasyon. Sa muna ilang post, no? Pahuway na sa walay katapusang kalinaw. Salamat, Sir Penny, dili ka na mo malimtan. No? Ika ni sa kininkuan, Davao City Responder o sa mga kaubanan ni Nidia sa City TMO, mga katropa.
8: Salamat kay sa serbisyo, sir.
0: Salamat sa serbisyo, sir.
8: Ulan init ba yung ginintaw ni katropang alang kininga City TMO?
0: Dili po ta, mga katropa, si VP Sara. Ang impeachment ko, no, mga katropa, dili naman na angay pang samukon, no, sa report ganyan ni katropa nga Marvin Iba, no, yes, tinoto yung agibutyag mga katropa, nga naman nga makurat-kuratan mo nga si Bato ko, no, gipasangin lang mga tropa, nga gipalutaw yung pangalan para malubog ano, ang impeachment trial. Ano di si Bato di, nisaka nga to sa Senate Impeachment Court, ano, nagsinamok dito? Kahit gamay nga pamahayag ni VP Sara katropang Royce, no, atong paminaw da nabe.
9: I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law.
10: Are you happy with the performance of the defense, guys?
9: Of course, yes. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me.
0: So, Moni, mga katropa, nga, wag nang, hindi na dapat guluhin kasi magulo na sa umpisa eh. Andiyan na yung bending the law eh. Anyway, ginapahype na ba ron sa kining prosecution ang katong desisyon sa Korte Suprema, mga katropa, nga ang petisyon nila ni Atty. Torion o kining abogado nila ni Inday nga gi-dismiss ang kaso.
8: Okay, kuha naman ito. Moot and academic. Academic.
0: Wala naman ka, grabe makapanghimog ka na ganing propaganda katropang BRICS. Wala nila gi-emphasize ito nga moot and academic na.
8: Wala naman ito merito sa kaso. Wala naman ito pulos katropang Alan kung muhatag o desisyon ang Korte Suprema. Gumigan kay humana naman ang Committee on Justice.
0: Okay, napasa na nga ito sa Senado. Nagsugod ng
8: trial. Naghihing naman gani, ikatrisi, naman gani, ikadlaw. Kanya, pahunungon, pahinoon karon. So, doon ay, kuan, mayroon na ito nga medyo delayed ang delayed action sa Korte Suprema.
0: Kana lang. Anyway, sa Pikas Bayan, mga tropa, ito na balikan ng iskutan ng katropa ang BRICS. Ha? Kaya medyo doon natin mga dagang isumpay, magkalabutan yan, ano? Kaya hinahype na parang sa grupo sa mga militante nga, da, merisin ninyo. Wala nila nagsulti, mga katropa, ang tinuod nga nung daan, moot and academic na. U.S. extradition kang Apollo o Pastor Apollo Sikibuloy. Uy, giban na humang gini, human nga nalubog, kuno, nalubog sa baha ang sagad sa Kauluhang Manila. Tungod ni Maymay. Si
8: Maymay gini, si sa mga hinungdan, ani?
0: Oo. Kay kung wala si Maymay, dili na daw ma-hype ning extradition ni kuan ni pag-extradite ni ECQ. Dugay naman dili na ni bag-o mga katropa nga balita karon kay ilan ang gibutyag nga ang DOJ kuno nakadawat na og hangyo no gikan sa US mga katropa diri sa tuwa sa nasod Pilipinas ang hangyo mga katropa nga ipa-extradite si Apollo Kibuloy. Gi-hype to kagahapon ni Risa Ontiveros. Ingon si Risa Ontiveros.
8: Pero na statement na gikan kang Babe Romualdez.
0: Babe Romualdez.
8: Ang gatong secretary, ambassador to the US.
0: DFA.
8: Of the Philippines. No? Mm.
0: So, ni confirm na si Romualdez, ang ato ang Philippine ambassador sa US, mga katropa, si Jose Manuel, nga formal ko na matod pa nga naghang nyo, formal yun han. Ingon si Rod ang US, ikuan bi kanang ipa-extradite na natin si Apollo Sikibuloy bi ang formal man no ang DOJ ko na matod pa ipadala na kini og kining formal nga hangyo mao imo tan-aw kuno sa sunod nga legal nga proseso bahin sa kining extradition. Pero ating ala ka ba kay labot ni Maymay pertindigahan ang gibahaan dito sa Manila katropang BRICS. Ang naka-hype kagahapon instead of atong mga lugar mga katropa sa mga balita ha. Instead katong mga lugar nga gipangbahaan para ma-question na pud ang kining flood control, ila na pong gipalutaw ang pangalan ni Pastor Kibuloy.
8: Matabunan na sa
0: tabunan,
8: matabunan.
0: Mura ba ang pangalan ni Pastor Kibuloy mga tropa kanang nagdag backhoe gani niya para tabunan tong issue. Human naman si Bato de la Rosa kay nagkalat man ni mga witness nila sa impeachment trial.
8: Sa itong ibaluan katropang Alan atong panahon nga under arrest pa kining si Pastor Apollo Kibuloy ba? Di ba doon na ito mga underground negotiation or kinibang negosasyon nga pwede siya nga mo tahan sa iyong kagalingon basta nga dili siya extradite.
0: Ingon na dito yung abogado si Atty. Torion.
8: Kay buhi man ang ato ang korte nga ning ano man dili day mo try ang korte sa Pilipinas sa undo na siya mga salaod allegedly human trafficking man kung ugaling no. Unya sex trafficking baka ug unsa ba? Nahitabo ang ato ang mga korte sa Pilipinas.
0: Di ay ang background ani katropang BRICS no kay naman tay connection diapo dito sa sulod nila mga katropa. Nagkaanam na dinig ka dismiss ang iyang kaso. Og nana poy dako nga posibilidad nga ginahipos na karon nila o ginaluto na karon nila ni yung abogado apil na si Torion nga makapiansa na ni siya. Na dismiss na dai kining iyang rape case no wala na. Na ni, ang nabili na lang karon kay nana poy bag-o nga gisangon katong sa human trafficking. Child trafficking na pod, ha? So mo nang nauntol na pod ang supposedly nakagawas na ni si Pastor Kibuloy karon kay si Risa Ontiveros di man siya gusto.
8: Away mong guni sa mga relihiyon dito sa Amerika katropang Alan.
0: Dili siya gusto diri kay wala naman ni kaso halos si makagawas ni. Iya na pong gipahype diri karon mga tropa nga balhin kag balhin kamo kagawas ka diha sa prisuhan. Kung gusto ka mag bail ban ka, balhin kag US. Ipa-extradite ka namo.
8: Subuti pa sabutan ni nga usa sa mga possible master aron nga i-hype ning naisigutan nga balita katropang Alan si Risa Ontiveros.
0: Oo, si Risa kay siya may nag-follow up din dito. Siya may pag before pa si Romaldez nag padala og kana ganing formal kunong hangyo ngadto sa DOJ, wala na nagmama na si Risa.
8: Hatlok sila ni Pastor Apollo Gibuloy.
0: Okay, na-threaten kuno matod pa iyang mga witnesses.
8: Kinpermisa lang ato sa mga baser ni Pastor Apollo Gibuloy. Ato ang hindi palutaw lang nato ang right spot sa usa ka tao. Na naman na sa kulungan. Iyan ang ginatubang gusto na niyang serbisyuan kung ugaling mapakanaog ang hukom. But ang uban ng mga kaso, sa to ang nahibaluan, sumala sa imong gingon katropangalan nga na-dismiss naman gani ang uban ng mga kaso.
0: Yes,
8: so, mayroon na to nga wala mapurbahi ang katong mga aligasyon batok nga itong Pastor Gibuloy.
0: Nagka-balitos-balitos lagi daw pag, si tawag ni, cross-examine na ang ilang mga affidavit, no? Mauntoy nahitabo po din sa to sa lokal, nagka-balitos-balitos na dito sa katong ilang korte kung asa to dito sa kauluhan mga katropa. O niya na weekend ang case na ginainig ka-dismiss. Daghan man to.
8: Ang nabilinan na... Gato mangutong pagpakita sa Senado ba, di ba? Giimbestigahan na to ni Senator Risa Ontiveros. Nga ang iya mga witness nakatabon. O niya, doon na ba yung issue ni si Senator Risa Ontiveros ba nga manghakot o mga witness bitaw?
0: Oo, mamayad po.
8: Oo, mamayad. O witness for sale.
0: Katong isa niya ka-witness nga membro dati sa kaniyang KOJC.
8: Oh, ni kuan naman to, ni Kalas naman to.
0: Ni Kalas naman kay wa naman namintin tong iyang kuan.
8: pasalig day nga bayran og million. Tapos wa man na
0: wa man diay.
8: Gibutang dito sa iyang unsa ni kidibang kondo, kondominyo.
0: Sa kondo.
8: Tapos sa wala naman lang sigig bisita dito, murag gigusla na dagway tong
0: gigusla naman ta dire, wala man ko bisita ni Risa, miss ganahan ko niya. Anyway, mga tropa, dili gusto si Risa kung nabatod pang mapabilin si Gibuloy nga gawas nun. Mauna nga, gipahype na po karon ang pag-extradite niini kang Gibuloy nga to sa Estados Unidos. Abi ni mo mga katropa, no? Mas maayo po nga ma-extradite ni katropang Brick si Pastor Gibuloy. Wala na sila'y himuon nga pambalad rin. Wala naman kayo.
8: Wala na.
0: Oh, wala na.
8: Malinaw na, linaw.
0: Linaw na. No. Ang tanan nga mga kwento na sa abroad eh. Nana si Pierre sa abroad. Nana si Pastor Kebuloy sa abroad. Si Bato,
8: Ambutan. Posible po nga ma-abroad ni.
0: Oo. Kay, ang ingon nila katropang Bricks nga nadagpan na ginatinood si Bato ba niya. Tapos, gipa-hold lang. Walang kuan ang impormasyon ba kay murag na-hold kay si Trump nagyaw-yaw sa ICC. Di ba? Nagyaw-yaw si Trump sa ICC nga kamo mga nagsuporta sa ICC pang luwat na mo din ha para dinita mo.
8: Tanan nga mga gani doon natoy kuan ni. Doon natoy order si Presidenta Bongbong Marcos nga istudyuhan no ang kuan kinibang maong isyo sa statement ni President Donald Trump. Kay wala sa nalipay aning ICC
0: ka na narapay mga tulog ka mga nasod nga ni sangon atong panawagan ni Trump nga luwat na mo din na sa ICC kay ato na ipadimulis ng ICC. Pati ang Japan day ha, naamarin sila yung ICC judge, no? Na Haponisa. Ingon sila, ingon to, nagpahayag tong, kalimot lang ko sa pangalan na tong ICC member, ingon siya nga, ang ICC lang daw ang maka-uphold sa mga rights ko na matod pa sa uban, nga dili makahatagan o ganaganing kining hustisya diha sa sariling nasod ko na matod pa because of kining influence, no? Nibarog siya kay mo man na iyahang gisaligan karon diha kay Japan na buhay. O niya, kay kung ang kini mga supporting countries nga din ani mo suporta mga tropaon sa pamaintaw ay ibuhi anang mga judge din mga tropa asa mas lagi ka doon ka ng mga swildo. O niya, kung naaslay ka ng mga...
8: Kining kuan ay katropang Alan katong nag-withdraw sa kuan, no? Nag-withdraw sa membership sa kuan?
0: Katong bago lang?
8: ICC. Katong kuan, katong Venezuela.
0: Venezuela?
8: Venezuela.
0: Mo ni tubag sa panawagan ni Trump. Sa ni kasi to si Rubio ba to?
8: Una to si Rubio ang nagpagula og statement na withdraw ang nanawagan siya sa kuano sa mga countries na members sa kuan sa ICC nga to withdraw sa ilang membership. Mm. Yan itingog na po dito ang kining Japan nga morabag wala na pud kaangay no sa sistema diha karon sa pagpanghilabot sa ICC sa uban nga mga countries.
0: Ayun. Oo. Kay siyempre mura di korte nga walay nasod ba. Unya na, di sa Pilipinas nahimo siya nga kana ganing kumbaga ang nagpahimulos ani ang grupo sa mga militante. Gipanghulga nila ang mga kalaban nila diri karon sa Pilipinas, no? Ipanghulga nila ang ICC. Kamo kung inyong ming iridtaging ICC mo.
8: Asa ra ka kana anak katupangalan, no? Kani adto ha patay na magitong founder sa Communist Party of the Philippines ug NTA.
0: Juma Sison.
8: Juma Sison. daghanan kay mga kaso diri sa Pilipinas, giatubang nga mga kaso sa Pilipinas pero gitaguan sa the Netherlands.
0: Wala sa nanawagan nga muli.
8: Ang kining ICC nahimutang sa the Netherlands sa Hague. Unsa man ni?
0: Unya, daghang gipampatay to.
8: Daghang gipampatay, daghang mga kato
0: ang Operation Ahos diri sa kuan kining sa panahon nga nag-cleansing sila. Active pa dito si Saturo Campo. Wala pa to ni balik si Saturo Campo gidagan pagka congressman at the time. Siya man tong nangulo sa Operation Ahos daw, na tropang BRICS ha. Nga kato kaning human sa Alsamasa, di ba? Daghan sila mga nga puril na. So ang ilaha karong gipandudahan kung ikaw kauban ta niya tapos na magsumbong lang ani nga murag ni pabor na ka sa gobyerno, gipang patay nila. Mo tong tawag nga gilubong buhi ang uban, gipang strapping ang uban
8: dito sa bahay. Mga mass sa kuan ba burial.
0: Mass burial niya tapos napoy mass grave gikalo to. Bunga to sa Operation Ahos. Nganong wala malagi to gi kuan sa dahig be. Nga ang leader ato naman dito sa ilaha pod sa the Netherlands. Si Juma Sison. Plus ang kato pa yung massacre sa Digos. Rano massacre. Isa ka simbahan pati mga bata ipanglungguan pagliog.
8: Panglungguan og liog ang pastor gilungguan, di ba? Gilungguan og liog ang pastor
0: ato. Mga miyembro dito sa UCCP. Ngano mang wala malagi ni naningog ni sila mga katropa nga ipa-ICC ni. Karon mga katropa.
8: Usa ra man to sa mga na biktima in town sa kamangtas. Sa order gikan sa higher command sa New People's Army in PA si Binsar.
0: Si Binsar.
8: Commander Binsar may nagkuha na to, di ba? Nag-assassinate sa kato mga civilian nga naasulod sa simbahan.
0: Kaya mao po'y mandato sa ilahang pinaka-leader. Pinigra ba rin sila panghingalan aning accountability, human responsibility.
8: Taong bayan. Ano na ito ipamatay sa Marivinding NP? Di na ito taong bayan?
0: Bullseye! Anyway mga katropa, too much to that, no, mga katropa, ato lang atangan, ugun sa yun, madutlan ba ka si ECQ ani, o diri na ito makita mga katropa kung ang DOJ sunod-sunuran ba ni mga katropa sa Estados Unidos. Nagpakarapan sa mga katropa kung galing doon sila yung mga desisyon nga pang Pinoy region, dili pang Amerikano. Unya mga katropa, katropa mga sa mga isyu atong tagan-bagtagan, atangan nila.
8: Atangan nila ni karong taw-taw kining atong hisgutanan kay si Vice President Sara Duterte nakiguban sa mga deboto sa Katoliko nga simbahan. Pinaagi sa usa kamisa pasasalamat diha sa may San Pedro Cathedral ginatambungan niya ni. So ato nilang tao no kung unsa bay implikasyon ni ani karon samtang nagpadayon ang iyang impeachment case diha karon sa Senado katropangalan.
0: Unya unsa bay ato ang observation kang Inday kung na-stress ba siya? Or kanang
8: matang na ba ni sa pagdangup ngadto sa hari sa langit katropang alan gumikan kay problemado ang usa ka tawo sa ba
0: mo ganina no at katong mga statement ganyan niya nga about sa impeachment trial ganingon siya nga puro na lang bending the law ato ni isgutan niya mga katropa og kanang isa to katropang Brice tanga na to ha
8: kining paghisgot po nato murag do na ni World War no ang Philippine Coast Guard spokesperson rani pero mura nag siya karon ang kuan katropang alan kini bang commander
0: Commodore rani ha spokesperson ha
8: sa kini bang PCG Philippine Coast Guard.
0: Mula ba pa siya sa DND Secretary?
8: Away niya ngadto karon sa World War nila ni Pulong. Congressman Paolo Pulong Duterte. Nga nag-ingon si Pulong Duterte nga dili pwedeng parisainon o kinibang himo i-demonize no ang China.
0: Mm-hmm.
8: Tungod kay ang iyang gusto is i-plaster ang democratic way
0: diplomacy.
8: Of approach no ngadto sa China. Mm-hmm. Dili kay puwersahan no, gira. So asabay mo daw gani karon sa mga punto nga itong hisgutan diri karon nga labanan aning duruha ka mga individual.
0: Ayan,
8: si
0: Pulong?
8: Pulong nga diplomacy ang iyang gusto o kining si Tariela General o Admiral Tariela nga gusto guwar.
0: Ayan. May mani siya kay umani na igo o kanang sani kanang tubig daw. Yeah, sa tawagan na, kanang gibuho sa...
8: kanang water cannon.
0: Water cannon. Wala man siya maigo. No? Yaw lang. Okay. Anyway, mabalik tayo mga katropa. Kana ato ang hatagan o pagtagad. Huwag ang inyong mga mensahe, mga katropa, ipaabot na dali sa ito ang panaglawig sa kanginan. Mabalik tayo malamang sa mga painumdum gikan sa ito ang master control atong oras. Alas 7:27.
11: Kaklarik sana!
12: Exciting!
13: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
12: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting!
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Kaklarik sana!
12: Exciting!
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by...
18: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
19: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mac Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
12: Kaklarek sana!
20: Exciting!

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, diyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa jud kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala kasako ang tapad sa makarot.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
5: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
6: Maraming gilibak. Saan na kato? Uy, katropa ang Stephen Manangan. Hindi may gisgot ano yung mga operation mga katropa? Hindi may gisgot ano yung hospitalization ano? Dato nag-break mga katropa, puro mga hospitalization niya mo ang isgotan ni Briggs Flores. Salamat mi nga kami, layo-layo na yun mi sa kamatuoran karon. Sukad mga katropa nga nakainom tao ka na ganing Santon Plus Gold. Kinkapsul nga Santon Plus Gold katropang Briggs. Doon na kinibawang. At nangutana mga katropa, nga nung makapaubos sa kolesterol, and then ang kini mga katropang si tawag ani kini nga diabetika nindot ni sa imuhaning Santon Plus Gold diba natong mga dunay mga bukol-bukol sa lawas no sa babae di sa inyong dughan do na moy bukol-bukol sa inyong suso. So ang Santon Plus Gold moy dako kay ikatabang diri mga katropa no kay makapaubos kini sa cholesterol level sa tong lawas nga to sa 10 to 15% mga katropa. Unya ang Santon Plus Gold na po ni siya kape ang Santon Gold Coffee mix mo ni akong ginainom karon mga katropa. Kay mo ni ang ganahan sa uban kay doon naman ko ni siya ay mangustin, doon ay chia seeds, doon ay turmeric, doon ay moringa, glutathione, uga collagen. O saan ni ka powerhouse blend to fuel your day mga katropa. Yung top 3 benefits ani mga katropa, it fights sa fatigue and boosts natural energy, enhances sa focus and mental clarity, supports daily wellness for busy lifestyle mga katropa. Unya, atangin ninyo mga tropa, karong August 16. Kaya kita-kits sa dito, basig magkapa, maragin na workout karong ni SM, magkapa free taste dito mga tropa, no? Karong August 16, katropang Briggs. Kung sa'yo naadya sa August 16, katropang Briggs, katong ato ang magic na papil ring gi-hipos ni Marlo. Gi-arrange sa manakaw to. mga katropa, ginahanglan ta magkakita ito. Karoon ni August 16, no? Kato mga gusto nga mag-tanaw sa mga negosyo. Dito, kaya doon yung mga small and medium entrepreneurs nato dito mga katropa. Diya sa SM Lanang. No?
7: Sa SM at, Lanang Premier.
6: Convention
7: Center no sa SMX. Doon na tayo Business Expo diha 2026 karong August 17 to 19.

0: mga high quality nga mga produkto o direct kana gikan sa mga manufacturers ang presyo nga pwede ninyo ma-wholesale o ma-distribute sa to ang mga kaigsunan. Mm. So, para sa mga dugang detalye, para sa inyong kasayuran, pwede usab ninyo nga i-follow ang kanilang Business Expo sa social media ani. No, kita-kits ta dito karong August 17 to 19 sa SMX sa Convention Center.
1: Unya mga katropa ha, ato sang i-greet ni mga katropa ning ato ang mga soaking at ipamin na katropang Briggs, no? Kay magpakapimi ni katropang Briggs karon. Knowing kay nanamay ato ang available karon nga produkto nga kape, magkakape na gyud si Mary Grace Cruzada ani mga katropa, kay nagalaway na gyud sa ato ang kape diri nga nanam kayo. Santon gold coffee mix mga katropa ha. Atong winner ani katropang Briggs, no? Sa staycation dito sa New Year's Peak mga katropa, namagutoy kape pod nga nadag-an. Gipaningil nako. Karon kinabot naman.
0: Nablihan na ba?
1: Wala pa kay ang ato ang tigable.
0: Sitil sa.
1: Ang ato tigable di mi magabot.
0: Kauna na naman to maabot po din taon good kay gabi na po to makapahulay, no?
1: Oo, di na magabot na sa ato pag ukab ani ato ang karton ani karon nga kakapihon na ta.
0: Si Chris Villanueva di ay katropang Alan. Good morning Chris Villanueva. Katropa. Oh, may buntag, no? Si Mami Rigris Cruzada. Good morning Bulls ay mga katropa. Bulls ay good. Si Ma'am Nora Bunsukan ang ato ang suking tigpaminaw nga mamahimong kunsihal na
1: sa Pag-o-Playa.
0: Pag-o-Playa. Morning sa tanan nga mga katropa din ha kay
1: ang problema Yats, kay way election.
0: Oh, kung matuloy, proposal pa lang. Propose pa lang to ni Senator Chis Escudero, no, nga ay,
1: dapat,
0: isabay ng eleksyon sa 2028 ang barangay eleksyon.
1: Wa mo jud na hitabo nga masabay ay. Hindi gyud na mahitabo.
0: So si Yads Kuno og si Ramil Unggay sa Bagua Playa, may buntag niyo da. Atong kumpare katropang Alan nga si paring Roger Kapangpangan, no.
1: Oh, may buntag.
0: Yung sa morning pare Briggs og Sir Alan, to naman siya dito nagtingog ron sa UK.
1: Wa daw nagbaha rito pero nag-mold sa kabugnaw. Nag-moist sila.
0: Kana kinahanglan na nakabaon baka dihag kuan kanang premium D3 soft gel capsule o baka premium D3 coffee mix sa katropang Roger kay para nga maligon ang imong
1: kung
0: mga joints ba
1: pero wala man ni snow dia, no, wala snow dia
0: na dito sa pila nga naka season ang kuan diha.
1: Kabalo ka by Roger katong sa lahi ra gyud nga balita nato nga naay naghumol sa snow og 2 ka oras na Guinness Book of World Record. Paghumol dia. Kasi to kada ganing malabuan nimo tong 2 hours, no.
0: Menta nig baka pawala na sa kuan kato pangalan, no, kanang mga sakit sa lutahan, kanang maghulong kag tubig, kanang bugnaw kayo.
1: Kanang snow.
0: Oh?
1: Pag hawas nimo din ha, gawas nino na imo mga sakit.
0: Nananad das bugnaw na pirmi. Ayo gi kuan tungtong dito sa kanang medyo murag init.
1: Kung ako pa niyo, hili mo kada ganing lubong-lubong sa lawas, maglubong mo sa balas. Kanang sa dagat
0: ni katropang Briggs. Dapli sa kanang baybay, no, sa baybayon sa kadagatan, daghan man tag mga baybayon.
1: Oh, paglubong mo kanang diri kay kalakaw bago lang na sa ni kani tawag aning na mild stroke ba. Ilubong nang inyohang kuan, ilubong ang inyohang tiil sa kining daplin sa baybayon gani. Makatabang biya siya nya, irregular niyo na kada adlaw sayo sa buntag diha mo maadlawan. Alam mo katulog kasi maabtan mog taob.
0: Pero mo kalakaw. Si Sir Raksuman Dila Pinya, good morning nimo sir, no. Good morning katropang Sir Alan, Sir Briggs, always watching your program. Bullseye Ronnie Dila Pinya sa Mawab Davao de Oro. Si Ma'am Nita Valderosa. Good morning Sir Alan, Sir Briggs sa Canada ni. Si Raksuman Dila Pinya gyapon always take yes to health kuno sa mga igsoon nato nga namati karong buntaga.
1: Ayun,
0: si Ramil Unggay. Morning all. Katropang Bagua Playa og kay Sir Alan and Briggs. So, yeah. Salamat kay nimo Ramil Unggay, no? Ikaw mo ni campaigner ni kuan ni Ma'am Nora?
1: Mo ni ang kanang kuan campaign manager na.
0: Campaign manager ni Nora Bunsukan. Di dapit sa may Bagua Playa. Si Sir Harold Salang watching from Purok 3 Kamansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte. Yeah, oh, may buntag
1: niyo kananda. May buntag.
0: Minaw siya sa radyo, gisa ka paminaw katropang Alan. Si Ma'am Jing Pigarido po, good morning Sir Briggs, o Sir Alan, o sa tanan nga makatropang tigpaminaw, God is good all the time.
1: Matinapangi ha.
0: May buntag ka niyong tanan dihang napita, no? Watching si katropang Roger Kapangpangan sa Facebook live streaming bro.

0: podcast na to. Sa UK. Si Archie Sinulietsak, Archie Sinulietsak sa San Rafael, Baliti, Davao City. Always monitoring daw sa tuang stasyon. Salamat kay sir.
1: San Rafael na rin siya. Ah, tama, San Rafael. Ni San Rafael. Katuning dating guardia dia sa Kuan, kaning sa Maru.
0: Si Romilita Bacaro, good morning katrupa. Sir Alan and Sir Briggs, naminaw jud siya kuno di ay sa Bullseye, katrupang Alan.
1: Oh.
0: Si Rebecca Casimiro, watching. Nya si
1: Tristan Wyatt Gulay, nag-watch po diri. O Ronaldo Dizon.
0: Si Ma'am Altia Bato Malaki Puntillas, happy Friday. Natong tanan, God bless us all. Watching from Negros Oriental.
1: Napon si Maria Vicentino. Og si Gloria Apilo ba? Apilo.
0: Si Ma'am si Jose Dizon Zabala, no? Good morning katropa, mga pinata. Oh, nangapi naging ganin.
1: Nangapi naging midrin
0: ta. Rinaldo Dizon po naapod, oh. Naminaw po. Oh. Si Ma'am Lia Manalaysay, blessed morning Sir Alan and Bricks. Si Ronnie Piho. Oh, may munta gani yung tanan ha. Salamat kayo sa inyo ang kanunay nga pagsunod. Salamat yung kayo.
1: Good morning. Good morning. Hello, katropa, wala tayo utang ha. Nagkabayan
0: na
1: mi.
0: Oh, ato na ning nabasa ning inyo mga message. Padayon lang mo diha karon sa pagpamati. Sa mga naminaw, follow, like and share lang mga kaigsoonan para nga to ma-acknowledge, no? I-type inyo mga pangalan para ma-acknowledge nato inyo mga lugar.
1: Unya, paminaw sa to mga issue mga katropa, kanon tayo pangutana katropang Bricks ang una makatawag mga katropa sa to ang magipangisgutan karon makatubag mo, tawag mo sa 0969-3305-37 kay mag-sponsor o usa ka box ng kapi mga katropa si katropang Bricks Flores.
0: Oh, sige, isa ka kapi. Pwede. Kalawa na lang. Oh, sige, sige. Mura na po gusto. Thumbs up.
1: Thumbs up. Oh, okay ha. At least mga katropa, klaro, kaklarik sana. Dito mga katropa, kay si BP Sara katropang Bricks, grabe, nagkadugay, nagka-blooming naman.
0: Mitambong ni siya kagahapong adlawa sa Thanksgiving Mass sa Kadayon Festival 2026, no? Nga gipahigayon sa may San Pedro Cathedral sa kuha naman ni San Pedro Square naman ni karon.
1: San Pedro Square.
0: Kagahapong adlawa, no? Now, ang misa ko, no, kabahin kini sa pagsugod sa kalihukan na sa Kadayon Festival o isip taga Davao mapud gud ni niya. Mayor po siya kaniya to sa Davao City. Ang atong bisipresidente. Nakiguban siya, no, sa mga taga Davao. Mga prisoners na dapita sa San Pedro Cathedral ang iyahang giubanan. Pero murag na si Cory Aquino na isang kilid sa picture kato pangalan na.
1: Oh, mura bitaw siya si magtakilid mura si Corazon Aquino na, no? Ang iya magum buhok niya tapos iyang aura ba.
0: Nakatipara pod, no. Now, dunay mga tanaw na to diri karon, no. Ang kini bang pagpakita na may mga nagapangutana gud kato pangalan, no. May kalambigitan sa iyang pagtambong sa misa sa Kadayawan. Unsay ba'y minsahi ani? May minsahi pa ba dayon eh? Katrupang alam, kini bang pag-simba na to?
1: Actually, common na lang guna siya kang Inday. Aging suporta na to sa tuwang Kadayawan Festival. Pero kini bang kung mga kabalo naman ta siya national figure na mga ni si VP Sara Katrupang Bricks, no? Kada lihok ani, sundan yun.
0: Murag doon na yung mga paparazzi.
1: Na yung paparazzi.
0: Nga nagsunod sa iya ha. Unsa iya mga lihok dito. Hala, diritso na yun. Upload. Katapangalan.
1: Pangutanon dahil mga intriguing nga mga pangutana. Labi na sa kasikas na ito karon sa impeachment trial. No? Moto kagahapon. Bago pang simba, wak man ni siya gisapot. Bago mang simba. kung wala pa ni siya, ingon ugikan sa simbahan eh. Saputon siya sa mga pangutana ay.
0: Ganahan na ako sa pangalan pagka once gani nga makita na siya niya gamay murag magmugtok na siya kato pangalan niya makakita siya ni Pirlas? Ni Braille ba?
1: Si Braille.
0: Niya makasote na si Braille o kanang mubo bitaw kay nga short. Niya pinakigol ba? Siya Perlaling. Pero actually palangga kay nako ni si Perlaling. Makakatawa ni si Vice President Sara Duterte. Naman ko yung mga reporters.
1: Namayat na raban na ron siya.
0: Si Vice?
1: Si Perlaling.
0: Namayat na. Wala na di kaong kaon eh.
1: Wala na. Iyan yung apason daw ang kining ang lawas ko ni katropang Marvin Ibano. Iyan yung apason. Natripa ni Kuminyo na na. Minyo na na ha. Ayaw pag binuang. Now, mga tropa, malingaw siya kung makita ni.
0: Oh, kung atong balikan, no, ani magod kay, mahilig magunig LGBT ni si Vice President ba? Ang butog, ano, palangga ganyan ni mga LGBT okay, katong pangalan. No?
1: Connected siya diha sa kailang mga katungod po. O ganang morabag.
0: Sato pa, morag nag-support siya sa rights siya. Ani mga LGBT ni. No? So patas ang treatment dapat why babae o lalaki apil ang mga LGBT. Now, napakita siya karon sa reliyosong panagpatapok no, nganhas publiko, iyang presence iyang ginapakita. Now, mitambong siya sa mensahe niya nga mensahe kini katropang Alan nga dili lang siya Vice President dito sa Manila sa mga tao sa kauluhan sa Visayas. Apan vice presidente ug opisyal sa Pilipinas dili po sa Davao.
1: Ayan,
0: no? Siyempre, dili siya vice presidente sa unsa man nga simbahan sa iglesia ni Cristo baka sa kinibang Baptist apil na po sa simbahan Katoliko. Now, ang Davao po ngano nagpakita siya napita dito sa simbahan katropang Alan gumikan kay iha kining political base ang Davao City. Now,
1: diri siya mga ginhawa.
0: Unya ang kadayawan is kuan ba kanabang activity sa Davao City nga dayuhon sa mga kuan no sa mga domestic o mga foreign nga mga katawhan no nga musudong sa kadayawan festival para diri sa dakben sa Davao. Now, para sa mga supporters sa mensahe ko no nila ni para ngadto sa mga supporters po nga nagapadayon og trabaho ang vice presidente og nag-aapil sa mga kalihukan bisan og naa kini sa mga legal og mga pagsulay karon sa iyang kinabuhi isip public official katropang Alan.
1: Ayon,
0: no. Now, dun na po yung mga pangutana diha karon nga to ang ginalantaw katropang Alan ba. Pwede ba siyang mutambong sa mga public events bisan og gi-impeach?
1: Mhm.
0: Ha?
1: Bitapon no.
0: Bisan og gina-impeach siya.
1: Dapat sa gingon ni Gerbel Luistro og ni Kapunan, dapat kung mutambong manggaling ka dito sa impeachment court. Ay nagsig tambong ana mga okasyon diha.
0: Kana mo na usa sa mga kuan kay kini ba yang spokesperson karon sa Palacio sa Malacañang bisan og iyang gibisita gitagad niya iyang amahan dito sa Hague, the Netherlands. Gi-consider ni nga naglatagaw, naglaglaag.
1: Yan.
0: Gabakasyon-bakasyon lang.
1: Mo yung interpretasyon na muna eh.
0: Mura ba ginamalay niya karon ang
1: junket meeting lang muna ning iya.
0: Doon na siya kinibang Malaysia ba nga kining naasaw na huna karon sa tuang spokesperson sa Palacio sa Malacañang. Mabito nang ginahagit niya ba nga unta kung usa ka kuan spokesperson maging public official ka.
1: Nato siya statement nato eh. Nga dapat be professional.
0: No, professional ka. Kaya unsay mandato da karon sa imong opisina, mura na imong tutukan. Di ka mong apil-apil aning issue sa uban, mura na magka-blogger.
1: Ang ako mandato ani karon ang pag-pray sa ato ang presidente nga gikalaban jud kaniya.
0: Karon katubang Alan no. Sa pangutana kung pwede ba ding did-an ang usa ka public official nga mutambong sa usa ka public events.
1: Ano, doon na may balaod na nang magdili?
0: Wala man siya gi-suspense, wala pa man siya nakonbikto.
1: Wa pa may verdict.
0: Hangtod karon ang Senado nagpabilin pa nga nag-hear no. Tapos na naman say tubagod unsa man giday gusto sa uban ko no. Nga naman nga kinahanglan pa ang iyang physical presence dito karon sa Senado para nga mutambong gusto biyaan niya iyang opisina para nga mulingkod sa dito karon o mag-witness
1: mura,
0: sa bisan og dili pa schedule para sa pangutana nga to sa iya.
1: Mura mo po mo ganing the same statement o ganing mga pangutana katropang Briggs ba nga si Inday niabot ni nga to sa Ilocos nang hatag kini og ganing tabang sa mga senior citizen o kini mga sa eskwelahan. Nang hatag ini katong iyahang bag ganing nga color green ana no para sa mga gamit ito unya karon gisaway na pod ha
0: kay nanghatag malagi si President Bongbong Marcos og katong bagong Pilipinas bags na itom katropang ano malagi nanaway
1: itom puto iyahan no wa man nanaway kay ato atabang mana dapat saway yun. Ang ilalapot pareha lang Japan si Mangingon katropang Briggs si pangutana ang ayan ba ni si Inday mag ganing mag-appear ani mga tigong sama nini nga gitaral man siya sa kwan sa impeachment court. So, ang pagtuo sa uban manggod, gi-prison na ni.
0: Wala pa si conviction. Wala
1: gi-convict na ni.
0: Wala si suspension. Bisa pa igapugong. Ang vice presidente, bisa pag makonvicto ni siya karon sa kinibang Senado, Katupang Alan, wala man na
1: ang uban manggod,
0: pasabot nga kulungon siya.
1: Oo, ang uban lang, kanang mayingon lang itag, para may masabi lang, para may intriga lang,
0: doon na lang siya ay, doon na lang siya ay kinabang mga boundaries na, no? If ever, simba ko kung makonvicto Katupang Alan. Pero layo pa man na sa kamatuoran, God, ikaw, Katupang Alan, makatuo ka o 16 na members of the Senate mubuto pabor para sa conviction sa vice presidente.
1: Si Gerbel Luis Strong ako ang ipa-interpreta na. Kaya niyang gingon diyan.
0: Kaya na mga tao Katupang Alan, gaana na ihap na ron sa ilang kamot ba?
1: Ilang kamot,
0: sa ilang tudlo ba? Mauni si Senador Bindalo, si Senator si kining si Senator Biba Max.
1: Kaya ang si Gerbel Luis Strong siya nga ang kining conviction dili daw gibase ngadto sa majority of the members, the whole sa 24 ana siya. Dili na siya gibase sa 24. Ingon siya, ibase ni sa the whole member of the Senate. Nalibog ang uban. Pila man dai miyembro sa Senate?
0: 24.
1: Unya di man daw ibase sa 24. Sa to lagi consider ni Luis Strong karon hindi na miyembro ni si Marcolita.
0: Pero doon na ni ruling, doon na ni ruling ni ana si Senator Chisis Cordero Katropang Alan na although ginadebatehan nila na before sila nag-start sa trial Katropang Alan na 16 gyud ka mga member sa
1: 16 members.
0: Senate ang mubuto if mubuto pabor sa conviction sa presidente kung i-convict man nila.
1: Now, kung dili mo mabuto sa Korte Suprema.
0: Kung dili mo mabuto 16, wala. Dili mo qualify ang conviction sa vice presidente.
1: Pero mas gusto nako katropang Briggs no nga one day mo appear si Sarah. Siguro na yung mga articles ito dapat nga ihajun nga pag-apilan kay need ang iyang presence ito. Siya pangutan na ni.
0: Pero personal, depende lagi Katropang Alan no, kung doon na ba'y sampina. No? Kay para itong panahon ni Erap, ito, President Erap, wala man itong isa ni Tambong Katropang Alan.
1: Okay, no? Tama.
0: Tambong. Gawas lang itong Supreme Court. Corona. Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Nga ni Tambong siya dito.
1: Katugani, dito pwede pugson kay siyang health reason, di ba?
0: Ang vice presidente, magdepende na karon sa iyang ko ano, kay doon na po bayan na sila mga kebalo, siyempre, vice presidente ko ano, kining abogada po ni, lawyer ni. Makibalo ni sa karon sa mga proseso, diha karon sa mga patakaran sa rules sa Senado, o mismo sa konstitusyonal nga kuan niya, rights, no? Iyang ginasunod. Na isang pina sa dito karon para nga patubagon, unsa kay mahitabo ka Katropang Alan? Kaya katong...
1: Mga naman Japon.
0: Pag-adto niya sa Senado Katropang Alan, mura nang hilo mga senador, no?
1: Oo, di man kayo ingon og ka na mangutanag bugat.
0: Yung pag-abot dito sa Kongreso,
1: mag-ngal-ngal.
0: Sa House of the Representative pod, di na ko masabtan katong mga iso kanya ito, mura mag ni Lailo, no?
1: Mura mag ka na ganing, daya, kanang ko lang ni Daya, sa karon lang ni Daya.
0: Mura man siya gi-please Katropang Alan panahon nga mulingkod sa dito atubang sa mga kongresista isa-isahon niya tutok dito murag dili makatutok sa iya ba no?
1: Di makatutok kaya mga kongresman karon murag transformer maguna sila Katropang Briggs. Transformer ba? Nga mag-transform sila pag na ganitong ilahang kontra sila ng atubangan. Pero pag wala gani, grabe kay makangal-ngal.
0: Na kung mao din na karon ang karakteristik sa atuang Congress Katropang Alan. Mas may mo tambong si Vice President Sara Duterte.
1: Para mabahilom. Kasi pa dahil wala'y binting dalo niya.
0: Eyeball niya ning mga member sa House of the Representatives o ingon man na sa kinibang prosecutor, House of the Representatives sa prosecution na panel. Unya, tempa, kaya unya, ang ato po mga Senate jurors, no, nga mutambong diha karon nag-preside para sa iyang unsani kinibang impeachment trial.
1: Sa karon wala di magud needed, no, kay
0: wala may sapina.
1: Wala may sapina niya. Magunsa man sa dito? Maglingkod.
0: Ang kinilang uban Katropang Alan, no, kay pag once na maadto sila sa mga probinsya, nganong gusto gini lang patambungon si Sara Duterte. Wala nila ginatrabaho pag ani ilang trabaho tapos patambungon ng isang katao.
1: Samot ni nota ni
0: og ganang. Pero ginakonbikto na niya ang isang katao nga napa sa trial. Wa pag ani sila ka hatag resakto karon nga mga pruyba o ebidensya katupang alan na mura nag kuano.